0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
3: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
4: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
5: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Q-Sai Massage Oil at wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
4: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
6: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
7: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
6: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
8: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
9: Ano pong pangalan mo?
10: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
11: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
10: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
11: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
10: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
11: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
10: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
11: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
8: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
12: Kung ka mo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, as in iba pang furnitures para sa sendong harong, office o kaya business. Bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1, San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
13: Ang init!
14: Batata!
13: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
14: Batata!
13: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
14: Batata!
13: Sumubok na nitong bago! Introducing!
14: Batata!
13: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
14: Batata!
13: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang Batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
14: Batata!
13: But wait, there's more! Meron din tayong Batata Milk Drink in vanilla flavor and original. Batata Crystal Jelly Cup, Jelly Stick at Pudding Cup. Grabe si Batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
14: Batata!
13: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
14: Batata!
9: One Radio. Indugo na!

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
3: Dr. M's Amazing Tea.
2: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
3: Dr. M's Amazing Tea.
2: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
3: I'm Dr. M's Amazing Tea.
2: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide. Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
4: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit puyat dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalanda, at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
2: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
5: Prevention is better than cure.
6: Kung ang sakit may iwasan, wala nang gamutan.
5: Mag-Boss Herbal Capsule. Araw-araw, pinagsama-samang lakas ng banaba, okra, saluyot at palaks ginseng.
6: Mga sangkap na punong-puno ng vitamina at mineral
5: para maiwasan ang anumang karamdaman.
6: Tulad ng sakit sa bato,
5: high blood, bukol-bukol at marami pang iba.
6: May kakayahan din,
5: mapabalik ang sex appetite.
6: Manatiling protektado sa karamdaman.
5: Mag-Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
2: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
7: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. Nang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
2: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
8: Ako si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapalpal ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hairy group shampoo.
9: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores.
10: This is Taylor, and you're listening to One Radio FM. Tindugo na.

good Monday morning, and again, happy Mother's Day yesterday sa lahat ng mga momshies na nakikinig. And batiin ko lamang po ano ang ilang mga tagapakinig na na-meet namin sa ating Mother's Day treat of free massage noong nakaraang Biyernes, May 8th. Ayan, hello and happy listening kay Maria Elena, kay Melissa Talento, kay Corazon Boto ng Riosa, kay Noemi Buiza ng Malilipot, si Janice Canyeta ng Cubo, at si Ate Grace Barameda ng Tagas. Sila pa yung ano sa team sa laundry shop. Kamusta na po kayo? Happy listening po sa Indo. And si Juliet Loria at si Anita Aguila, at sila ay nag-work dyan sa may St. John Baptist Parish. Kamusta na kayo? And of course, sa mga massage therapists natin, si Jana, hi Jana, si Ma'am Alice, si Mami Melit, si Jezebel, Edlin, Ate Jo, Ate Vix, of course, kay Dr. Ses, kay Nurse Like, at kay Ate Sena. Salamat po for making the event meaningful and successful. Siyempre pa, to God be the glory. Well, shout out din sa mga mamshis at sa kanilang families sa iba't ibang mga evacuation centers sa ating distrito. At may bagong babala nga ang FIVOX, at ayon sa may bagong

an nga dadaloy ang lahar sakaling magkaroon ng tuloy-tuloy at malakas na ulan. At dahil barado na ang nasabing daluyan, ay inaasahang maghahanap ang lahar ng mga bagong madadaluyan na maaaring umabot sa mga lugar na nasa labas sa ng permanent danger zone. Ayon kay Daraga Mayor Victor Perete, ang gali na may lalim na 50 hanggang 100 meters ay tuluyan ang napuno ng mga labi mula sa bulkan. Ipinaliwanag naman na ni Doreen Abilende, siya po ang OIC ng Mayon Observatory Station sa FIVOX, na dapat ay mas malalim ang loob ng channel kaysa sa pampang nito. Ngunit sa ngayon ay mas maumbok na ang loob dahil sa naipong deposito ng api. At dahil dito, inamin naman ng APSEMO PDRRMC Albay Chief na si Bobby Cristobal na mahirap ng hulaan ng wagiging direksyon ng daloy ng lahar. At ayon sa FIVOX, tiyak na gagawa ng bagong trail or dadaanan ang mga materyales mula sa bulkan kapag ito ay umapaw na sa kasalukuyang daluyan. Kaya mag-ingat at ipanalangin po natin syempre, no, na hindi naman tayo ganun na maapektuhan ng ating mga papasok na mga tropical depression, ano? At bago ang lahat ay batiin ko sa mga mamshies sa na naka-tune in na ngunyan, na ito po ay mula sa isang listener at sabi niya, blessed day po si Gemmaline Bilan po ng Zand Motors sa Malilipot Albay. And then a pleasant day and avid listener niyo po ako at ang mga resource persons na very knowledgeable sa topic na dinidiscuss. Marami pong matutulungan mga listeners. Keep up the good work. Nako, maraming salamat po. Ano, kay Gemily Bilan. Salamat po sa pag-affirm ng efforts. Ano, the Lord bless you. Kamusta po ang naging Mother's Day celebration nindo? And hello din kay Katie. Good morning, Ate Ses. Katie, ang iyong gift certificate narito na, iniwan ko noong weekend para makuha mo sana para sa Mother's Day. Okay, at batiin ko lamang din po si Frankie Bongkakas. At sabi niya, Ses, and listening po sa bahay, Baby Quinzel, habang nagka-craft. Si Baby Quinzel ba? Ikaw ba sitter ni Baby Quinzel? Queen na queen siya, ha? In fairness to her. Ating Baby Quinzel. Hello din, Mami Heine. At sa lahat po sa inyo dyan. Okay, at sabi po ni Ligaya Bonavente, good morning, Tabi Ma'am. Watching in Pinagbubong Zone 4. Hello, happy, happy listening. At sabi ni Juliet, good morning, Ma'am Cecil. Happy Mother's Day po. Sa inyo din, ni Anita. Kamusta na kayo dyan?

0: So today we'll talk about growth and performance behaviors. Ano ba itong mga growth and performance behaviors? Kaya nga siguro makapagpapasaya pa sa isang team kung hindi ang lumago ito at maging... Pero kung ang mga member na ito ay makasarili, eh talaga namang huwag ka nang umasa. At kung nais mong makakita ng significant growth and progress sa performance ng inyong team, remember these four tips. So tip number 9 is initiative. It is stepping up without being asked. Kabaligtaran ito ng katamaran, kakaroon ng initiative. Hindi ba sa totoo lamang ang pinakakinaiinisan natin sa isang grupo ay yaong magkusa? Lahat nagkakandakaripa na, no? Naglilinis, may general cleaning ang inyong office. Hayun, naroon pa rin siya sa sulok. Cellphone ng cellphone at TikTok pa rin ng TikTok. Kaasar, hindi ba? Pero kakaiba po ito. May magsabi sa iyo, ano po ba ang maitutulong ko? How can I help? Yang simpleng mga katagang ito ang nakapagpapagaan ng task sa inyong kumpanya. Kaya never hesitate asking po ba ang maitutulong ko? How can I help? Number 10, learning mindset. Keep on improving your skills. Sa wikang Ingles, may term na talaga namang kakairita. It is being a windbag. Puno ng hangin ang ating pag-iisip. Ted ang ego at ang isip mo'y alam mo na ang lahat. Tinetrain ka ng supervisor mo, sinasabi mo, alam ko na po yan. Pagdating na ng deadline, iba pala ang alam mo. Kung ikaw ay nasa probation period pa lamang, ay nako, nakikita na mas magaling ka pa. So, na 20 years na sa inyong kumpanya, huwag ka nang umasa na ikaw ay mapepermanente sa opisina. But if you are one who is humble enough to say, I don't know a lot, but I am willing to learn. At nakikita ito sa iyong attitude. Kapag magaan mong tinatanggap ang correction, naku, tiyak yang katutuwaan ka ng inyong team. Diba sa totoo lang, hindi naman siguro ikamamatay mo kung aaminin mo na kulang kaalaman. In fact, Proverbs says, when pride comes disgrace, but with humility comes wisdom. Kung ayaw mong mapahiya ng todo-todo, o ang iyong pride at aminin, marami pa akong dapat na malaman at matutunan. Number 11, problem solving. Focus on solutions and not problems. Noong dekada 70, may isa akong favorite cartoons na pinanunood at ang title ng show ay Island. So, kaway-kaway sa mga kabatch ko na sinusubaybay din ito. So, akong character doon na palagian kong sinusubaybayan. Siya ay si Glum. And true to his nature, he was such a Glum. In character, na-shipwreck kasi si Gulliver at ang kanyang mga shipmates. Kaya naghahanap sila ng paraang makaalis sa islang iyon. At tuwing may idea ang kanyang mga kasamahan, aba palagi ang sinasabi ni Glum,
1: we will never make it.
0: At nakakatawa talaga siya. Ewan ko, ako tawan-tawa sa kanya. Sa palabas, nakakatawa siya. Pero sa totoong buhay, kung may ganyan kang kasama, hindi na bagkus ay nakakainis ang mga Glum sa buhay natin. They sap out our positive energy. They cover the single ray of hope in our lives and in our team. And they blow the flickering flame of faith in us. Nakakahawa si Glum, ha? Hope deferred makes the heart sick. But when it comes, it is a tree of life, according to Proverbs 13 verse 12. Kapag ang isang pangarap ay pinagpaliban at pinagpaliban mo, nagpapahina yan ang kalooban. Ngunit kapag ikaw ay may bagong pag-asa, ang pangarap ay natutupad at may dulot na kasiyahan. And lastly, number 12, accountability. Accepting results and learning from them. Napansin niyo ba, sa ating political system, bihira talaga

tumatanggap ng pagkatalo sa panahon ng kadalas ay sawing-sawi at kapag natalo, gagawin ang lahat upang pabagsakin ang nanalong kandidato. Kaya nga, nakakapo ba yung mga kandidatong natalo na, aba, eh positibo pa rin sila sa mga nanalong liderato ng ating bansa. Isa sa nakapanlulumo ay kapag wala kang nakikitang gustong managot sa kanilang ginawang mali. Yan. Well, today we will be witnessing the impeachment of our Vice President. Magboputuhan nga ang batas kung makakapasa ba ito sa plenaryo o hindi. And to me, actually, healthy sign of democracy when we are able to hold to account even the highest officials of our land. Plus, way for the Vice President to clear her name. So, pag na mangyari mamaya sa House of Representatives, ang dapat na mangyari, alangin nating tunay na bumot dahil sa kanilang mga at hindi politika ang ating mga atas. Ano't anumang mga resulta, let us be reminded that it is always good for us and for them. And let us learn from the results of the avenues of our justice system, that which they have prescribed for holding our publics to account. Four key behaviors that foster growth and development: initiative, learning mindset, problem solving, and empathy. Bukas po tatapusin natin ating series on 14 key behaviors that build respect in our workplaces. Para sa Talubo Tips, ako po si Cecil Amog.

Hello din kay Rhea, kumusta ka na Rhea, dyan sa may Pawa. And kay Mami Rosit, makahapon na miss namin. And of course, kay Sally, kumusta ka na Sally? Happy happy listening, kumusta ka na? Hello din kay Buban, good morning po ma'am, hello. And good morning kay Auntie Ami Binyo sa dyan sa may San Antonio. Happy happy listening. Hello din kay Cherha. Kamusta ka na? At kay Tan, hello kay Jonathan. She, happy happy listening. Kamusta ka na Tan? Namimiss na namin kayo ni Liz. And hello din kay Frami Barha Juarez. Sabi niya, good morning Ma'am Cecil and shout out digdi sa Upper Bong Edlin. Hello. Okay, sige. At tayo po, iladako na. Meron pa ba? Hello kay Mayan Albacla Vesilia. Sabi niya, happy listening kay Lovely May Blanca. Sabi niya, Alice, good morning. Hindi niyo po ako inalo.

0: Sige, Ma'am Alice. Aalukin ko na kayo. Now na. Pinapapost ko na kay like kong yung mga tickets kung ano pa po. Thank you. Si Cherry Car ay nagsaservice din daw, naghihilot. Okay. Kusog-kusugan mo. Thank you, Cherry Car, sa panig. And hello and happy listening din. Namimiss na natin si Mami. Kamusta na kayo, Ma'am Sally? And happy listening.
1: Trabaho ba ang hanap mo? Di ka mawaranin pag-asa. Panion na ang latest job listings. Digdi sa Tabaco Albay and beyond. Trabaho alert

Okay, sabi ni Karen na Mem Rodriguez, good morning Ma'am Cecil, and pa-shout out po sa agam ko na si Rafael Lito Bok na nagbibilad ng palay. Ay, oo, nako ang ating mga magsasaka. Kailangan inaalagaan natin ng mabuti yan, Karen, ha?

Okay, kung kayo hahanap ng work ang Blue Hotel, sila po ay naghahanap sa kanilang commissary ng Tala Jewels. Interested ay maaari po kayong mag-send ng inyong resumes sa hr@mdgholdings.com or maaari din yung isubmit ano, in person at the Blue Hotel Del Tabaco City. Happy happy listening din ano, nako sa isang kaibigan na matagal namin hindi nakita. Hello kay Teacher Lovely. Hi Teacher Love. Nako, salamat at nakita ka namin. Of course si Sir Randy, buti ay free siya at nakapag-church. Nako, napakaganda po na nakasama namin kayo.

And happy listening kung nakikinig yung mami ni Jerome. At nakasama din namin kayo. And of course, si Mami Salve. Mami dyan sa may Kabaangan. And happy, happy listening po sa inyo. Ate Mami ni Like, si Ate Mary Vic. Kamusta po?

Sige, magbigay po ng isa doon sa apat na tips na naibigay natin kanina at the start of our program. At itong apat na tips na ito, they foster growth and performance behaviors. Ulitin ko po, magbigay po kayo isa doon sa apat na naibigay natin or na-share na tips, ano? Fostering growth and performance behaviors. Mari po kayo mag-text sa 0962-409-3467 o di kaya ay mag-comment sa comment section ng ating FB live stream. Ulitin ka po, magbigay ng isa doon sa apat na tips na naibigay natin on fostering growth and performance behaviors sa ating Talubo Tips. Okay, at habang inintay namin ang inyong mga kasagutan, ining opening na ini naman na tabi ay sa Legazpi at sa Tabaco. Sa LCC Legazpi at Tabaco, naghahanap sila ng audit associate. So, dapat may bachelor's degree kayo in financial management, accountancy, or any related field. Fresh grads are welcome to apply. Basic knowledge of auditing and accounting principles, strong attention to detail, and analytical skills. So, if you are interested, maaari po kayong mag-scan ng QR code na nakalaaga sa kanilang, nakapost po sa kanilang FB page sa lccareers.com, or you can email them at careers@lccgroup.com, and reminder din natin, follow the subject format when emailing your application. Audit associate, and then underscore Legazpi or Tabaco kung saan po kayo mag-a-apply, anong branch. Marami mga openings, ano,

Pili ka na rin na sure. Mari po kayong mag-send ang inyong resume sa ating email sila. Iscan lamang ang QR code to apply or submit your application to careers@lccgroup.com. Okay. Ulitin natin ano, yung ating talubok quiz for the day. Magbigay po ng isa doon sa nabanggit nating growth and performance behaviors. Ano? Doon sa apat na workplace behaviors that foster growth and performance. Apat po yung naibigay natin kanina. At maaari kayong mag-text. Ito po ang aming telepono numero 09624093456 7. Ulitin ka po, 09624093467, o di kaya ay mag-comment sa comment section ng ating FB live stream. Batiin ko lamang din si Mitch at si Rose. Si Rose Datog, kamusta na kayo? Happy, happy listening sa inyo at this coming May 17th. Ang grand raffle, ganun din. Okay, salamat sa palagian yung pakikinig.

0: Happy listening din kay Sir Bert. Salamat po sa palagi ang pag-share ng ating live stream. Happy listening po sa Indojan. Okay, at habang hinintay natin ang inyong sagutan, again, magbigay po ng isa doon sa apat na tips natin kanina, fostering growth and performance behaviors. So, apat yon, isa lamang. Na tamang sagot, ay mananalo na kayo. Sangka pa. So, narito na po ating talubos story for the day habang hinintay namin ang inyong sagot.
1: Stories that warm your heart. Stories that inspire and instruct. Success stories that strengthen and encourage. Here is our Talubos story for the day with Pastor Mar.
2: Isang araw, isang lalaki ang kumonsulta sa isang doktor upang magpa-check up. Sinimula ng doktor ang pag-diagnose sa pasyente at ito ay kanyang tinanong, "Ano po ba ang inyong problema?" Sumagot naman ang pasyente, "Dok, kahit saan ako tumingin ay puro problema ang aking nakikita. Problema sa negosyo, problema sa bahay, puro problema. Sobrang akong napapagod at pakiramdam ko yata ay bibigay na ako." Nang matapos ang eksaminasyon sa pasyente, sinabi ng doktor, "Hindi naman sobrang pagod ang problema mo, kundi sobrang pag-aalala. Dok, kung gayon ay bigyan mo po ako ng makakapagpakalma sa akin." Ang sagot ng lalaki, "Ano ba ang kailangan mo?" Tanong ng doktor. "Kailangan ko po ng peace of mind. Bigyan mo po ako ng tranquilizer o anumang makakapagparelax sa akin. Ang

Pag-usap ng pasyente. Okay, ang tugon ng doktor. At pagkatapos ay kumuha siya ng papel at nagsulat ng prescription o reseta. Agad na kinuha ng lalaki ang prescription at inilagay ito sa kanyang bulsa. Pagkatapos ay kaagad siyang naghanap ng pinakamalapit na drugstore o butika. Agad naman siya nakakita ng drugstore, iniabot niya ang reseta sa pharmacist. At pagkatapos nabasahin ng pharmacist ang reseta, ay kanyang sinabi, "Sorry, pero hindi ko maibibigay kung ano ang nasa reseta." "Anong ibig mong sabihin? Hindi ba ito ay butika at ikaw naman ay isang pharmacist? Ang iniabot ko sa iyo ay prescription galing sa aking doktor. Bakit naman hindi mo maibibigay sa akin ang nasa reseta?" ang painis na tanong ng lalaki. Sumagot ang pharmacist, "Sorry sir, pero hindi kami nag-i-stock ng ganito dito sa drugstore. Kung gusto po ninyong malaman kung ano ang nasa prescription, umuwi po kayo sa inyong bahay at kunin ninyo ang inyong Bible." Pagkatapos marinig ang sinabi ng pharmacist, kagad na binasa ng lalaki ang nakasulat sa reseta at ganito ang nakasulat, "Take 3 doses of Romans chapter 5 verse 1 every day." Kagad na umuwi ang lalaki sa kanilang bahay at kinuha ang Biblia at ganito ang nabasa niyang nakasulat sa Romans chapter 5 verse 1, "Yamang napawalang sala na tayo dahil sa ating pananalig sa ating Panginoong Hesukristo, sa pamamagitan niya ay mayroon na tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos." Pagkatapos itong mabasa, ay agad na tinawagan ng lalaki ang doktor at tinanong, "Dok, anong ibig mong sabihin sa isinulat mo dito sa prescription?" Ganito naman ang isinagot ng doktor, "Ang iyong problema ay spiritual at hindi physical. Ang kailangan mo ay kapayapaan o peace of mind at hindi ko iyon maibibigay sa iyo. Tanging ang Diyos lamang ang makapagbibigay sa iyo ng tunay na kapayapaan." Well, kagaya ng lalaki sa kwento, marami sa atin ang naghahanap ng peace of mind o kapayapaan at marami ang nag-aakala na ito ay kanilang matatagpuan sa sarili nilang pamamaraan. Akala ng iba ang pagkakaroon ng kayamanan at mga material na bagay ay makapagbibigay sa kanila ng kapayapaan. Ang iba naman ay pilit na nililibang ang sarili at gumagawa ng mga bagay na nakapagbibigay sa kanila ng panandaliang kasiyahan. Ang nakakalungkot, marami ang nalululong sa mga bisyo dahil sa pag-aakalang ito ay makakatulong sa paghahanap ng kapayapaan at upang makatakas sa mga problemang kanilang kinakaharap sa buhay. Sa Juan 14, talatang 27, ay ganito ang sinabi ng Panginoon, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan, huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot." Sa Juan 16, talatang 33, ay ganito naman ang sinabi ng Panginoon, "Sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin." Malinaw po na sinasabi sa mga talatang ito na matatagpuan lang natin ang tunay na kapayapaan sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa Panginoong Hesus. At sinasabi rin dito na hindi natin matatagpuan ang tunay na kapayapaan sa pamamagitan ng mga bagay at mga pamamaraan na nagmumula sa sanlibutan. Kaibigan, ikaw ba ay naghahanap ng kapayapaan? Kailangan mo ba ng peace of mind? Kung nais mong magkaroon ng tunay na kapayapaan, kailangang tanggapin mo si Jesus na siyang pinagmumulan ng tunay na kapayapaan. At sa sandaling ito ay nais kitang bigyan ng pagkakataon na tanggapin si Jesus sa pamamagitan ng isang panalangin. Kaibigan, kung nais mo nga na tanggapin si Jesus sa iyong puso, at kung nais mo na ikaw ay magkaroon ng kapayapaan, maaari kang sumunod dito sa maikling panalangin. Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo at nagpapakumbaba. Inaamin ko po na ako ay makasalanan at hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Humihingi po ako ng patawad sa lahat ng mga kasalanan na aking nagawa. Marami pong salamat, Panginoon, sa pag-aalay mo ng buhay doon sa krus upang ako ay matubos sa aking mga kasalanan. Sa sandali pong ito, ibinubuksan ko ang aking puso at tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Salamat po sapagkat ikaw ang Diyos na nagbibigay sa amin ng tunay na kapayapaan at kagalakan. Panginoon, baguhin mo po ang aking buhay at tulungan mo po ako na makapamuhay ng naaayon sa iyong kalooban. Ito po ang aking dalangin ng may pagtitiwala. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

Okay, at ang nagwagi sa ating patimpalak, di ba? Walang iba kung hindi si Ma'am Corazon Bilan, at siya ay taga Santa Teresa, Malilipot, Albay. Tama ang kanya sagot, initiative. Ayan. So ito po yung 4 tips that foster growth and performance behaviors: initiative, learning mindset, problem solving, and accountability. Okay po ba? Thank you, Ma'am Alice, sa pagsuporta ninyo sa raffle. Okay, sige. At kami nga po ay magpapaalam na. Thank you so much for joining us today. Salamat po kay Albay Blind, kay Mary Jo, ano, salamat sa iyong pag-join. At kay Christina Cobilia, salamat din sa pag-join sa ating quiz. So tomorrow, huwag kayong mag-aalala, may quiz pa rin naman. So kami po ay magpapaalam na. Hello Kuya Danya, kamusta ka na? Kamusta na dyan sa Australia? Malamig po ba? Summer na po ba dyan sa Australia? So kami po ay magpapaming salamat for joining us again. Thank you kay Kuya Manny, ating naging technical director. Thank you Kuya Manny! At kami po ay nagsasabing may God prosper your work, your livelihood, and your spirit today. Talubo, kabako. See you tomorrow!

0: umaga sa inyo. Kayo lang sa 91.1. Kung hindi kayo nagdatayga, kuyang radio ninyo. Kayo na.
1: We love you.

0: Impact Nadimwatwong FM.
1: Ganda tabako, maganda itangin dyan. Yung dijendoya kayo lang dito. One, one indogo na. Pag hindi kayo kinuha talaga ko yung radio indog. Nadimwatwong.
2: Let's get it! Mula pa sa aming wapat, ang Diyos! Simula ng dugo!

Kumusta? Ang mga mess niya. Grasit. Sugo mo. Day mo. Kaman niya. Pag i-post, halabaw ang message mo. Kaya ka. Sugo lamang. Maghugas. Anira ka naman. Paon. Flowers. Tugon sa haro. Tugon. Si Osang na naman tabi. Ang hindi mga rad. Tindugo na ako. Ikaw. Tabi. Lap tata. Anong oras na? That's 10:16 and ang oras na hatin sa Indo mga kati kang Drive Max Capsule Max Adult Herbal Capsule. Naka-live na kati 1.1 follow na lang po. Paki-like live tap be page kang 0.3 News FM. Shoutout sa imo Emily. Come on. Primero nag-call so ni Lynn Bea. Mga is mga mama la, mga lola, mga single dads po kami. Kamusta ang same sa tuyang Mother's Day sila? Yes, sumasood ma. Grabe ang demand. So, tabi kami kasuod ma. Osang sa kaya, ay grabe ang order. Indugo? Ang kinagning sa ninda. So, ang nila sa laso whole chicken. Ano? Mabenta. Ma? Oo. Erickson? Ayan, na ini. Okay, sige. Nag-message ako, sir, na baka kwarta ito na nawara niya. So, nag-turn off niya kung sa inda. Dae. Dang ano, no? Dapat po, so, kung sa inda pa kada lola niya. Kanya, naghahapot. Doon sa one radio. Ta, ikaw mismo mag- kung nabay sa inda lola mo. So, ang problema baga pagkwa mang key ID. Yala. Yan key, pangaran ng kasi say, pwede ka o kwarta nakapangaran say. Day po ka matiya or anything about ha. Pero, iso kwarta, sinabi. Abis eh. Kaputon may po sa gibo. Aro kay nang paya. Tan po di pag once na nakwarta an sa wrong in po sa one radio. Warang ta lang talaga. Ay po ay wa. Nakakagnya tapos wallet may ID, may magkakakilala. So since po na wallet lang ang po kay kaini kung paano po nindo bi mga kapatid. Ipo ka mo kung ikahalimbawa mo ini. Magdigdi ka tabi sa one radio. Type mo tabi, sa in mo nawara sa kwarta mo, kung pirang halaga ka mo, anong o sa imo. Hindi, okay, so nag-describe man ito, kung tas, sa location, buda sa kwarta, kung ayun na ito, so nakagan. Ay, may ka. Dito sabihin ko, sabi, Sir Manny, ano? Ay, binahiling ko na. O, sabihin kung say nakakaag, pero orang ansyon. Okay, sige. Kaya dito maraman kung kisay tabi siya. Yun may po iimbestigahan kung nakadescribe kung sa'yo nakakaag ang kantidad sa mo nawara. As mo nawara yan. Mo yun na apat na yan. Sa mo al. Diyan, simbag, harayuun tabi duman sa describe. Ako ah, ako po yun sa mo. Yan, takaran. San mga nagharapot sa kut sa kuya, pero ngayon kantidad. Simbag, dito ko nga ni Ar. Magdidi ka na lang tabi manay sa one. O, scribe mo. Ako magkatugma tayo mo, pita tao, tang initabi. Ah, sige. Emeline Mother's Day, mang na-receive mo. Receive mo kasuot. Kasuot mang. Istorya ko. Nahina tabi lamang ang mga celebration. Ako, happy ako kasuot ma. Na sumanok ni Osa. Alas 9 na naghahanap ang whole chicken pag may celebration na Valentine's Day, Mother's Day. Mahiligong tabi siya mga manok. Sa mahiligong tabi. Talagang handa. Dasok yun dyan. Plato. Kaya, I love you. Mayan Alba Katuto. Mother's Day tabi sa Imdra. From who? Mother's Day daas. Say Blancos. Hello, Madam Say. Para ang ibaga dra. Ara mo dapat kumpir. Dapat ka sa pima. Dapat nga na. Yan ang same. Ara mo. Damo o. Dampat pa. Tungo mo. Ara mo kung same mo na wala. Sa loob. Ay nakatu. DJ po. DJ o. Sip ko sa bahan. Kasood ma. Ay Emily. Ay no Mother's Day baga. Iyon naman mo. Si Agum. Kasood ma. Sa ma'am. Nagtumatay na itata anak po nila. Parents sa mga ng mga ayam buda iko parents iko kaya kamunduan nagatadaya parents na din kayo shoutout sa Indo sa mga mother ayan na ah, talaga na lang sa Indo ng mga kapukas nakareceive man akong first topic atuna Mother's Day man sa Imo Elvis Rodriguez Raket yan tabi ha po yung first natin naka-follow na ba kayo saan pa lang sa mga followers niya to sa Rosana Bo account thank you so much salamat sa mga bagong followers ang linggo day mo gusto ko muna batiyon sa mga followers niya account niya to mga katindu bagong followers natin sa Rosana Bores nakapulak habol libreng bate ipo ito ha sa Imo Pubis Marilyn

Bully, thank you. Asun Boneo, Melin Canieta, Almira Brutas, Cirilio Borbe, Aga, Da Jimenez, Calios, Antes Fernandez Bande, Carla S. Arsenies, and Mariel Buelya. Sinda pa agong followers sa B account? Rosana, Mab Osorb, hello sa imo. Veta, abang agong followers niya to ha. May pakulo followers na sa FB account, Fade Town ko ha. Romilin Bonobra, uy, lupasan na ni Romilin. Followers natin sa F, abang-abang kamo. May papremyo tabi ako para sa active followers natin. Arango, ayan. Joy, salamat! Hello! Pero mga nag-celebrate a birthday. Happy birthday, Tanihi. So, ba, nagpa? Salamat, ayan. Birthday, mga nag-celebrate ka. Sa hindi ang stream, niya regalo ko sa Indo, May 11!

0: to you by Prices at Zone 7, co-sit managed by Mr. and Ms. Billion Jaya Enterprises. Available in construction supply and sand, hollow blocks, 5 and 6 blocks, louver block supplies, plumbing materials na klaso, kabilya, cool lumber, good lumber, as in course, of ang smart money padala, debit card, as in credit. Jaya's text or call 0908-314 o sa 0510-8426.
1: Po ang radio show. Sa celebrate mga birthday, ilang taong ka na po? Tumatayo habang tumatanda na unti-unti na natin nawa. Unti-unti na po tayong nawawala ng gatikan. Maturity. Kurang ka na. Totoo yan. Ang gana makipagplastika. Sa akin, di ayaw.
2: Si Ramsana.
1: Eh, bakit kailangan makipagling? Ayaw ko rin. Kung reciprocate, yung energy niya, itapatan mo. Negative energy, back out ka na. Yung sign of, wala na tayong gana makipagplastika. 10:31 ang oras natin. O, manay Marlene Buweza. Ano? Tayo na doon kita. And parang, natin yung energy sa taong hindi para sa atin. Ano, parang dapat procreate the energy. Energy niya sa'yo, warm ka rin. Hindi bigyan ka ng effort. Yung effort, hindi tinon mo. Ikaw makikita. Grabe ka naman. Hindi tabi sa'yo mo, Emily. Sa atin niya, buda sa bunso. Atin niya, mga taga Purok 5, Mariro. Si, kung ayaw niya sa atin, yo. Pero, alam mo, pag nagagurong na doon, ang energy to baga, social battery. Una, limited na sana. Bako nasa tuwa na kita na maransiwal dyan. Lansadira din. Pero ngunit, mas gusto to na sana i-share ang energy ng karapat dapat. Sabi mo, sabi yun sa diri mo, ining taong ini, karapat press ko, kung energy ko, karapat ang time ko, precious time. Sabi, naman tigpapalitan, tigusuklian, kiwis, same energy na kaan. Nakawag pala yan. Na, mauubos mo. Special energy dyan. Ganun, that's a sign of maturity. Lourdes Bubing Ariago matabi sa mga taga Purok 5. Happy birthday kay Mary Jean Bordona. Eh Serrano bus na mga mamal daray na aldo tabi sa indo. Ano tabi Shirley ang na-receive mo lamang galo. Oh, sabi ni Manay ano sa kanya dala.

Ikatabi, Shirley, ano naman nari? Sa imo sa programa maneho, kamarun nakatutok si Nicanor Junior. O, oh, yun.

pagkaaga ang sa isi nindo mga ching iba pa may pasojak sa lagaha solusyon ka mo ay may pamanok ka mo niya ulit manok ni osang na asan na may manok ni osang na may manok may manok may manok ni osang kina ako nga ni may manok ni osang ka osang na may manok ni osang na ako

0: with proper diets, Max Kongkat Ali, jeans, with pads.
1: Paalala, ang dry Max plug, gamo at hindi sa...
2: Dry herbal capsule. Kuma? Max Adult Herbal Capsule, Kanatabi. Kamrad man sa RJM Color Store. RJ Store. Super sa may Bingkarangahan Boulevard, Bunbun. JM Car at Bunbon. Boulevard Bunbun. Yes, repairs. Pods 5-3. Pangini. Anahaw. Anahaw. Airbnb. Tubo nga bo. Si Kabakas. Oh, hindi mo na yung baon na ta. Pagbibigyan. Araw na. So, sa Jackie. Program. Doka. Smile and the first. Smile and the cake.
3: Lang bilang to. Larang to. Ang iyong hando. Siya diutang. Nang apalaran. Huwag amin. Kaya't ugi.
2: Ay, hama. Sabi siya, inis sa kuya. Na ngayong orso. Ay, tama ako. Tama kayo ngayon. Tama yung sesyon. Sesyon. Sesyon. Sa group, pag-warasin ng madalagan. Nang available. At dapat manok ni Osa. Dapat sila. Sesyon si Erickson. Yan siya dumun. Sesyon. Makakitabi mga kating. Mahanap daw. Field. Marin ng salakay. Ano? Siyempre, ang program daw kang no. Jitsha franchisee. Ang smitsha. Sawa. Or mix paint. And syempre naman po ang Yisaristo Price Gas Light Kaysa City. Kapod ka mo sa 09462 o yan ha. Lolas nga Taurus na Lolo. I miss. Na-miss ko naman. Unina ha. Hindi sa April May 20. Ni Mangon sabi at may ibisibi. Yes. Eh talaga kabisihan. Pag may kayong masinsi. Hello, sa yan. Yan. First mo. Yan, 15.5. Color brown. Sa mga ipinanganak na dyan. Hot sa Indo kang Jaya. And Jaya. S. At Hati. Mati-S. Pro Lights. South Future. And syempre, si Dolly. Thank you so much. Jan to June 20. Mahalaga na gawin priority mo yung mga win. Jan. Puto. Nuto. Nagtakan. Diyos. Tapos mo. Una yung importante. Takan. Dahil na pang... Pag-ibawin ko sa oras mo. Sige, may garilyo kasi. 11:28. And, alayo ko Cancer. Need July. Hatid po yan. G Enterprise. Hati. Ang Honda Cinema. 6G. How much JB Bragae. Zone 1. Salko. Is it real? Cancer. 2020. Ang gigi. Kapit. Nagbubu. Aga ko nga. Ma. Dok Mela. Manangga. Iyo Manela. Ma. Sa kun. Uy, matangin. Yung mga ngayon, ganyan. Mother's Day sa'yo. Mother's Day. Last 29th. Yung mga ngayon, reaching. Pero, kaso ko, fantasy man ay osang nindo sa lahat. Marumbilog. Ubus ko sa sarumbilog na. Yeah, anyway. Asa na ba tayo? Ayo. Abe. 3, 2, 20. Yan, dapat mo yan, Leo. Tingin mo na yung mga mo. Sabi naman. Pinagsika, Leo. Sabi ko, mo yung isang ba? At pinag... Darat yun ang... Oh, sige. Hirapan mo. 3-4 color mo ngayon. Ayan. Sana ba tabi? Go. Tabi yan sa Indo. Anahan.
4: King. Getaway in Tabaco City. Stay with White Anah. Your hot for family. Marks comfort. Real and king view. Fully built. Cozy. And spacious and light. Top view. Kid by greeneries. Ana. Coconut. And Anah. As escape. Morning coffee. And or cider. Stay today. Find them at White Van. Or check and be listed. Link that Barangay Bong City. Need the Morris. Good for all of you. And as direct course. 4580-1678. Wheels. Anahaw Haven. Away from
5: mga bes, life wasan ng stress. Mag sa RLBR, lingaw magayon ka pa. Floor, Brohan Building, 8. Igo, short treatment, laser, Barbie arms, smile, eyelash, fillers, water, sinang na, Japanese, royal, and massage pang iba, FB page, RL, tobacco brand, magapo, 2-1-2-5-2-0, Venus, in one place.
2: Ang ating dugo na o ano ang blue wallet ang sabing national others pag sa diri po yan ay May 10 around 6 p.m. si Tabat makibalik one radio or 97-1242-709-12 and unipatabi no kung sa kuha kang wallet na pakulay brown na may school ID ATM papel sa moto and rap tama ba 2 p.m. oras daw nawara yan ha tabakang malina makibalik na lang ha kung si isa imam po ang nato mag-upload po 936-5346 ang pang darahan na sa natabi digdi sa 1.1 wallet na iyan yung sir tab advertisement from advertisement dugon ako color po sa Ariat Programs yan set the culture electronics engineering administration qualification ascension field theory withstanding interested applicant

following: education, resume, copy of diploma, script of record, other documents to the office of the rent for bar 5, Tomas Cabela City, or mag 0908-93. Sa mga nagahanap niyo ang Tabaco College na ganyan, American Social Science, Neuronics in Business Administration, and High School. Gusto magturo tabi dyan, sa play na kamo. Ang programa nga niya itong Saving Tabaco. And of course, brought to you by Beko, Alin to the World. Thank you so much, Alin Beko. O nino, maitutang tabi, Doc, ano? Kaya birthday pala ni, ano, ni Jan Pot. So, oh, ano lamang, happy birthday tabi sa imo. Ito ko na naman naman osa. Gusto niyo da sa Leo, Risa Binido. 3 to September 20th, come back 6 in 1 or sexy ka pa. Gold, herbal, and capsule, ang bossy. Virgo, pa ang magbala. Virgo, ikaw yung unang lang. Ibaba mo na kasi yung pride. ibaba mo na yung pride mo para magkasundo. Yung manyo, pinagpapihi. Basta maniwa si Virgo, chismis yan eh. I'm 42 and ngayon I love naipinanganak na may sojak sa 4-3 huwag manggap ng isang bagay hindi mo naman kan sige mang ako kay responsible kayang hindi mo naman kaya tabi so kaya na matalino dadungugon mo tabing address man na paribuksan na lock 17 and color mo ngayon ay crimson red ating mga para po sa mga ipinanganak. Uy, ito yung zodiac sign ko. That's herbal cap. Herbal cap ang bong mangal. Boss herb. Ayan, boss herb. Ang herbal. Last night to, no, Scorpio. Number 12. Huwag ka sa pangako mo. Nakakuwi. Minsan, pero naaalala ko, humahabol na rin. Pagsikapan mong to parin mo kasi, aray ko naman. Magtanim ka rin para may anihin ka. Lucky number sign na 46. And luck on I. Ang programa kang manok ni Osang Fried Chicken Hell. Ang labi kitang dyan sa bangkilingan ay tapangan lang kang alumni hall. Sa hampangan kang na barang bangkilingan na ang branch. Mantabi kwi di ti will buy Senegar. Now sa payahan haraning mo sana sa National Bank Triangulo. Yon po dyan ang malinaw branch. Manok ni Osang Tabako Mantabi o syempre di sa basud sa may drum. Ikaw kita sa basud branch sa may shell. Manik M color. And syempre po sa Tabako, sa Tabako City Mall. Tagas branch kita ng business. Okay, bunak ni Osang. Pot man tabi ha, sentro ng kamunisipyo mismo. Buda sa San Jose, malilipot at sa mayang pang bahay. Okay? Ay, sa'yin pa ba? May nakalimutan ba ako? Kalimutan pa ba akong ba? Pero, San Roque, sa Tabaco City Mall. Yo. Malilipot man, tapos San Jose. Malina. Yun. Ang katindugon. Paano kay niyo? Saga na sila tabi kita mga pakulo ha. Manao tabi kita sa aga ki mong tabi mga katindugon followers niya. Kamo, tabi ka mo sa Rosana Boris ta sa aga. May pakulo tabi ako sa indo. Sa mga followers na. Abangan po yan. Followers natin. Boy ko, nag-follow. Tia, Christy Distoni Nunez. Hiner, Brigel, Senior Bila, Ika Buelya, Buda Catherine Calmada. Oh, sila yung mga bagong followers natin. Bye everybody! Ito po si Oso. Angador sa uno di dilawang puan sa 1-3 News. Dugo na. Sagi naman po, hada promise. Barangay Salaka. Sa World Radio 91.3 News.

0: 0966-041-7515 and 0929-464-9467 and 195 National Road, San Isidro Village, 4800 Viracata, Tanduanes. Call 0967-1900-700 and 0962-370-7313. Bergoglio Geomatics and Construction, owned and managed by Kim Bergoglio, geodetic engineer and programmer. Always hire a licensed geodetic engineer.
1: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood cholesterol, uric acid, kidney function test and test, pregnant stool exam, at ESTS. Meron din flu, pneumonia at hepatitis C. Checkup and checkup for adults. There's more. 10% off ang kanilang electro sessions para sa diabetes, my chronic pain diagnosis, dementia, ADHD at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, para sa taas ng BDN Community, 7-7 Panic Force and Treat Gen.
2: Great hours of music is one news and one music is one mission, one station, one radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan, all in one. Ito ang One Radio News. Dugo na. Da isa lang, masita, duho na, upipita, unina, patira, anraho, tirador, to, tiras uno, games director, Ed Bordeos, tirador, no, pantukar, ukanal daw, kusin opiliado, agresivo, ang tirasa, dadang, One Radio, 91.3 sa Steam, 94 sa Team A. Hala, tira, rahada, sawa, tira, ka.
3: Tira tirahon tanatabi mga tirahon pa ini kaniba nagtuyang man sa viral video maraining pagrestoryahan ano viral gang maski dubo sa laog kang sanggun sa city hall baya sa laog kang city laban kan ugang so five babae na untuk please of may mga na talaga ngayon lalaki mala may pulis nga baka kawon as kaya pinatulan ngayon dai na kuta ngayon kas subaba kan su sa tabago dai ko nangarana ta storya ni eh. Nindo sa video kun ako kamo mismo an makapagsad ta ito pala an palan kunyan kay wal kan duwa maglibin part kunan palan ka pigkukum isu lalaki kan so kuyan inihong ano garbagang off niya so ay, sa cellphone pigtitrace baga sir man garo so GPS naka-off baya sir mas kaso lalaki yan ang problema poon mga turquist kan live-in partner niya nandiya pong kalipulis pa kaya yan dyan nagpoon pala hindi papaliwas din ang gayulay so paliwanag kan su pulis ukaw nini mga tugang nasa na mga katindugo na kasubabayi oh
2: hala tira
3: sagkod sa magtugang wala tuong suntok ang binalos kan lalaki live-in partner ngun online-lain mga tugang na ang kumbaga sa relaksal may dagit pero mas guman mga lalaki kaya iniho abaan sa polis yan taado kasuba ko mag-discuss kay ni sindo sa programa ta ang lambang sa rosa sa tuya may kanya-kanya po yan ay nihong mag-uugali pakita rin iba ugang ang sa tuyang pasensya sa lima na kundi may dakulang ang mag-insidenteng ini mga yan ha pero kung pa mga ma-judge nahiling mo mismo kan sa sisay na amuduman ang may mas gan mga katinangyari sa krimen yan. Maging kini magabang pa maging kunya na abogado. Takumpado sa babae susa ro ma depende. Si sino ang posible?
2: Hala. Tira.
3: Nindo ang posibleng gumana.
2: Hala.
3: Basling nindo.
2: Hala.
3: Tira. Guys taw. Sa otro semana i-implementar na tabi ni Mayor Asurunduan kan mga night market buda para tienda diyan sa publiko. Diyan map mayon. It na bangging para sa night market. Pigpipilian lang kan alkalde kung ano na smaran. Webes. O kaya Webes, Biyernes, Sabado. Ma-decide po si Mayor kung arin dyan ang magparaan niyan.

0: para hanapan yung basura. Kang mayor diglema talaga, so reklamo, hali dyan sa saudahan, na baka lang. Ayo, taka mo, tiyenda dyan sa, talagang kunyan dyan sa nansin, parang kunyan, parang pitabangan lang ka na this mga produkto na kakayahan nyo, yan na night mark. Pero may solusyon, ako nahiling ko maging solusyon eh. Maski puro pa may rakman sa indos o mga paratsyenda dyan sa yan sa third July, duman sa tulungal daw na mawawaran ka mutabi ni kayaan ka dyan sa merkado publiko, pwede man dahil latagkan sa inong panin alas stress din mag-umagahon sa good alas siya dyan po sa third. And isang mga nagnanight, pero so lamente tabi na utang do sulihin ba ko tadigdi pa lang kaya sa night mark takataba ko sa inang mga pro sa tawon pag-restore. Uy, sa aga nga para baga to, mga MERS, makakarisip hali mga tugang UD. Ini po sa mga identity departure na registrado po tabi mga katindugon dyan na igwaning tanong 6 km zone. Pero dahil nag-iispo ang priority ka ini ha. Kung ano-ano sa istorya, pasanaan ni mabago. Priority ka na ayuda. Bala, durda ko lang saan to ayuda. Nahali po mga katindugon sa mga farmers. Para tanong kipun, kipara atamanin urig po mga pero adokado dahil ka po makakaresibi dapat ang listahan ang record na yan Miss of Agri po yan pigpili si Isay Mabi ulitlar lang pagabot ka ng oras man sa politika ang tarauhan kaya 200 minimum Jun Mayo ano niya kawas sir masiguro ba yan kita o diyan tita aram nindo pagdakulon minsan dahil sa lado national ang mga susunod sa impeachment case laban kay Maraisa Buda makonbin eh, madali na makonbinta ang Senado bilang impi sa Mayo 13 final daw mga tugang ang tanang mga katindu sa pasana may impi si Manay Iter and soon to be the face public of the Philippines to be magiging president Pilipinas pinali mo manwad so sa imong komenta well red kang presidente, isang nakita ko, Sir Chief, na kabarangay mo dyan. Na tungko ka na. Kasi nakan sa nagparang yung residente na ka. Kay Kapitana, wala, o ikap sa pag-acceptar dyan sa sama. Hala! Sungko kami kay Kapitana, tapos kung makasap, tabi. Kami naman pa. Hala! Hala! Ano ah? Dyan, barangay mo. Magkabarangay na tayo ah. Hala! An barangay election one. Hala! Dan what? Kuwad kan sa kuya, wad na kung... kan si Matran sa lugar kong sa Matran ha yung kunya na naman dyan ay ang programa ginukad mga sponsor daw kan and computer repair shop pero tatabi ang sedo dahil na pura kunya nun pa sun pa yan sa computer repair shop tamaw na dyan maghirahin ng pasta raot just with cell phone and computer repair shop tamaw hirahin ng cell phone. Ano yan tabi sa Tomas Cabellis Juan Tabacos iyo tabi sa pagandi itabi yan ka ng Lage tatayid ng may brand spy sa Kalabaan Kansiga Avenue. Diyan bagatabing sa simbahan ni San Juan. Diyan sa Kailera Can 7-11. Nakapuesto ang switch.com gadgets. Para out dyan nindo na laptop, papa computer, mapa printer. Pwedeng utang dyan ni gadget. Kanimpira, pwede ka mayor.
1: Hala, tira.
0: Nag-down case, pwede ka na. Dara ka lang ki 20%. Nagpo-photocopy naman dyan. Nagpo-photocopy. May Xerox copy machine dyan.
1: Hala,
0: tira. Sa computer, si Sir June and si Ma'am Hazel. Na
1: tira.
0: Doon igwa kami na naka-admit ko yan sa mga hospital. Nangangay po oxygen and maxil oxygen and ang akal po yan ni oxygen oxygen pati na po acetylene nag-re-rip na kunyan inihong mga antang pwede po kami lang bampo dyan kipig papa PG petroleum gas free delivery sabi yan Nindos Andes. Ang saya pong pansa yan kan siga sinutan sa nakanbulwagan ng katarong may mahiling pera po kayang kaunit ha katarungan may nakagilid kang taram maxil oxygen trading maski banggi pwede nindong tuktukan dyan si mas kamonin medin pwede ka lox at si magtuktukan mo dyan day ka mo dyan PG pero kung kay po nindong medical oxygen may magagong para sa nama pabakalan tabi sa oras po rin banggi tuwang ni Ronnie Bio Barsaga Power hanap ni Bupo sa Special Man Sursary ay pumayang ka mo Bio Barsaga Power Shop na maurag yung regalo sino dyan magsbukay mulit bukay si Mr. Ronnie B kandibaw nun dyan sa may kompuesto dyan bar sa ga power shop kaya po ni ay nalok ni Wawi di Guzman i Facebook page ay po sa mga mapakasal burak kaya pait na kamo dyan sa may mga kamunduan nagiging sa
1: hala
0: syempre pa katuwang ini san kung nangangay po ang kamba sa magpapagibukan sa imong man pigdi deliver pati yan dyan balansan Antonio.

0: Tabaco City, General Jun Balayo, kan Balayo Gravel and Sand, graba Balayo Gravel and Sand kana. Man sa programang ini Ronaldo Bragay Servicios in sa Tabaken, yo. Honorable Mayor si Bagong Malinaw, happy sa nasa. Or Marina Agata Bilinaw. Katuwang mang ini City Burse tandaan, Ascenso Ner Burse. Man in the board, Siga, board member Vic Siga Jr. Servicios sa Bagataga Primer. Dai po nagbisyo, pon kay to sagot sa ngunyan Siga man. Board Siga, buda board member Jr. Alas 11:29 na pulta data pwede ka mo makimema. May mema ka, sige na. Asab tuya pong tapema. Ompo. Ano ba yan, tabi? Indo duman sa nangyari sa saro pong babae. Enot nang nagski, tapos bumi. Saro niya na kaming may sala. Sala, mi, sala, mi, sala.
1: Hala, tir saro.
0: Aan abogado nimbang sa pangyayari sisay manangad an may sala puan may abogado eh kay puan aram ta kon dugo ari sa paligo diyan ning abogado godohan ta programa ini mga team bangon ta an sitwasyon asin an pangyayari Sir Chief Ed Bornical Almogera ako ini Ed Bornical
1: Tira.
0: Medya na po ninudto ipos-ipos ni Manoy Imanay tangani na pasan ning gu makasiba data abri Bangani na maraman tan pulso. Sana tadig di bolta na.
1: Tira.
2: Upgrade your grooming to barbershop. OC Sidewalk Heat for injury. From sewer 6 advantages in premium treat for your totion, soothing, charcoal, and relaxing arm and face. As that's within every man. Because it isn't just a luck investment. Mosu Barbershop, located floor 2, Le Tabaco. They're open from 9 a.m. Look sharp, fresh, cool at Mosu Barbershop.
3: Kung ka mo naghahanap ng de kalidad na sala set, dining set, bedroom scene iba para sa sa office o kaya business. Showroom ka sa Zotonyo Tabaco City. Na Royan also accepts furniture and gamit dog furniture and wands. Pag-apod sana sa 0917-9 or 08-85 for most.
4: Announcement from San Association in Kuno ang ato ay gaganapin na sa 6 sa Datsante, Tabaco City at nabunta sa aming proyekto. Ang misiya sa 07471 o mag-donate sa ang mga nalikom na tulong ay mapagpapagawa ng Central sa Morales Subdivision 4 San Visayas City, Marpo.
5: Heads up, Smag-an, Armory, PhilHealth, accredited na. Bukas ang sa indang mga serbisyo, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confined, papangsikal. Kaputan, manungod sa indang sabi ka sa 0989-4827 and reach the St. Anthony.

0: Ricardo, Charles, Andre, Rodriguez, kay Rosan, Marina Pagka, Family Boribay, na perming nakatutok sa Prokota Bulo, Kadoy, ni Rosanto, na perming nakatutok. Char, Marina Pagka, to Jesus Primay, ano daw sa New Road ka mo, San Vicente? Iyo ba gawuhon? Kundi, pag dinaramo yan sa New Road, masamok na naman, ay nag-jogging, nag-exercise, iyo man ang dinaramo dyan sa New Road. Richard, Daniel, pa-shoutout po sa gabos na mga, lalo na sa Aki, si Jay, at manugang ko na si Manay, Nilda, Lorito Lunas, ano Mother's Day, sudba, may salaman sumatay na laki, ba't 9262, o ang sabi ni Kagawad Noel Kaliwad, guilty, suswad, inangulog manwad sulala, ay subabaye, paano kay niwad, inot na nangulog subabaye, nagbalos lang, kumbaga sa ano, sa pangs lang sulalaki, iyakan babaye, naapon sinenta, si po, pabati po kami nignis sa suwa, malinaw, family sinenta, bulan radyo, minignis sa suwa, Bikilio, Nel, Marin sa Bakak, Perla Bindal, Calixto Bombita, to sa San Isis, nag-i-cherismisan ka sa Kanaway. Ay, chirismisa? Hirang chirismisan yan.
1: Hala.
0: Pat kaya dahil na pigpatulan, tabakulog kibayi, sabi ni Nora Niro. Lilian Clarinho Bungkalos, Albia, Karin Mem Rodriguez, shout out Rafael Lit, na nagbibilad na. Ay, may papa alam. Joseph Bombita, shout out. Relax mo rin.
1: Hala.
0: O ni, huyahanta ka muna kan. Kasubago, suday na kan ko, yun man sana, tanabitin kita do storya mga tugang kan pangyayari. O bilang police, nasa custody na ngunya, restricted, nasuri na po sa lalangki na police, ensemble sa ng pangungulog, duman po sa sarong babae. Tanaso, mga kadurudugtong, tan istorya ng ini mga to, and ini kan iwal kan duwa, ito manungod mga tugang sa question live-in partner ta dai niya na kung sa inagduman ining lalaki mga cellphone ngon yan yan may GPS tindo ng cellphone ta yan pigta may na may inagduman kung persona na igual as an cellphone what and meaning what GPS diba inisiwa yung system and ngon dai to wa locate ayunon wad subabaye kunya na pigbabanggit din nagluwas duma ang sabi subabaye ta kumbaga makibabaye sa lalaki pero pigyan na Wad Noel kagay babaeng ito ngayon kay police na ito naman babae pa gagay yun ako man sa namin ano pa man tamang pero mong yeser sinabi na pag kapartner sige lalaki bako sa arong kaan dahil hiling-hiling rason para hanap ng iba ay talagang naging kunyan gayon si silosa subabaye ang basa ko duman kasi hinahanapan nindo to talaga na pag sinabi mong inihong kutob kan ba person tugbang kutob ka baga tuga o at missy girl yan duman sa saindang kap yan ang problem ang lalaki nagibo na ning nasala na ning sarong bes dahil na mahali mga tuga ika ipagdudahan ko pa na nagluko-luko ka sa mga amuman girara ipagmati ka pinmi mo sa imong partner din ta mga tuga babayi para istorya sa konsiga din nagayunan siguro mga katindugon subabag kan lalaki pating dugon nakatampil katugang tumini nagbalo sa lalaki naro sa totoo lang naro pati mga katindugon duman suntok kumpari yung man sa tindugon ng gigi sinuntok ka sa babae nagkatira kundi perang best na nga ning sinuntok mga lalaki ining babae nagtumang man giraray ining babae kaya na grabe pinapak man giraray kan babae pa na tuminumang eh kaya na grabe lang ng tugang tatang nahapot nga ni mga katindugon ang sala sa tugang ito talagang kansulaki nasa mga katindugin na marina oh, marina to amang ito sir eh, kasi sa'yo dumantabi sir at minihong sala
2: in sa kuya opinion ko na nag-angel
0: eh. Aha
2: taro babae mo kayo sa siyempre may
0: Kaya
2: hindi ang nanaki na buwahan.
0: Ay, iba nang ka. Iba nang ka. Iyo, totoo.
2: Ang babae, talagang nanaki. Babae. Ay, naman. Kaya kung anay mo, ang babae, binalus na o.
0: Dog ka. Sabi kang
2: kagawan laban.
0: Kagawan laban o. Kaya pala, tama ito pala sa kasabihan. Ano yung nataya din? Maski sa laan, ade.
2: Sa sityan, manuya ang babae.
0: Oh, kaya tama man pala si Kuel Cantal. Dawal, sa laso, Tama, tama pala sa babae. Ano mga lalaki?

0: ganito sa garagyado.
1: Ah, tama pala si kagawad na Noel Cal. Sala, sala, di.
0: Pero may tansana, nasap niya ni pagkita kayo ng babae, buhan mo po pala na gumagawa.
1: Kalukuhan. Actually, bako pampansin na magago, maglibin, kaya may dakula, magkada may potential na mag-ibo pa ning kalukuhan, di ba? Taday.
0: Oh, gumaga ang mga sunalasi talaga. Si Abu siya sukat niya.
1: Oho.
0: Diyan ito siya, kumbaga, siga ako na talagang kasalan.
1: Pero dahil man ito siguro mangyayari kung bayi sa lalaki.
0: Pero sa totoo lang, kung susupa kong kita ng babae, tulog.
1: Totoo.
0: Pero kung kita na anahin, talagang yung nangayang tulog siya.
1: Ayun, tama.
0: Diyan.
1: Pero may mga babae, siguro, mga inimpersade, pakasapak. Baan nagdeliryo man sir Supaki, na dahil niya na nakontrolan sa pag ang tendency, ang sugo utak, mag... Di ba?
0: Ano
1: kaya? Kapag binangga ka siya, kang kaiwal, mukaw mo man siya. O, saksag ko nagkaiguanan niyong ribok.
0: Kaya kaiwan kasi pasensya. Hindi kang may pambagal.
1: Okay.
0: Kasi ang gaya lang, naroon na kong ano, mabangga ka lang. Hindi siya talaga ano ka, maalasan ka.
1: Oo.
0: Hindi ka nang ugali sa 20-20.
1: Oh, tama.
0: Yan ang
1: karayon. Kung makipag-relate, midway doon mo naning maray ang naglabaw ako, nagpipilay-pilay pa sana sa babae. Pagpun-pun pa sana, kuno bago ko sagoto na, oh, padaba, takaman. Ade.
0: So, sir, muna araw mo, ikaw may kasal doon tayo mo, naday ka man, naday ka man balo.
1: Eh, araw kayo itong buday man kikasalan sa lalaki.
0: Siyempre, dahil anaram, pero kung ang mati, sir, may tamatama ba itong
1: ama? Makusugot ang pagmati, ang pakiramdam.
0: Oo. Kaya ang nangyari nito, ano, pag-iisano talaga ang sitwanyari. Ang talaga ito sa nangyari, hindi yung bumalas talaga sa baba.
1: Kaya ang tanas na?
0: Oo, sa siyempre, dahil man nangyarihin ng...
1: Ayun. Pangadawa, pulis baga ito, tigturuan baga po na, ano nga nang term kan pulis na iyan? Tolerance, di ba? O, maskipig ko. Dahil yan ang training sa inyo, maximum tolerance. Ang mga pulis sa mga, alimbawa, may pigo. Ay, nagkukunyan na, nagbabalag ko sa kaya mong ituloy mo sa imo. Absorb mo sa pangulog sa imo.
0: Iyo po, sir. Ang kaiba, ang pulis yan.
1: Iyo. Tamat, sir, ha? Yan sa imong kunyan, magayon na pag-share. No? Kapag mag-share ka ng opinion nindo, bakit na pangyayari, di ba? Mga tugan. Hello.
2: Hello po, sir. Good morning, sir. Sa kuya po, pag-uwan po kaya sa sabihin, sir, may piging amat pa.
1: Ano? Ito, Women's
2: Instinct.
1: Ito, yan. Magbibigo. Iyo.
2: Opo, sir. Takawan, sir. Emotyo, ano, sir?
1: Kani ko, ande. Dahil panasasala. Dahil panasasala ang nindong mga babae.
2: Duwa man lang, ayan.
1: Kung lalaki.
2: Oo, kung nag-lubi, or na, diskwido.
1: Oo, iyo. Mawasa mo sa nangigot nasa
2: opo,
1: nasa bayi.
2: Sir, makinsul to. Bakit ka nga ni pinili. Tapos kay oras. Mahal uh-huh. Man dyan, sir. Ang...
1: Hustisya.
2: Hustisya.
1: Adi, magayunon ka na. Saan? Sa lalaki. Plus yun pa. Sa mas makanos sa imo, adi.
2: Saan, sir? Ang pinili.
1: Okay.
2: Nata pa mabino, ah.
1: Uh-huh.
2: Yun, di ka pa sa piya. Kaya nabibino.
1: Oo. Pero ikaw, na halimbawa, na mismo nagloko, pwede, makakaya mong cool kalian sa'yo mo ngayon?
2: Sabugso, sir, kang damdamin mo, sir. Tapos, siyempre nga, ka po, kasarun ka nga.
1: Oh.
2: Pwede ba, sir, na magpaliwan? Rubang ka nga, physically, biyon, sir, totoo sa iya. Oo, dahil lang, ikaw na, araw mo mo ako, takta ka, di ibig sabihin, yung kutina, may pigigibo kang mali, behind my back.
1: Ay, yung kamu talaga, permi, di dahil permi mo ya, pag dahil kami nag-ribo, kamu din yung doon, taram kami nagsisimbag, dagit ka mo. Simbag kami, kamu.
2: Marintar kayo, sir, na nagtatayo, para maaraman niyo buo sa loobin nindo, pwede ba gasan?
1: Oh, pero dagit ka mo ba kung iyo?
2: Case-to-case basis kaya, sir.
1: Ay, mga sitwasyon na araw ka niyo. Pag kaming mga kami nagsisimbag sa sino, dag mo.
2: Kaya yung sabihin, sir, bako totoo itong tigibin. Since na lang kin, defensive masyado, ibig sabihin na
1: ang yung talamanan talaga, sir. Chet.
2: Salamat, sir.
1: Dahil matumanan pa lang yung tamalan. Huling manindo. Yung good man eh. Talagang, pero may tama na sa ay. Nahiling mo na ninyo. Na mga kat- women's session, ang pigapod pa lang kayo ito. Sa abilidad gan sarong babae, speed and conscious and heights that allows women to read emotion, deception, and perceive danger. Yan. Mga pang-anom na pagmatigwaan babae, the sabi din so from biological, biological, social factors including a thick corpus calcium, higher empathy levels, and evolutionary mechanism to protect. May instinct ang babae ang igwa ka na dahil sa mga lalaki. Paano ka ini? Talaga kan mo kang? Oh, sala kan lalaki. Ang baga kaya kita, adi? Dahil mo na pag-ibra po, ang bagay na habo.

0: mo na gibuhon na puwa mo. Di ba? Na, sa paghiling kaya di mga tugang, nagdeliryo sa pag ito, nakulganing maray. Kung ang babae, kung may mga pagkakapubay, siring din, kasi tao din lang naman kaming mga lalaki. Ipo, tao din lang naman kaming mga lalaki. Kakulog kami, mas kabuot mga katindugon, kansarong lalaki, pagkal mo. May tendency talaga yan na magbalos. Iyan din si mga lalaking pigapod na ander, pirming daog-daog kan mga pag once iyan napano, mga ang pagpasensya na iyan, mga katindugon, sa anuman na sitwasyon. Iyan ang pagpasensya. Ang pasensya mi, pareho man kan pas babae, nauubo. Nauri ako sa Indo, sa nagugang kan mag-agum na nag-iwal. Ining si Chodo, may mga tugang, ang ibog niya mga katindugon, sa kada kaamigo na. So sa iyang misis. Dahil lamang eh. Dahil lamang iyan sa sit ko sa nangaya si Milawa. Dahil yan maasir sa kuya na. Kuya! Tadi! Ang bami kang lalaki ng mga tuwag. Batas!
1: Hala! Tira!
0: Sa kuya ngayang tinaram, na nasusulo. Batas sa loob ngayang kanharong. Iyo!
1: Hala!
0: Nag-iri natin dugon sa kunyan man sa nasanatad kang lalaki ni Chudo. Tsa mong sun niya. Pinauli. Man sa pag katigiwan ang agom. Tisya sun niya. Yan. So, bituan. Solamente, na nga pa diyon na nagpapasuhay na so magagom. Sagkod sa magkasawaki si Chuk mong sabi nga ang batas. Sabi ni Chuk Domin. Na ngayon agom. Ha? Pumakaray ka ngayon. Nagdidiklom na ngayon ang pagiling ko. Minundo dyan. Ang say mong iyang pinaghanap. Mundo ka na ngayon. Nagdidiklom na ngayon ang pagiling ko. Nagtaod-taod mga tugang silensyo na dasa. Nanibot-sibot sumagparala. Nagtataram na sa lalaki na nagdidiklom na ang pagiling. Pinurok na mga katindugon. Siyempre nagpipisikala na. Oh, tugang, sa loob kang kwang dismayado na. Dismayado na nagdidiklom pala ang supo kang agom na. Daog-daog pala talaga kang mabaya na. Kumakaray ka ngayon. No? Nagdidagoy ang pagiling na. Natutuog na. Abo yung padihon. Karusahan na ngayon ni padi. Talagang ngayon daog ni padi si Misi. Abo yung maabrihan duman sa kwarto si Sir Manny. Chodo, ming dismayado na kaya pala nakasawod ka nagdidring niya ta. Natitring kadahan ni Mrs. Pero seriously speaking, ini tang mapupurutan. Iyo po, takita baga, iba-iba ang sa tuyang iba-iba ugali. Dahil tapag istimiton, tuyang kap, kiagom ta, ki karelasyon tapas, kaukod kito sa saiya. Dahil ta nung kapag ibuhon na, ang buot kansarong persona. Never tayo na. Dahil nanggad nung ka baga ka na dampi mga kamot dyan sa indong kapart. From the partner mo yan. O yan kadugo. Yan. Yan kadugo. Iba kahampang mo. Ipadaba mo yan. Isipon ni Nilia ha. Nagkakaigwa po ki mga kung minsan na o masuruhay pag nagpirisikala na mga dahil na mga sadire. Na uli mas malala na sitwasyon ng pamimisikal. Araw ka mo magkarelasyon. Pag once na, pinuna na nindo yan, na nakakulog ka na, bako sa nyo nalibat, physically, pwedeng maglalaan. Ang pinakang worst, ang pinakang makatayo na siringkan, kung mauli tabi maradanan. Iyan ang dapat likay. Kaya yung pakikipagrelasyon, pangang sa tuyang topic, relation, pwede na isa direct program. Ito susabi kan sarong pastor, kung muya mo na maglaog sa kalbi, gagawin. Tadyan mo may experience ngayon na buhay.
1: Salam.
0: Ayun man ang gano'n. Kapag ka mo din nagkasinundo a partner, dawa gura no mo yan kapadaba. Minsan, pag anyo din, nawawara ang wood. Sindong bibig ko ka na, mahaw ka na, I love you. Ingat ka bibig. Hindi mo bibayaan bibig ko ang sa lingaw na yan. Kaya, kung sabi kan iba, kung malibong nangyayang lagaw, lilakaw-lakan. Yo lalong-lalo na kon mga mag-aral. Kaulakawan ngayon ni. Pagkatapos ngayon kan pagpasuhay ni Dom, ang sunod nan bako na. Oh. Ano nangyayari sir? Ay, hello. Oh.
2: Duwa lang talaga ito pag ginawahan. Ano? Buda respeto.
0: Oh.
2: Dapat pasuya.
0: Ayo, buda dapat. So, may takot ka. Pag takot, isip na makagibo ning maraot sa imong kapwa.
2: Kaya hindi ka dapat pagay na bagay.
0: May mga sitwasyon. Pag dahil kita sa sarong sitwasyon, madali lang, di ba? Pero pag

0: once okay. Mayaon ka na dyan sa sitwasyon, day mo na minsan asin mo na may marong tao. Kaya nangyayari
1: yun. Oo, so, nawawarang ka na. Tama lang yun.
0: May kumbaga, may sagkunan ang gabi. Ang pagkatawa. Siguro ano kita, may ano kita, you demon side kita na minaluwas. Totoo yan.
1: Nawawarang kita sa sabiri.
0: Kaya baga, sabi ka na ngayon, maglakaw lang ka, magtangad sa langit, sting hararom, tanganin na, matawa na kaisipan. Huwag ka itong nagunas kapag isip ka pa daw.
1: Saan karoon na dyan ang mga senior citizens, AWDT, imitasyon pagkabot sa mga bagay.
0: Iyo.
1: Sir, karamahin.
0: Iyo, sir. Iugod mo yan. Dako na unod-unod pangyayaring ito. Itong police digde. Basta halawig ko, nini ko di taon-taon na. Basta ding ko niyan, opinion. Pero syempre, ang tango na, 12-3 na.
2: Oras yata laban mga asinibap ni Dad. Amang asan sa mong mga puso, pasalamat huli nga lasa imong linalang. Kung pangatapag tao mo, kan sa mong mga puodigdi sa dagat, imong kadunungan, kanlakaog na kinaban. Sa imo palibutan. Hay, ataman kan sa imo pin mo palibutan. Hay,

0: Timog Protektado, installation pabilito, Mary Blinds and Installation Services, Tabaco City. Contact them at 09-9757 Madden and Joe Cardano.
1: Nawaging pa hindi na kasi aktibo kaya ng taaring epekto yan ng stress o paho. Normal lang yan. So, huwag gawin pang lumamig. Make time. Para kay partner diet and exercise, ang capsule, may tongkat ali, ginkgo biloba, sabay.
2: Mahalagang paalala. Plus Brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ako nga pala si Rose. Ito 2.5 months na kami sa health center para sa kanyang second visit niya ng Pentahin OPCV. Libre lang naman at center sa naitulad ko kung malapit na primary care daan, complete TB. At ang WAIS ay last mula sa DOH PICO.
4: To anumang sakuna. Lalo na sa sunog, maging for all kinds of fire pang-iba. My business, the fighting exponent, my lean entrepreneur of all and new fire extinguisher. At syempre, smart and expleto. Also, we accept of fire sa lean enterprise one sa 8 Pasalag Tabaco City Enterprises with free pickup. Tawag na 948-1051. Si Milalado, Propane Enterprises, Enterprise Fire. Unit.
5: Ang baor kagahalating naglalagas at lumibuhok. Kaya sa bigan itong era shampoo, agad ko itong sinubok. Tip nga, unti-unting naghuhok at kumapal pa ito. Mas amakong ang hairing.
6: Era Natural Organic Shampoo Formulated Crop helps prevent care and strengthen and restore hair and reduce hair fall or glow in supermas nationwide.
7: Mommy, Deathly Juice drink yung anaksas ang 10-in-1 drink mix. Ang kapuno dahil prutas na sangkaswan. Ungay, ampalaya, carrot, saluyod, talbos ng kamote, orange at dalandan. Ang ito ay lit. Kaya pilihan na. Kinilog herb pinas. Sulit. Tulit siya.
8: Ben in 1 plus 1 powder drink sa mga supermarkets.
9: Your of news and music. Radio News. One music. One voice. Mix. News FM. At tamang impes. Natugtugan. Do. Radio News FM. One dugukulan.
10: You're listening to One Ring Jam.
11: Dugo na sa buong
12: tira. Hala. Tira. Tirahan na.
13: Sintin ng isyo.
12: Hala. Tira.
13: Ngan. Ini sa sarong-sarong abogado. Sarong pang abogado. Magayon ini. Bangatog di. Kut na may mga relasyon na bayulente ang mayroong sakitan ng pisikal, nananakit na babae, mayroon rin na lalaki. Ito, kikita pal ng babae sa pulis. Siyante. Ano ang dapat gawing mga lalaki

relasyon. At A, sabi niya, tulad ng babae, ang pananakit at umalis ng bahay. Sabero, kayang gawin basta may hinahon at kailangan na pagtitimpi dyan. Is the ideal. Dapat arog kayo ni ang ginibo, pero ikan police ni kaipuhan mo dyan ng mas na bagatugang. Dapat pasensyoso ka sa pisikalan. Let, sabi niya, subalit, hindi maiiwasan na gumanda akidat. Yan ang realidad. Yan lang. Subalit, dapat rasonable o kaya responsable ng babae. Sinas rin ang babae ng malaki. Unang-una, dapat hindi nananampal asawang lalaki. O, di ba? Sabi niya pa rin dito, pero hindi yan dahilan gamitan ng babae. Woman, ili weak, we must not take advantage of the physical weakness of women. Ginawa ng pulis, sobrang pwersang ginamit sa babae. Lesson learned. O, nina, and lesson learned. Niya digdi, mag-ingat siyon sa abusado at tao, lalaki man o babae. May mga red flag o ugali. Masisira ang buhay mo kapag ng isang karelasyon normal sa pag. Kadalasan ang tao ay purong karanasan na mahirap baguhin at daladalayan pa pamilya. Behavioral, logical. Sabi niya digdi, sa mga babae. At ka dapat pala nan sa tuya digding background bako iniyo di kay magayon na background ano do ang pwedeng magayon digdi ang pang background kay niyo sir chief ano kay sir chief na magayon na pang background kukunyan kita ki anihong yuno na pangalas do sabi didi kay ni sir na attorney ano di mo sir when they hear that love song. Sabi niya, huwag matawang lalaki sa mga lalaki. Uraso, nasak. At kapag si babae ang lalaki, controls and mansion, wantukan sa babae dahil walang isyo, talon, hindi kikipagsuntok. Hini ang sabi mga katindugo na polis. Ayos ang advice si Sir Anao. Kapasensyoso kitang mga lalaki. Ayun na, ayos ining kunyan ang na sa satuya. Sa mga babae, ha? Sa mga babae, lug nin lalaki. Sa mga ka mo mangulog nin. Kaya sabi ko baga sa Indo kasubago, wag sa ang ayaw mong gawin sa iyo. Lang naman ang at guide si gagawa ng isang bagay na ayaw mo din namang gawin sa iyo. Problema inihong kulog kipayo, iwas sa kulog kilawas. Bago mag yes I do, bago mag I love you pondo, pasiguro ka kan buhay mo. Kung kikipagrin na sa taong aram mo na medyo agwa difference, muna ta, tagasalanganin na sitwasyon. Mapagal pagka ang ngayang love is blind ang nasa eh totoo is blind na mga katindugo ayo. Wala daw anon palibot sa imo daw sige lang ngayang adik-adik kaya na agong ang nagpipiday na sa imo dahil mo lamang nadangogon is blind ngayang nag-illusion sa imo or agwa difference ngayang Arab ton ngayang yan nasa panan mo ngayang yan ano dahil kamura mga katindugo sa kakalang mo umayan kung kalag pagka sa imong natama palan si ko nakinig sa buhay alas 12:20 na balik kita sa pantomina tayo na sa mga paradangog ta dahil na pinatulan taba okay, bawal da magkulog marino to si Red kay May Clavicilia shout out Rodriguez Jan Krakel Ramos pabati po sa aki ko na sina Jaja Jana Vicente Vaz, tutabi sa imo kay Wingsid Bonapus, marino daing ganahan talaga ang nabawsi, lalo na sa physical violence, dakol kaya violence pag-abot sa batas kan Republic Act 9262 dapat kalmante lang and magpadako mga prinsipyo kan mga lalaki hungiton ka ning sarong balding iba magtuga kag magtuga prinsipyo ni Chad hala pingan sa imong kunya pangyarihan na technique hala tira ka arni brakos umagagom kido wini kuyod ka ma service kung ed sa June Marina to sa Gabo ayos na ayon dyan kainunot amare shout out naman sa family Brito na si Mami my good latik Dorian and Rosita kapag center kang relasyon kaya na mangyayari kasi dai makakaisip ang paglukunan kimahinahon pagkakaintindihan mas o ang pagpadaba.

0: kun mong mga kunyan ini mga inidigde ka experience doon nang talaga ibogibo. Sere, dapat ko ta na stick violence batas na kung sain magbabayi ki maglalaki pari patan si kahira kon magrik tana. Iyo mga cha titiga bug ni Chodo ming sa sain siya ang batas anong daog-daog niya si misis niya pinauli ka na gumagom tuwa hasta na kasing misis pumundo ka na ngayon misis na nagnyan sa kuya ngayon na mga masityo. Shout out kay Isabel, sabi ni Vincent. Chapel, mas ang long na tong. O, yan po mga tugang ha, ang mga hindi sa earth. Ipa, may comment pa digdi. Hay na ang duko na ng kubo. At hindi si O. May dagit kayo din ikiwad na. Taday na sire, na ang polis na an sa West Philippine City. Ni sa polis na nangulog mga kat. Sabi man ni Manay, sabi ni Manay Cherry Cardigdi, dapat pag ayun na, ang saro man na ago, yan na kumpara dahing rebook sa haro. Gusto mong sabihin mo Manay Cherry, dagit na ang saro kay dahil na magpapara rebook. Ayan kan Manay Cherry. Kaya tama su decision. Runte, sana mag-agum. Ang mga laki na sana ngayas ako, sir. Sana ngayas. Dahil na ngayas ka. Del, buta! Hala. Shout out kay Lola. Magluto kay Onago kay Germans dyan sa TV. Ano na pa? Oy, Cherry Car, mang sa Diyos. Lang kita magla. Hay na. Wala kaway-kaway si Sirang. May napurot di kita. Yamanan. Sa iyo, identify tabi. Kantip. Pero ang laog ka ni, talaga ini, may uli. Kasi pig turn off. Indugod ni Madam Per. Alinaw. Matiba, may Melda ka Per. Taday natin, day na ugang kandak. Maagi na imbisan. Kunyan. Ay, may taga one radio. Day, basta ita. Iniho sa may mga hindi niya mag-MBC may hindi kansa mo ang chip technician kang maurag digdi mag para sa lasala i-imbisigaran ka mo nina iyo kunsi na truda ko lang kantidad tabi ba takunda iparapul ko yun joke lang yaon di hato digdi tabing da ko lang kantidad ano ma-identify mo na ikaan nawawara sa inawara kunya na lang kipasiring na lang po digdi sa One Radio ano Ma'am Imelda Kaper kan Malinaw Albay dad nin kwarta. Makikuha digdi sa nga ni mo ang kayo. Pero maagi ka sa hararom na interrogasyon, maagi tabi sa kunyan inihong blue. Imbestigaran ka digdi na pampin. Ago mo makuhaan kunyan ni an kayo. Bata, ma-interview kami digdi, naka-video. Naka-video sir chief. Bita ko halimbawa ni kunyan, nag-sir chief. Seriously speak digdi so kaya mana Madam Imelda Kaper kan makikuha na bining. Makiay kumpiraan na nawaltak mo o nawara mo like your sadness is sad gaman ng laki na sanata kung mag-iwal pun iyo man ano motibay ka mabuot baga ang mga babae lalo abi buot baga nin daw masunod na DJ Chloe ako nino oras nga kita para mingi po sa programming salamat sa mga sponsor sa Sweet Cell panin kong Max Acetamin Trading Balayo Gravel Ronnie Bio Barsaga Power Shop. Maraming salamat Mayor Ray Bergais, Mayor Chicapos Sir Burse Board Member Caro Member Vic Siga Jr. Saporta sa programa kamo na hindi man kamo ang programa dahil magduwa-duwa sa kuya o sa rato lang importante sa bilog na probinsya kanal ay kalihigos proud to shanting legal paaram si Sir Chief Ed Bornilla dyan sa men bus planang pinalagatak digdi sa mikropono bilang pagsaluyan sa One Radio 1.3 tindugo na hala.
1: Danting Kasaul Education Incorporates you to their early registration for academic year 2026 to 2027. They offer the following courses for incoming college students. Education courses, Bachelor in Special Needs Education, Bachelor in Elementary Education, Bachelor of Secondary Education, Major in English, Filipino, Mathematics and Social Studies, Bachelor in Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Electronics Technology, Electrical Technology, and Automotive Technology. Teacher Certificate Program. Business Education Courses. Bachelor of Science in Business Administration. Major in Financial Management, Marketing Management, and Human Resource Management. Bachelor of Science in Hospitality Management. Computer Courses. Bachelor of Science in Computer Science. 2 years Associate in Computer Technology. They also offer Strengthened Senior High School Academic Track for incoming Grade 11 students. Wanna be a certified Lantinian? Bring the following requirements. For incoming first-year college, original Form 138 and Form 137. 2 pieces photocopy of PSA birth certificate. Original certificate.

0: paghalo-halo, dapat chowking.
1: Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan ang bigay ng Best Cafe.
2: Starting my morning right with Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. It is a perfect combination of 6 most popular medicinal plants clinically proven by a great number of research studies to be very effective in helping prevent and cure several diseases. No sugar is added because it is sweetened by stevia, linked to numerous benefits including lower blood sugar levels. These plants are carefully selected and mixed together in every sachet of Best Cafe. Don't settle for ordinary coffee and try this healthy coffee with Herbal Mix for yourself.
1: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, 12 pesos lang per sachet.
3: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
4: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
5: Broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information, through news and public affairs, now made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
6: It's a minute after one on One Radio.
7: Sa kada pagtalinong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta sa One Radio.
6: Sa One Radio, 91.3
7: News FM. Kada oras, may bareta.
8: May nahapon, Bicolandia, uyanaan bareta sa oras na ini natod sindo. Can Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakalian sa mga butika as in supermarket nationwide. Iglalao mang magkaibaan magiging hero kan presyo kan gasolina as in diesel ang unya na simana. Napareport na posibleng maglangkaw ang presyo kan gasolina ninsagod sa 5 pesos kada litro, mantang pwede sirma na magbaba ang presyo ninsagod sa 9 pesos kada litro. Susog sa mga oil, industry source, pwede sir pang magbago ang datos depende sa hero kan presyohanin langis sa pangkinabang merkado asin sa magiging abiso o posibleng intervention kang Department of Energy. Wala pang opisyal na anunsyo ang DOE. Mapadapit sa piglalaomang price adjustment niya na simana. Si Ringman, nainot ng nagtao ang DOE, Oil Industry Management Bureau, na posibleng magkaigwaning dakulang rollback sa diesel asin na kerosene kasabay kan piglalaomang paglanggaw man sa presyo kan gasolina basado sa nag-iiral na hero kan merkado. Yan ang bareta sa oras na ini dapat lambang bareta aramo. Ako si Bernadette Panawon at Indugo na.
7: Sa kada pagtalinong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta.
6: Sa One Radio, 91.3
7: News FM. Kada oras, may bareta.
1: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na.

naway kasing liwanag kang sa tuyang panahon ang sa imong aura ngayong araw. Welcome po sa programang One for the Heart, playing your favorite love songs of all time. Kay Ribanan ako. Ko lang to. This is DJ Chloe, the Love Ambassadress. Dito po sa One Radio, 91.3 News FM. Tingdugo na.

91.3 One Radio, Tindugo na! Sarong mainit na Monday sa giraray, mga katindugon! Oy, Mayo 11 na! Siyempre, inut sa gabos, happy birthday sa mga nagsiselebrate kansa in the birthday ngunyan na Mayo 11. Pero may memory ako pag Mayo. Memory ko pag Mayo, election. Kaya nagreluwasan sa memories ko, so mga tic-share ko pang election. Sige, anyway. Sa mga nagsiselebrate man, kansa indang espesyal na aldaw, sa mga couples dyan. Stay strong. Ngunyan baga, garo, dipisilo na magka-jowa, nata daw. Dipisilo nata, nagirumduman ko su tig-share mitabi. Tig-share ko pala sa kuyang Facebook page. So, nag-viral baga tabing incidente kang mag-agom na kanigidin eh. Tama ba?

lang ako, mga katindugon. Anong masasabi ni Dudu Man? Anong opinion ni Dutabi Duman sa nag-viral na video na mag-partner na nagkulugan Tabi? Gusto kong maaraman. Apwera ka iyan, of course, ang satuyang POV Monday Question of the Day brought to you by Botardo GCash Padala and Tabaco Electronics. More info about them mamaya. But ang ating POV Monday Question of the Day, yun itabi mga katindugon. POV. 20 years na kamong magkarelasyon. Wow ha. Apaka-strong mo naman. 20 taon na kamong magkarelasyon. But the catch is, wala pa po siyang planong magpakasal. Para sa imo personally ha. Personally, di mo kaipuhan na isipon kung arin ba ang tama, arin ang sala. Kumaga para lang sa imo. Kung yaong kadigdi sa POV na ini, okay lang ba sa imo? Or may second thoughts ka ba? Kukwestiyonan mo ba siya kung natadayin niya or habo niya magpakasal after 20 years of relationship? 0927-996-5002 ang satuyang text line. O, isipon mo na sanaan ha. May partner ka, 20 taon na kamong magkarelasyon, pero dai pa siyang planong magpakasal. Personally, again, no need na isipon kung tama ba ini or sala. Kumbaga para sa imo lang. Okay lang ba sa imo na dai planong magpakasal ang sa imong partner? Okay lang ba sa imo na maging in a relationship? Like, don't you need to be married para lang i-prove na kaya kanyang padabaon? Kasi imagine din ha, 20 taon na magkarelasyon ka mo, somehow, ganoon naman sa nabagay tumag-agong. Pero, ikatabi katindugon, anong masasabi mo? Go ahead and send your message na sa 0927-996-5002 po. Or mag-comment ka lang sa satuyang daily post. Hanapin mo lang ang ating POV Monday Question of the Day. Oy palan, sarong maugma, hopefully. Na pagkahapon sa mga taga-Tabaco City, the City of True Love sa mainland, upland, and island barangays. Hello po! Siyempre naman sa mga neighbors ta dyan sa Malinaw, Tiwi, Malilipot, Makakay, and Santo Domingo. Maray na hapon tabi sa bilog na Bicolandia. Sa naabot kang samuyang signal, hello po! Dagos po sa satuyang chismisan and tugtugan hanggang alas tres ni pagkahapon. With me, DJ Chloe, the Love Ambassadress, City Post 1 for the Heart on One Radio 91.3 News FM. Tindugo na!

0: ako. Ang cute-cute talaga ng pamangkin ko. Mana sa titang nurse na maganda. Oh, 9 months na itong pamangkin ko. Dapat mabakunahan na ito ng MMR para sa ligbas, beke, at German measles. At meron pang IPV2 na dagdag proteksyon para sa polio. Kayo ha, kumpletuhin ang bakuna para siguradong lumaki ng malusog si baby. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby. At ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
1: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vince Hometel, one of the newest hometels in the city of True Love. With spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima, Tabaco City, near Fatima Port. For inquiries and reservations, please contact 0907-637-6946. Or you can drop us a message at our Facebook page, Vince Hometel. Hurry, book now. We are excited to accommodate and assist you. See you there. Vince Hometel, your home away from home.
3: Bes, huyan kapalan? Marino digdi, may dumanon kita.
4: Ha? Nata, masain ka?
3: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
4: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
3: Aram mo kaya, Bes, bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, argan lamesa, asin bangko, igwa pa sindaki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang-aki, school supply, at in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
4: Ay, iyo, bes! Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabaka kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan! Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sampang kantambakan kang tricycle.
3: Oh, ano pa tigahalap mo? Musna!
5: Magpa-B2B

0: Gustavo Ako Series Team Dugun
1: na radio station.
2: One Radio
0: 91.3 News FM.
3: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang dekalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Laho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
4: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, aalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
5: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
6: Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Hanap ninyo ang dekalidad, asin siguradong serbisyo. Construction supply na talagang barato. Asin, asertado. Jaya Enterprises.
8: Jaya Enterprises.
7: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply. Aragon, Gravelin Sand, boulders, 3-4, fresh gravel, dumping materials, hollow blocks, 3-4, 5 and 6, decorative blocks, luvy blocks, and electrical supplies, plumbing materials, asin, gabos na klasimin semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin, mga pintura, mga yero, cocoa lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kanyakul pang iba, available naman ang Paymaya, kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa tawad, home credit, dakulon pang iba, debit card. Asin, pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo, asin servisyo, garantisado, kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises, makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises, owned and managed by Mr. and Mrs. Erwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
8: Jaya Enterprises.
9: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
10: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
9: Araw-araw gawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
11: Ang init!
12: Batata!
11: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
12: Batata!
11: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
12: Batata!
11: Sumubok na nitong bago! Introducing!
12: Batata!
11: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
12: Batata!
11: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang Batata Jelly Juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
12: Batata!
11: But wait, there's more! Meron din tayong Batata Milk Drink in vanilla flavor and original. Batata Crystal Jelly Cup, Jelly Stick, at Pudding Cup. Grabe si Batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
12: Batata!
11: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
12: Batata!
1: Diabetes.
2: Isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban.
1: Boss Herbal Capsule.
2: Pinagsama-samang panaba,
1: okra,
2: saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes, regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
13: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
14: Tindugo na.

0: Isang broadcasting student sa Bicol University, ako ay umiinom ng kape upang maging alaga na tuwing ako ay nag-aaral. Nagre-review ang aking kape ay best kape na mayroong healthy at safe na herbal ingredients. Natural ang sweetener na gamit ay stevia at higit sa lahat, mura sa presyong abot kaya. Kaya kayo rin mga best, mag-best cafe na, mura na, healthy pa.
1: Best cafe 8-in-1 coffee, best cafe gold 20-in-1 coffee, and best cafe black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
2: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang-baon, pang-merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
3: Playing the best songs on the radio.
4: One for the heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
5: Tindugo na.

One Radio 91.3 News FM Team Duguna. That was Tonight I Give In. 11 minutos po, makalihis ang alas dos. Ang oras na yan, hatid sa Indo, Kan, and Boyon Furniture. Available po dyan ang manlay-line kasi ng mga furniture, of course. Arog po kang dining sets, sala sets, bed frame with foam. Oy, sa mga work from home dyan or mga nag-online school, kay puhan po nindo, ki Daddy

dedicated workspace, office space, or adalan. Gamit po ang solid Nara wood dyan sa N. Boyon Furniture. Visit their showroom along the National Road, Zone 1, San Antonio, Tabaco City. N. Boyon Furniture, salamat po! Ang oras sa tudman sa Indo, kan Dr. Ruby Lanting Kasaul Educational Foundation Incorporated, enrollment is now going on. My business courses, education courses, computer courses, and more. Visit them at Tomas Cabila Street, San Juan, Tabaco City, or visit their Facebook page, Lanting Kasaul College Tabaco. Achieve your dreams with us at Dr. Ruby Lanting Kasaul Educational Foundation Incorporated. Announcement po ha, mga katindugon, dahil po nagdadakol na ang populasyon kang mga nag-enroll tabing mga estudyante dyan sa Tabaco College, igwa po sindang hiring mo niyan for teaching positions in various baccalaureate programs. Naghahanap po sindang teachers sa mga subjects na social sciences, agriculture, nursing, electronics engineering, business administration, and elementary and high school teachers. Kung kamutabi, nakapasar na sa licensure examinations sa indong mga field, preferably with master's degree and with good moral standing. Pwede po kamong magpasiring, of course, sa Tabaco College, number 5, Tomas Cabila Street, Tabaco City. Pasiring lang tabi ka mo sa Office of the Vice President for Academics. Dara-dara po ang sa indong application letters, resumes, copy of diploma and transcript of records, and other pertinent documents. Kanta ang satuyang POV Monday question of the day. POV, 20 years na kamong magkarelasyon, pero wala pa siyang planong magpakasal. Para sa imo personally, okay lang ba ini? Kasi mga katindugon, may mga tao baga na okay lang para sa inda na ikasal. May mga tao man na talagang required. Required talaga, no? Required na magpakasal. Kumbaga, syempre, para sa imo personally, katindugon. Okay lang ba ini? Isipon mo ha, 20 years, duwang dekada ning pag-iibahan. Siyempre, igwan na dyan ki, mga pag-iiwal, mga sakripisyo, and of course, yung pagpaplano sa indong future. Pero paano kung sa kahaluy-haluyin kang panahon na ito, wala mag-iraray siyang plano na magpakasal? Again, para sa iba, okay lang, no? Basta padaba nindaan lambang saro. Pero para sa iba, pero baga makulog na isipon na garo warang kasiguradahan ang sa indang relasyon, maski na nga ni sabihin ta na haloy na kita. Kaya ay kakatindugon, okay lang ba sa imo ang arog ay ning setup? Or talagang maabot sa punto na mapapahapot ka na hanggang noarin daw kami magiging arog ka imo? Let's read your comments! Hello kay Sire Boris. Nyor Belenzo, as kumo na suaki ni Chai. Sige daw. Ikatiga, ay sa bagay, di ko naman ini kaipuhan haputon tamaog mana ini sa iyang buhay. Ika ba naman no, oral daw mahiling mo sa imong magayon agong. Talagang, di ka naman mong problema sa life. Hello, Achi Santa. Ma'am Shi Santa dyan sa TGP Basud. Hiring man tabi sa imong mga pag-iriba. Talagang pag-ural daw, nahiling mo, araw kayo ni kagayo na agumo.
Hindi ko na talaga mapakomment ano kuya niyo. Shirley Arandia Baria, para po sa ko, di pwede. Haputon ko po siya kung talagang namuot siya sa ko. Buda kung muyan niya akong pakasalan, ta 20 years na. Buda, bistado naman ang samuyang pag-uugali. Well, bako nga naman talaga joke ang 19 taon, ano? Ay, sabi ni Romel Bendal, di kanyan love. Aww. Kamatabi man ni Romel, pirang taon ka mo naging in a relationship bago ka mo nagpakasal. Sige daw ah, halaton ko sa imong comment. Hello kay Abrera Jean Chan. Hello po. Sabi naman ni Avian, okay lang an, as long as bako siya kulog sa payo, responsible, warang bisyo, bako babaero or lalakero. Personally, kung ako hahaputon sa mga nahihiling kungunyan na mga burulagan issue na halos perfect couple na sinda, awday na sana ang karasalan kung maburulagan man sana, maray so iba, may pirak pa analmen. Well, I get your point, Manay Ami. Lalo na baga tabi, nag-viral so video na kung sain may mag-partner tabing nagkulugan. Tapos, so babayi, ano, biyong nawaraan ki Malay. Pero baga mananggad niya, sa mapapaisip ka, para sa in pa yung pagiging mag-agom niyo do. Kung araw ka ito, mabot ang time na magkukulugan ka mo. Magpaanal ay pang divorce. So I get your point. Thank you, Manay Abby. Christina Cobilla, para po sa ko, okay lang. Hindi naman po yun big deal. Ah, okay, sige. Again, warang tama, warang salaha. Kumbaga, para sa imo lang personally. So para sa imo, Madam Christina, okay lang. Siguro as long as you show your love to your partner. Ano, Cherry Borja, Analiza Binos Bamaseda, hello po. Hello man kay Karen Mem Rodriguez. Pa-shoutout sa tugang dyan sa Bangkilingan na si Alma Padron Bombita na busy sa bahay. Sige tabi, fight sana ka mo dyan. Sige, salamat po mga katindugan sa indong comments. Kapitawo na gusto mo talagang magpakasal. Well, bako man tabi sala na mangarap ka na magpakasal. Bako man ini sa pagiging materialistic or atat, no? And lalong bako kang demanding dahil lang gusto mong madangog sa iya na gusto ko itang pakasalan at pinipili kita habang buhay. Diba? Para kasi sa dakul na tao, lalo na digdi baga sa Pilipinas. Kasi ang kasal, bako lang baga iyan papel. Although, syempre, I disagree sa mga tao na nagsasabing papel lang yan. No, kasi pag yaon na tabi sa papel ang sa indong proof of marriage, actually makusog yan eh. Diba? Ibig sabihin ka yan, dahil basta-basta makakapenetrate ang third party. So, dahil pagsabihin na, ay, papel lang yan. Eyo, syempre, kung iisipon ta, we need to be in love, no? We need emotions para masabi talagang agumta. Pero kasi when you think of it, di yung pagsabiho, di, parang ina-underestimate kasi yung papel. Kasi yan yung kusog din. Yan yung strength ng marriage somehow. No, parang it's a sense of security din, no? Anyway, kumbaga, ang kasal, bako sa nasa papel yan, no? Simbolo man iyan kang commitment, again, security, and public declaration na hindi ka option dahil ikaw ang desisyon ko, diba? So, sisayo naman ang habo ka ito. And of course, may mga tao man na diin nagtutubod na iyan na iyan ang sukatan kang pagkamuot, no? May mga couples na bako man sinda kasal, pero talagang matibay sinda. Diba? Yung tipo na tahimik lang, pero maugma sinda. And of course, honest sinda sa lambang saro. May mga tao man na ini, di ko aram, haga dun ko su reaction ka ini kang mga taong takot magpakasal.
ano, may mga tao da pong takot sinda na magpakasal dahil sa mga nagkapirang trauma. Harap kang nagdakulang.

sinda sa sarong broken family, nakahiling sinda kay toxic na marriage, o nagtutubod sinda na nagbabago man girari ang gabos, maski na nga ni iguha mong papel. And, you know, somehow, totoo man ang gadbagano. Kasi may mga kasal man ang gad na legal lang sa papel, pero wala na sindang respeto, wala nang pagkamuod sa nambang saro. And, unfortunately, nangyayari ini sa dakol na couple, sa dakol na families. No, kaya may mga tao na nagsasabi na, day ko kay puhan na ikasal sa iya para patunayan na padaba ko siya. Day na mag-aragom! Total, marahalo na nga ning mga barakalon. Grabe, may point. May point naman eh, no? Grabe na marahal kang mga barakalon. Alimbawa ako mga katindugon, magkakaigwa kong pamilya ngunyan. Imagine, in 5 years, pila na daw tabi kayo ng presyo ng mga barakalon. Pero, dahil na ko kaan maka-afford ng mga pangangaipo ko sa kuyang acting. 4974, okay lang kung day siyang plano magpakasal. Day lang siya mag-expect na kaya kong tupadon ang for better and for worse. Through sickness and health, kasi wala man na kaming sinumpaan. Choice, oh! Nga naman, oh! Very strong words. Thank you sa imong text. 5183, hi DJ, pag-greet naman po ang kapitbahay midigdi sa Bonto na busy hon maglaba. Nanay Belen, Ate Marites, Vanessa and Altea, uy, nagralaba ka mo dyan. Very good ta, sayang mananggad kang init. Corabels! Sige, may point na... Nag-iulok naman lamang ako duman. May point naman na marahalo na ang barakalon. Pero mapapa-second, ano ka talaga? Second thought? So, respect din. Respect din sa imo. Tama ka naman. Kung natatakot ka na dai mo ma-provide sa imong mga aki ang sa indang pangangaipo, ay kinasana mag-aki. Mamaya naman, mga katindugon, for our tips and more of your messages and comments. Kaya hanapon mo na si DJ Chloe, the Love Ambassadress, and mag-comment ka na. At dito ka lang, digdi sa One Radio 91.3 News FM, Tinduguna.

0: No segregation, no collection.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Your favorite songs with DJ Chloe. One for the heart. One Radio 91.3 News FM.
6: Tindugo.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
0: Heads up sa gabos, mag-aki o gurang man. Ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras. Ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaputan, manungod sa indang serbisyo, pwede tabi kang mag-apod sa cellphone number 0981-259-4827 or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
1: Marhay na bareta. Sa St. Anthony Infirmary, pag 4-piece member o PhilHealth ng masa, beneficiary ka, as in mapakonfine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo kang St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
2: May mga araw talaga na ang bigat. Yung ramdam ko, ang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan.
3: Buti na lang, may Fast Relax. And I want to share the relief.
4: You too can share the relief. Fast Relax. May ibuprofen at paracetamol. Share Fast Relax. Share the relief with the ones you care about.
5: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Pumapaypak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators. Gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyasa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services. O hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marines Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, sumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
7: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
8: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
7: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
8: Sige, papalaundry ko na lang.
7: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
8: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
7: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
9: Available in all supermarkets near you.
10: The great way to transformation is here. Presenting Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Feel the transformative power of our unique formula designed to breathe each strand to life. Do it yourself. Leave it for 30 minutes and voila, you witness the change you've been waiting for. Look extraordinary with Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Available in medium brown and natural black. Look hot and be cool with your new hair.
11: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
12: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko itong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. Ang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
11: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
13: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
14: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points.
15: Kilabot ng mga dalaga
14: dahil sa ERA.
16: At sinong kulabot?
17: Fesh, hindi ako.
18: Makidistro.
19: Parang walat.
20: At parang batang-bata
21: dahil sa ERA.
22: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
23: ERA, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and collagen. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
24: Ako si Salvador.
25: Sa gabi ay...
26: Si Salvi na. Malagyos, ang ganda.
27: Dahil sa ERA.
23: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
10: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
28: Tindugo na.

91.3 Radio Tinduguna. That was Mabagal. 9 minutes bago mag-alas 3. Ako mag-ira-rini. Siyempre naman, hindi kayo iiwan at hindi kayo iiwan. DJ Chloe, the Love Ambassadress. Kamusta? Mga best cafe na kita mga katindugon para healthy ka na, sexy ka pa. Kaya ano papigalat mo? Initanan sa imong tubig? Ipsot ng madali. Mahal ka ng best cafe green ta. Sarabay kita makarape. Ngunyan na mainit na Monday. Maski mainit ang panahon, caring-caring mag-best cafe. Available po yan sa mga butika, supermarkets, grocery stores, sari-sari stores nationwide. Balik kita sa satuyang POV Monday question of the day.

0: Sige, may additional comment pa kita digdig. Hello kay Beth Katen. Para sa akin, mas gusto ko ang merong kasamiento, diba? Sa mata ng tao at mata ng Diyos. Kayo ay mag-asawa. Legal sana. Yun lang. Tanong ko, DJ Chloe, ano ba ang mas masakit? Ang hiwalayan na may paalam o ang paghihiwalay na walang paalam? Para sa akin, syempre, ang hiwalayan na walang paalam. Oo naman, syempre, mas masakit kapag walang proper communication na nangyari. Even sa relationships or kahit sa ibang bagay, mas masakit yung tipong hiwalayan na walang proper na pag-uusap. Diba? Walang proper goodbye. So, siguro to answer your question, yes, mas masakit para sa akin personally. Syempre, yung paghihiwalay na walang paalam. At least kasi, pag nalaman mo, like, lalo na kung sinabi sa'yo yung reason kung bakit, syempre, mas madaling tanggapin. Mas madaling makamove on kung alam mo kung bakit. So, ayun. Sige. Balik kita sa tuyang POV Monday question of the day. Ini ang sa kuyang tips para sa indong. Again, wara man na tama or sala sa indong mga personal preferences, pero ini mga katindugon. Kung halimbawa, ika su partner na gustong magpakasal, and su partner mo unfortunately ay parang walang plano. Again, importanteng malaman niya. Importanteng maintindihan niya. And kasi deserve niya rin yon. Deserve niyang malaman kung ano yung gusto mo. So, communicate honestly. Sabihin mo ang tunay mong nararamdaman. Kung gusto mo ng commitment, it's normal. Huwag mong ikahiya yan. Don't be shy or don't be afraid to be honest kung gusto mong commitment. Kasi again, that's normal when it comes to relationships. Ask yourself, mga katindugong, kung hindi ito mangyayari, magiging masaya pa rin ba ako? And of course, ang pinakamahalaga, huwag mong pipilitin ang taong ayaw magpakasal. Pero, huwag mo rin kakalimutan ang sarili mong pangangailangan.
1: Tama!
2: Tama!
0: Kung ikaw naman ay sinabi sa'yo ng partner mo na gusto niyang magpakasal, pero parang ayaw mo pa. Likewise, be honest. Huwag mong papaasahin ang partner mo kung alam mong wala kang bala.
2: Tama!
0: Pakinggan mo rin ang side niya kasi baka hindi lang kasal ang gusto niya, kundi reassurance. So, it doesn't have to be tomorrow ang kasal, di ba? Para ma-prove mo na sigurado ka sa kanya. Para bang he or she just needs reassurance. No? Kailangan niyang malaman kung may plano ka ba talagang mag-settle down. Intindihin mo na hindi lahat pareho ng pananaw when it comes to commitment. Likewise din, no? Both sides. Kaya kailangan talagang pag-usapan yan. And of course, kung mahal mo talaga siya, siguraduhin mong mararamdaman niya yun araw-araw. May papel man, kasal man kayo o hindi, nagpaplano pa lang or baka malayo pa, kailangan ramdam niya na mahal mo siya araw-araw. Both sides naman, ito masasabi ko ha, mga katindugon. Gusto mo man magpakasal o ayaw, always remember, love is not a competition of beliefs. Hindi naman masama na kung gusto mo magpakasal, hindi rin naman masama kung ayaw mo. Ang problema lang ay kapag hindi ito pinag-uusapan. Dahil ang relasyon, mga katindugon, na walang communication, walang malinaw na communication, madaling magkaroon ng miscommunications, of course. Diba? Madaling magkaroon ng mga tampuhan, mga assumptions, no? And silent pain. Minsan din, hindi ang length ng relationship ang tunay na sukatan ng pagmamahal, kundi kung paano nyo pinipili ang isa't isa araw-araw. 'Di ba? Kasi may mga relasyon naman talagang walang sing-sing, pero puno ng respeto. May mga relasyon na kasal nga, pero wala namang peace. So, in the end, mga katindugon, ang mahalaga ay hindi kung ano ang tingin ng ibang tao sa relasyon nyo. Ang mahalaga, pareho kayong masaya, sigurado, at ramdam na mahalaga kayo sa isa't isa. Kaya tandaan, ang pagmamahal ay hindi lang tungkol sa tagal, ha? Hindi yan yung length ng inyong relationship, kundi yung intention nyo at lalim ng respeto nyo sa isa't isa. Up next, ang Tugtugan on One. More Tugtugan coming your way. Kaya di ka maghali mga katindugan. Di ka lang magtutok sa One Radio 91.3 News FM. Tindugan na! Bye everyone! Happy Best Cafe Afternoon! Keep safe and stay beautiful. Bye-bye!

0: Ay, kumusta?
1: It's Monday again, mga katindi.
0: Happy Monday. Wow, it's a very nice Monday.
1: Yeah. May 9, happy sure. birthday sa gabos na nagbe-birthday ko niya.
0: May 9, May 11. Grabe.
1: Nagbalik.
0: May 11, 2026. Grabe, ano?
1: May 11
0: pa. Kumusta ang sendong abot ka iya?
1: Sabado, Domingo.
0: Sabado and Sunday. Wow. Ang daming nangyayari. Nakulon ang kaabang-abang. Ano man yan dapat abang? Ay, so mga ano taligde.
1: Arkang sa tayong mga kaputa.
0: Or Elda. Mga taligde, ano, mga ano. Mga purong ano lang kita dito, purong kachismisan. Parang halong ano, kaseryoso.
1: Kaya dagos na ka mo, digdis sa tuyang ano, chirismisan sa pagkahapon.
0: Ay, mas maray na paghapon pala sa inyo, ka boss. Kumusta? Kumusta ko na ka mo dyan? Oh yeah, shout out da kay Madam Neri Villanueva. And Moding Balian na nagdadangog sa tugtugan on one can San Lorenzo. Ay,
1: maray na hapon dyan.
0: Sa mga taga San Lorenzo, Tabaco City. Sabi ni Ma'am Cherry Carbor.
1: Oh, dyan sila Ma'am Cherry Carbor. Ha? Pero may yan na ano, tindugo na. Ano?
0: Mm-hmm.
1: Pero may active yan. Pero may
0: nagdadangog. Mm-hmm. Okay, musta mo na dyan sa merkado publiko. Ang mga parasyon ng mga parabakan. Ng mga drivers, tricycle drivers, jeepney drivers, pagka drivers, sa mga nagda-drive ngunyan na kasi na nakatutok sa tugtugan on one. Mantang nag-enjoy kan sa tuwing turutugtugan. Marina Kamodagos na yun ay niyan, tugtugan on one! Kaya parang syempre kami din iba ko si Erickson.
1: Iyan po, si Bernabanawon. Ay, batiyon ta pala sa mga ano, sa tuyang

0: ina mo, ina ko, ang ina nating lahat. Happy Mother's Day ka suog mama ko tindugod ano.
1: Belated Happy Mother's Day.
0: Hindi kayo nagkasakto pero pwede pa yan. May pamanbagangon yan. Ano.
1: Happy Mother's Day sa mga mother, sa mga nagpapakaina, sa mga pusong ina.
0: Yes, happy, happy, happy Mother's Day po sa mga.
2: Si Ramsana.
1: Ay, syempre, dahil Monday today, exciting na exciting ang sa kuyang pagkahapon. Exciting dahil dahil kitang pag-urun. Tras sa minuto sa pagaling sa lalas sa tras ni pagkahapon nakapost na kita sa tuyang Facebook page kaya ano pa man ang sa imong tigahan at mag-comment na as in a follow kung di ka para ka-follow sa tuyang Tugtugan on One Facebook page mabalik pa ang Tugtugan on One dyan sa nagamot.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Tindugo na! May upcoming event ka ba as inangangaipo ni maurag na lights and sound? Day ka na ma-stress! Sa Madel Lights and Sounds, kaming bahala sa imo! From birthdays, bunyagan, kasala, church events, anniversaries, graduation as in school recognition, to batch reunions, alumni homecoming, pageants, barangay fiesta and activities, paliga, Christmas parties as in iba pa, may quality sound systems kami na hanggang sa ibong na barangay ang tanong.
2: Wow!
1: Madel Lights and Sounds. Makukuha sa Purong Size, Barangay Libtong, Tiwi, Albay. I-contact lang ang numero 0985-084-3608 o bisitahon ang sa indang Facebook page Madel Lights and Sounds Rental. Facebook account Roland Buban, Madel Lights and Sounds.
3: Bes, huyan ka palan? Marino digdi may dumanon kita.
4: Ha? Nata! Sa Inka.
3: Aw, mabuman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
4: Nata sa B2B Star Commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
3: Aramo kaya, bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, arugan lamesa, asin bangko, igwapas in dati kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang-aki, school supply, as in party needs. Bako ma-birthday ka na next week?
4: Ay, iyo, bes. Sabi man ng god ni mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabaka kay mga pan-decorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sampang kantambakan kang tricycle.
3: Oh, ano patigahalap mo? Musla!
5: Mag-

0: One Radio
1: 91.3 News FM Tin
2: Ciram Sana.
0: Nagbabalik kita sa Tugtugan on 1 42 minutos magalis ang alas 3 ng pagkahapon.
1: Ay gado, yun na po. Nasalang nga susay mong ano, record.
0: Pilihan ang tortadag na yan.
1: Grabe naman talaga ang mga trip mo sa ano ha, ang sa imong music.

0: taste.
1: Ano ba?
2: Chirrups.
0: Pang ano ah, pang bako pang geng-geng. Iba man talaga.
1: Iba ba? Hindi, bako pa yung stana.
0: Oo, hindi pang yung stana.
1: Ay, so padyak na dyan na nakaparari sa Berses Hospital na kulay blue-green na makusugan na ang radio marina pagkahapon tabi. Makusug-kusuga pa eh.
0: Hindi mo lamang anada ko, Pano Erics.
1: Gae, may nag-tip lang sa tuya mo niya na makusugan na tabi ang sa imong radio dyan sa may Berses Hospital. Garupang padakul ana ang na pasarara.
0: Pangpaano siya, pangpaakit.
1: Diba? Ta habang nag-aandar, syempre nakatutok sa sakin turugtugan. Magit maga ang biyahe kapag may music, diba? Kaya nga ni, ano, may mga songs na dedicated talaga sa travel and music talaga. Para na-enjoy mo ang ano, para may kulay. May kulay ang ano, ang biyahe. Alright, 43 minutos na mag-alis ang alas 3 niyan pagkahapon. Sa mga dahil pa nagka-comment sa satuyang question for today, may oras pa kita, dakol pa kitang chai. Yes, dahil harang humabol, ihabol na ang sa imong kasimbagan, ihabol na ang sa imong pangsusmisa na kasimbagan dyan.
0: So kung gusto mag-follow ha, follow ka mo sa Tugtugan on one para makasabay ka mo sa satuyang chirikahan sa pagkahapon.
1: Happy 112, happy listening sa 112 followers. Tugtugan on one. Pero mas madakol pa inungan niya na ang daw. Hindi ka pwede ka-follow. I-follow na ang Tugtugan on One Facebook page. More Tugtugan! More iristoryahan. Masing charismis ang kita tataan. Mabalik pa ang Tugtugan on One.

0: Grabis, day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal, day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya day ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
1: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Tayhi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numerong 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
2: Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Miss Elaine Romano. Text or call 0927-558-0219 sa R3 Cycle Center. Iguan yung mga serbisyo. Arukan tune-off, electrical wiring, engine overhauling, FI cleaning, CVT upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset error code, modification, change oil, and change tire. Mababakalman ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, Tires, Helmets, and Motorcycle Accessories. R3 Cycle Center. Garantisado, may malasakit, asin barato. R3 Cycle Center. Mas pinahiwas, garantisado, may malasakit, asin barato.
3: One Radio, Tindoguna.
4: Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information to news and public affairs, now made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM. Sa kada pagtalibong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio, 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
1: Marina hapon, Bicolandia. Uyena ang barata sa oras na ini natod sendo kan best coffee green 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po hindi yan sa mabutikas in supermarket nationwide. Pinanginota ni Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o CHESA Chief Operating Officer Mark Lapid ang napananaonin ayuda sa 500 na chopper as an operator na miyembro kan pasang Mazda kan nakaging Webes. Bilang representante kana sa iyang ama na si Senador Lito Lapid asin katuwang ang grupong Lingkod Lapid, nagtaunin na 5 kilos sa ninbagas si COO Mark sa opisina kan pasang Mazda sa Quezon City. Kaibahan niya si pasang Mazda National President Obit Martin asin si Barangay Don Manuel Chairman Antonio Maria Benito Calma kana Quezon City sa pananaon na baga sa 500 na operator at chopper asin sa nagkapira mga misis na representante kan mga chopper na nasa pagpasada kan nabanggit na aldawa. Ang kada saro nakaresibi ng 5 kilong bagas asin sunatada na ayuda ipigtao pa sa ibang miyembro kan pasang Mazda. Iyan ang dagdag na barata sa oras na ini. Dapat lambang barata. Aram mo ako si Erickson Brutas, Tin. Tugo na!
0: Sa kada pagtalibong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio, 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
2: One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: One Radio
1: 91.3 News FM
0: Tindugan. Nagbabalik kita sa Tugtugan on One. Oras niya to 21 minutos na magkilisan alas 4 nin pagkahapon. Happy, happy, happy Merienda Time sa mga nagmimirinda na sa mga oras na ini.
1: Sana all.
0: Ano lamang ang sa tuya dyan? Ano lamang ang sindong mirindalan?
1: Sana all.
0: Ano lamang ang sa tuyang timo-timo dyan? Ay, nakaluto na kang ano, kang binatan. Wow, sir.
2: Siram sana.
0: Kung kamang nagmimirindal, oh syempre, tamang-tama, partner rin hindi yan, kan Best Coffee Green, 6-in-1 with Herbal Mix. Kaiyan tabi, pampahealthy na pampasex.
2: Si Ramsana.
0: Habang kita, habang ika nakatutok, habang ika nakaantabay sa sasuyang turugtugan, habang kita matkirismisan na, higo pa naro puro pa na ang masiram, asian healthy, Best Coffee Green.
2: Si Ramsana.
1: Tama!
0: Tama! Mababa ka lang nito yan sa mga butik asin supermarket nationwide. Diba? Ang Best Coffee Green.
2: Si Ramsana.
0: Ay, dahil alas 4 na, nagpas na kita. Mapasiring na kita sa tuyang kapanapanibig ng mga exam. Kumbaga, ini ang sariling prime time. Prime time. Ang sa tuyang portion na Tugtugan na. Dahil today is Monday. Siyempre, pasabog ang Monday.
1: Wala dahil ano makatindugan Mother's Day kasugma. Yun, may kita raman mo na sa tuyang kaputan. Siyempre, dapat day kita mapaw dyan.
0: Post the Mother's Day celebration today. Ang sa tuyang question, ang sa tuyang kaputan, dahil iba. Ang hot na kung tatawan mo nin award ang sa imong mother, ang sa imong mama, ang sa imong mommy, ang sa imong nanay, kung ano pa man ang sa imong apo, mamita, anong award ini asin nata? Anong award?
1: Best award. Ano
0: ikaw mag-invento kang mga award.
1: The best yan award na is.
0: Maski, ano, best yan, ano, best yan.
1: Rapper.
0: Best yan, ano, best yan, health and care. Wow, mga pang, ano. Pang, ano, pang, med school. Pag med school ngayon, ano. Pang, best in advice giving. Wow. Alright, kamo ang mag-invento, ha? Kamo ang, mag-gibo nindo kan sa dire nindong award.
1: Yes, ano yan eh. Mapo na kita. Niya si, ano, si Catherine na pinakainot na medyo horalaban sa iyang.
0: Horalaban?
1: Dapulon, tulo, igwa siyang tulong award para sa iyang, ano, para
0: may
1: sa iyang
0: award
1: mother.
0: Ang sa iyang mother, sige.
1: Ang award niyan, inot. May ano, may headline.
0: May headline.
1: Best super mom. Sabi wow. Niya, inot. Multitasker level 999.
0: Wow, grabe yung level yan.
1: Kaya magluto, maglaba, maglinis, mag-hatchet. Yan, mag-advise, mag-sermon, sabay-sabay da.
0: Wow, sabay-sabay talaga. Ano yan?
1: Supanduwa, Unlimited Patience Award. Wow. Maski pirang beses ako nasala, dahil napapagal mag-intindi sa kamagpasensya. Wow. Ang pangtulo, 24/7 on-call hero, sabi niya, problem da sa school, broken-hearted, or siya ang first responder da, wara nin lag off. Yan, yan ang inak ko. Wara nang masihigit pa dyan.
0: Diba?
2: Tama!
1: Tama! By
0: grabe man ang sa imong ano, sa imong inaano, Catherine, na pagsasabay-sabay ang lahat. Grabing award! Kumbaga sa...
1: Hakot award!
0: Hakot award! Kung sasabitan mo kay medal, dahil nag-iod magka, ano, magka sa karasya sa leo.
1: Happy Mother's Day sa imong mother, Catherine.
0: Happy Mother's Day sa imong madear, nanay, mamiya. Catherine. Thank you very much. Sabi ni Ma'am Christina Cubiria, simple lang sa iya ang sa iyang award, Best Mama in the World.
3: Tama!
0: Di ba? May lalagpas pa ba sa best? That's syempre dahil nasa superlative degree na ang best. Kaya iyan lang ang nilag niya.
4: Ang galing mo.
0: Di ba? Oh. Best Mama in the World.
4: Ang galing mo. Sana
1: ang sa iyang award sa kanyang mother. Pareho sin din ni Ma'am Cherry Carborja. The Best Mama in the World.
0: Wow! Grabe. Kumbaga dahil best talaga, best na best na talaga yan. Wala na kihahanapon pa.
3: Tama!
0: May hahanapon ka pa ba sa best? Wala nang better sa best. Dahil
1: yun baga, yun best, na ng pinaka.
0: Yan ang pinaka.
1: Pinakang pinaka.
0: Pinaka. Ika ang niya, pinakang, ina.
1: Pinakang best na ina mo.
0: Pinaka na diba? Best pa sa ina ba?
1: The best talaga ang ina mo.
0: Ikaw ba? The best ka. Daruan, Best Coffee Green. No, diba? May best pa ba sa Best Coffee Green? Siyempre, wala na.
1: Sana.
0: Kaya nga ni Best Coffee, diba?
3: Tama!
4: Tama!
1: Yan, Happy Mother's Day po sa mga mother nito, Ma'am Christine and Ma'am Charlie.
0: Kaya, gado, sa iya da. Ano Maril, pagkapong pala sa ino dyan sa Pangansiga, kaya ba si Manay Kikay? Sa iya da, agabos ng Maray na award, itao ko kay Mama. Dahil ko man ipadawag ito, bati ipirmihapot sa ko kung nagkapi na da.
1: Kaya man pala na no, gado.
0: Very concerned sa imo, ano? Dahil ka pwedeng pabayaan na dahil ka nagkapi sa Sarong Alda.
1: Oo, tamaluya ka baga gado.
0: Garo, ano... Pero kang aki ka gatas mo na kape na iba nag-evolve kasi nag-adjust habang nagtatalubog.
4: Ang galing mo.
1: Kamusta man gano'n? Nakauli ka sa mama mo kaso ugmang Mother's Day. Kung dahi, okay lang. Pwede magbawi. Araw-araw Mother's Day.
0: Di ba? Yeah. Araw-araw ay may pagkakataon tayo para ipadama ang ating pasasalamat.
3: Salamat!
0: Sa lahat ng kanilang ginagawa sa atin. Thank you very much, Gado. Maraming pagkahapon, girare sa Indo dyan. Kay Sir Nathan Kanaya Apien, natatandaan ko pa kung paano ako tratuhin ng nanay ko. Sobrang sakripisyo, pagod at pagmamahal na ibinigay niya sa akin, kaya gusto ko ibigay sa kanya ang award na Best Mom in the Galaxy. Oh, wow, grabe.
4: Ang galing mo. Sana all.
1: Nakalabas yun sa Earth.
0: Nakakalamang-lamang ka.
1: Lumagpas.
0: Best Mom in the World. Ikaw, Best Mom in the Galaxy. Oh, wow.
1: Ikaw lang nakaisip niyan, sir.
0: Grabe, Nakalagpas na kita sa sa Earth. Nakadiba na kita sa outer space. Sinakop mo na.
1: Ay, Happy Mother's Day, Sir Nathan, sa imong mother.
0: To the outside the galaxy, ang pasasalamat man ni Nathan sa iyang ina. Dahil sa mga sobrang sakripisyo, pagod at pagmamahal. Kaya araw kayo ito ang sa iyang award. Sobra-sobra din. Lagpas pa sa mundong ito. Yan, thank you Tabia, Nathan. Kaya Kamanoy Vlog, Marina pagkahapon, para sa kutawan takirigalo na pagpadabaan sa itong mga magurang, asin maging masarig ang pamilya, lalo na ang satuyang mga ina.
3: Tama!
0: Kumbaga, ang itataong award ni Kamanoy, pagpabalik kang sa iyang pagpapadaba.
4: Ang galing mo. Sana all.
0: Hindi, bako lang so award talaga. Hindi, ipapahiling niya. So, sa iyang... sa iyang pagpapasalamat. As in, utang na buot. Utang na buot.
1: Sa pagpapadaba ni Kamanoy Vlog, ito ang magiging instrumento nganing mas maging masarig ang sa indang pamilya, ang sa indang ilaw ng tahanan.
3: Tama!
1: Happy Mother's Day, Kamanoy, sa imong mother.
0: Kay Sir Bolodoy. Unique yan yung award na yun. Sabi niya, ang pirmi ko pigtataong award sa ina ko. So mga binanwitan ko, o mahon pirmi siya sa subad ko. Sa subad ko.
1: Diba?
0: Diba nagkakadarakop niya.
1: Kasi di kan mo, may panira ka na.
5: May panira ka na baga.
0: Aha. Tama. Saan ka pa ka iyan? Iyan ang, ano, ang talagang physical na, ano, na regalo, na award. Talagang makakaon mo, as in, mapapakinabangan.
3: Tama!
0: Kaya, ano, grabe yung pagsisikap kayo ni Sir Bolodoy na mag-subad oral daw. Para may, ano talaga, may iuuli, as in, itatao sa iyang award. Wow!
1: Sana mas dakol ka pang, ano, sana mas dakol pang sa imong makuang sira, mapanuhit na sira.
0: Awards.
1: Para mas maugmaang sa imong mother, ano.
3: Tama!
4: Tama!
1: Thank you, Bolodoy, ebuang, sin happy mother's day sa imong mom, siya.
0: Kay Desid Buneo, wow, grabe ini. Hala ba ang sa iyang, ano, ang sa iyang chismias. Sabi niya, best in values education. Habang nagdadakula ako, paguna ako pirmi na sana sermon, taramdigdi taramduman, nasa paguna ako pirmi sala ang gibo ko. Por dahil armalay kung minataram si ma'am. Nasaro naman akong ina. Napatunayan ko na supigtig taram niya sa kuya ka ito, may basihan o mas tamang sabihon naging guide ko habang nagbubuo ako kang sa kuyang sa diring pamilya.
3: Tama!
0: Wow!
1: Diba?
0: Garo ano? Garo... Garo realization na din. As in, ang sa iyang award, best in values education. Dahil sa mga pangaral ka ito. Huna-huna, databi ni Ma'am Desied Buneo. Huna, ano... Ano lang ito? Pirmi na sala ang sa iyang tingin ko dahil karon na da armalite ang ating sa iyang ina. Pero ang na-realize lang niya, nasaro naman siyang ina. Pero pag-guide pala nito sa iyo para dahil siya mawara sa maling danda. Sa pag-abot kang panahon na siya naman ang maling ina.
1: Kumbaga, so tigi mo ni mother ni Ma'am DC. Tigi mo niya naman mo niya sa mga aki.
0: Ika naman ang armalay tabi mo niya, Ma'am Desi.
1: Pero ano, may aral. May aral ka talagang mapuha.
0: Alright, thank you tabi, Ma'am Desi. At kay Analisa Binas Balmaser, good afternoon po. Wara na po so ina ko patay na ay iya tabi madam pero para sa iya da kung buhay pa so ina niyang itatao niyang saro sa nang padabaon ko sa iya ang hirap ng walang mga wala nang magulang. Pagpadaba man ang itatao kay ni Mama Analisa Pinas Balmas. Thank you tabi madam. As in, oy, 34 minutos na. Maglilis ang alas 4 ng pagkahapon. Pwede pa mag-comment, pwede pa mag-habol. At mabalik pa ang tugtugan on one.

0: Number one.
1: One. Number one.
2: Radio.
3: Number one.
1: Number one.
4: News and music.
1: Number one.
5: One Radio News FM 91.3.
6: Tindu ko na.
7: Greetings from Leia Lavandero. Kami ay nagpapasalamat sa lahat ng nagtitiwala at tumatangkilik ng aming mga serbisyo sa loob ng 2 taon. Yes, 2 years na tayo. At dahil dyan, may handog pasasalamat kami sa inyo. Makiisa sa aming selebrasyon sa buong buwan ng Mayo sa aming isang buwang pasasalamat promo. From May 1 to 17, add 2 stamps every Wednesday and Thursday sa inyong loyalty cards. Maaari rin manalo ng 1 pack of 5 kilos rice sa ating weekly raffle on May 3, 10, and 17. 1 load equals 1 raffle entry. At sa May 18, ang aming anniversary sale, may pa-free coffee and juice kami sa aming customers. Scratch cards per customer kung saan pwede kang manalo ng 5 kilos rice. Free full service, 6 kilos load, 5% or 10% off of full service load. Add 2 stamps and add 3 stamps sa inyong loyalty cards, dishwashing liquid, laundry basket, small grocery items at marami pang iba. Enjoy 20% off mula alas 6 hanggang alas 8 ng umaga. On May 19 to 31, tuloy pa rin ang ating scratch cards per customer. Weekly raffle draw on May 24, 1 whole chicken gift check from Manok ni Osang. At ang grand raffle draw on May 31, kung saan isa ang pwedeng manalo ng 1 sakong bigas. Kita-kits tayo sa Leo Lavandero, Karangahan Boulevard, Tabaco City. Leo Lavandero, isang buwang pasasalamat promo.
8: Gardusi po ang inyong punong barangay. Masaya po kung nabisita tayo ng DOH para sa MMR vaccination na pangontra sa tigdas, peke at German measles para sa mga sanggol sa ating barangay. Nais kong himukin ang iba pang mga magulang na pabakunahan na ang inyong mga anak para masiguro natin na sila ay ligtas sa anumang vaccine preventable diseases. Tandaan, wais pagkumpleto ang bakuna at ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
9: Alam mo ba ng activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba ng activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap, nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
10: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
11: Ano pong pangalan mo?
12: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
13: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
12: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
13: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
12: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
13: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahiling uminom ng kape?
12: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
10: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
14: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
15: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, laangat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
16: Land Survey, Bergoglio Geomatics and Construction. We worry your worries. We do all kinds of land survey. Original survey, relocation, subdivision,
0: consolidation, as-built, structural survey, Bergoglio Geomatics and Construction, fully computerized from field to finish. Results are accurate, reliable, and fast. We also offer free engineering works like route survey, precise leveling, topographic, bathymetric survey, CAD plotting, digital mapping, titling services, and drone mapping. With branches at 189 Ground Floor, Bergoglio Building, Riosa Street, Kinaleka, Baksan, Tabaco City. Call 052-742-5093, 0966-041-7515, and 0929-464-9467, and 195 National Road, San Isidro Village, 4800 Vira Catanduanes. Call 0967-1900-700, and 0962-370-7313. Bergoglio Geomatics and Construction, owned and managed by Kim Bergoglio, geodetic engineer and programmer. Always hire a licensed geodetic engineer.
4: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Marina sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya day pagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
11: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital, o i-contact sila sa mga numerong 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
17: One Radio.
18: Tindugo na.
19: One Radio News FM 91.3.
20: Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: 91 Radio
1: 91.3 News FM.
0: Tindugo na.
2: Tindugo na.
0: Nagbabalik kita sa Tugtugan Online. Oras niya to 4 minutos na sana bago ang alasing ko ng pagkahapon. Grabe ano
1: ha. Kanina hapon kay Christian Abrera Chan nakabul ka kunya na aldaw. Minsan dai.
0: Oh yeah, salamat sa mga nakaibanan niya to. Sa tuyang tatsuga na portion ng kaunin niya.
1: Yes.
0: Salamat sa mga nakachismis.
1: Salamat sa 112 na followers.
0: 112 followers. Oh. Good afternoon. How are you today? Abangan giraray ang sa tuyang kapwatan sa aga. Marchis na sa aga. Huwag mag-absent.
1: Dahil hahanapin namin kayo siya.
0: Oo. Pag absent, syempre hinahanap, diba? Alam nga naman, hanapin natin kung andyan ka. Ay, padete, tama kitang mapaaram. Punta, nagkakaralak daw na sa ibang ano. Mm-hmm. Pero hindi tayo magsasara dahil bukas na bukas kami para sa inyo. Sa Gerara, yun ang sarili naging turugtuga. Nakaiba na nito kami. Tanya ba ko si Erickson?
1: Anyone po, super na manawon. Salamat, Gerara, mga katindugo. Nasaga Gerara, hindi lang yan. Nasa Tugtugan on One. Nasa One Radio, 91.3 News FM.
0: Tindugo na.

0: FM Tampaco City Albay at sa One Radio 99.7 News FM Taet Camarines North.
1: Kada 30
0: yaw na ang saing noong driver. Asin tagapagbaredo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix, Best Cafe Black 4-in-1 Coffee, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, Husai Massage Oil, Best Juice 10-in-1+1 Health Drink, Asin Income, Best Caps, Minerals, Food Supplement, mababakal sa mga butika nationwide.
1: Parada 30! Bakal!
0: Parada 30!
1: Parada 30!
2: Sa headlines kan mga parada nin parata.
1: Parada 30!
0: Parada 30!
1: Headlines!
2: Dewang persona arestado sa by bust operation sa Legazpi City.
3: 303 rockfall as in 12 uson na nairehistro sa Bulkang Mayona sa nakalis na magdamlaga.
2: 27 milyon pesos na kantidad nin pigtutubod ang Shabu ay nakumpiskar sa sarong by bust operation na Baya.
3: Teachers Dignity Coalition na pangapodan na rebasahon ang aral programa kang DepEd.
2: MGB as in DENRB call na naghatod nin relief assistance sa mga apektado kana Bulkan Mayon.
3: 398 parao makakarisibi nin ayuda sa erarong kang DSWD ECT program.
2: Nasunal, Senator Bato de la Rosa nagpahiling na sa Senado ngunya na aldaw nin Lunes.
3: Sa pigbubusol ang AIH matabangan na an MSMEs.
2: 38 Pinoy crew kan MV Honjus magsasairarom sa quarantine sa Rotterdam.
3: Senator Cayetano itinalaga bilang bagong Senate President.
2: DOJ halaton ang desisyon na kana Korte Suprema sa mga petisyon na bago aksyonan ang subot arrest warrant kontra kay Senator Bato.
3: Fresh na mga babarakalo na haloy na subot.
2: Sa luwas na kanasyon na Iran na pinahimutikan na nagkaigwanin oil leak sa oil export sa Persian Gulf.
3: Iran na sinabing kakayanon ang US blockade sa loob nin 4 na bulan.
1: Parada 30!
0: Parada 30! Headlines!
2: Diyos marahay na pagkahapon, Bicolandia. Aldaw po kitang unyan ni na Lunes, Mayo 11, taon 2026. Kami po, Anna Sendong, magiging tagapaghatod barata. Ako si Erickson Brutas.
3: Ako man po, si Bernadette Banawon.
2: Nadadawag kita sa One Radio 91.3 News FM Tabaco City. As in sa 99.7 One Radio News FM Daeta. Siring man, nahiling man po kita ni live sa Facebook page kan One Radio 91.3 News FM. Oras, alas 5:06 na po nin pagkahapon. Pasiring naman kita sa detalyes kan mga barata. Natod sendo kan Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butika sa supermarket nationwide.
1: Parada 30! Parada 30! Parada 30!
2: Arestado ang duwang individual na makalis ang iginundusir na anti-illegal doon na kan Legazpi City Police Station as in Philippine Drug Enforcement Agency Albaya Provincial Office sa Purok 1 Barangay 58 Boragwis, Legazpi City. Binisto ang mga suspect na sinda alias Roy 42 anyos as in alias Rick 46 anyos na parehong residente ka na sabing syudad. Basado sa report, nakabakal ang posture buyer hali sa panginot kanin na sarong pakete nin pigtutubod ang Shabu. Na-recover man sa body search ang nakadugang ang mga pakete nin pigtutubod ang Shabu by bus money as in pirang drug paraphernalia, siringkan improvised aluminum tutor, aluminum foil na may pigtutubod ang drug residue, mga lighter as in gunting. Naaktuhan man si alias Rick

0: 813 na rockfall as ina dosing pyroclastic density current o usona na monitor man ang 21 na vulkan. Kaibana na ang tulong volcanic tremors na komo na nasa 10 minuto hasta 13 minutos ang lawiga. Sa laduman kan pagbulos kang lava, nasa 3.8 kilometros ang nairehistro sa Basugali, mantang nasa 3.2 kilometros mana sa Bugagali as in 1.3 kilometros mana sa Miisi Gali. Dagos mana nairehistro ang napanakanaka as in maluluyang Strombolian activity. Ang bulkang mayon ang presenting nas alert level 3 as in mahigot na pigtututukan kan ahensya.
1: Mientras tanto, timbog sa sarong bypass operation na kan mga otoridad ang sarong pigtutubodang tulak ng droga sa banwaan na kan ginubatan Alpayac. Binisto ang suspect na si alias Boca, 25 anos, asin residente ka na sabing lugar. Nakumpiskar sa suspect ang sarong pakete ng pigtutubodang shabu na may pigkarkulong gabat na .70 gramo asin petidad na 476 pesos na ginamit bilang bust item. Afuera digdi na-recover man sa iyan apat pang pakete ng pigtutubodang shabu na pagkumas e menos 4 na gramo asin nagkakantidad ng 27,200 pesos. Nakumpiskar man ang sarong 500 na pesos na buy bust money sarong pakete ni sigarilyo asin sarong improvised tutor. Ginibo ang operasyon na kanya ginubatan Municipal Police Station, Municipal Drug Enforcement Unit, Police Provincial Mobile Force Company, asin kanya Philippine Drug Enforcement Agency, Alpaya. Sa presente, nasa kustudiya na kanya ginubatan MPS ang suspect para sa magkakanigong disposisyon asin mahampang sa pagbalgara sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
0: Mientras tanto, pangapodan kan grupo nin mga partokdo na ribasahon ang Academic Recovery and Accessible Learning o Aral Programa kang Department of Education o DepEd. Siguring kaya Teachers Dignity Coalition Chairperson Benjo Basas, nagarida ipahanda ang field huli sa kawaranin materyales asin haros warang nagtutugot na magtukdo para digdi. Ang nasambitan ng programa, obhetong simbagan, ang mga kakulangan sa kaaraman kan mga estudyante sa indang pagbasa, matematika asin aghama. Basas na ang tunay na intensyon kan programa, iyo ang remedya asin mas makaukod ang mga hobena. Alagada, problema subot ngunyan ang kawartdo asin maawot na magpresentara para sa programa. Kun kaya permihang nangyayari, pinipwersaan mga paratukdo, nagkapirang kaso man subot na igwang nagambagan ang mga paratukdo, ngan isa na magkaigwanin sa utor. Nilinaw man ni Basas na igwagment ang programa ni Leones de Pesos na rekomendado kang dole. Pangapodan man kan opisyal na riparuhon kang DepEd ang programa, hulit abig kakaaditan na bako pahanda ang sistema asin magtaonin mga realidad na solusyon.
1: Mientras tanto, naghatod ng relief assistance ang Department of Environment and Natural Resources as in Mines and Geosciences Bureau Regional Office 5 sa mga barangay as in Bakwit na apektado kan mahiwasang pag-uranin abo gikan na sa Bulkan Mayon. Katabang kan opisina ang Philippine Mine Safety Environment Association, partner mining companies asin man iba-ibang stakeholders sa pagdistribuir nin laugan nin tubig, kahoy, uring asin iba pang pangenot na pangangaipuhan sa laugan mga evacuation centers asin apektadong barangay. Sigon kay DNR Secretary Juan Miguel Cuna, mahigot ana sa indang monitoring koordinasyon asin community support initiatives katakod naman ini sa direktiba ni Presidente Bongbong Marcos mantang nagpapadagos ang pag-alboroto ka na bulkan. Inagad man sa publiko na maging mantinidong alerto, magsunod sa official advisories asin mag-doble ingat.
0: Mientras tanto, makakaresibi ng emergency cash assistance ang 398 na paraoma gikan na sa manlain-lain na barangay sa syudad kan Tabaco na naapektaran kan padagos na aktibidad kan bulkan mayon. Sigon kaya CSWDO head Jennifer Mayo, kaiba sa mga benepisyaryo ang mga parooma na naguuma sa laugang 6 km permanent danger zone maski bako sindang residente sa laugang danger zone. Yaon man sa laugang apektadong lugar ang nasa indang mga pigtatanuman o daga. Isa sa gibo ang payout sa aga Mayo 12 alas 8 nin aga sa god alas 5 nin hapon. Ang ayuda iguanin kantidada na 10,230 pesos sa kada benepisyaryo sa irarumkan emergency cash transfer program kang Department of Social Welfare and Development. Kaibana na ang lokal na gobyerno bilang tabang sa implementasyon na.
2: Parada 30, Parada 30, Parada Nasyonal.
1: Alas 5:14 nin pagkahapon. Pasiring naman kita sa detalyes kan mga barata sa lado nasyonal. Natod Sendok and Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butika sin supermarket nationwide.
2: Barada 30, Barada 30, Barada Nasyonal.
1: Mga katindugon, kakaabot pa sa bareta, dagos nang na-impeach sa Kamara si Vice Presidente Sara Duterte, ngunyan na aldaw nin Lunes. 255 congressmen ang nagpabor sa impeachment, 26 ang nagtutol, mantang siyam ang nag-abstain. Labi sa kaipuhan na one-third kan kabuang membro kan Kamara ang nagboto para sa impeachment. Mientras tanto, si Vice Presidente Sara na ang nakainot-unotong opisyal na na-impeach sa Kamara nin duwang beses. Mientras tanto, ipighayag kang Department of na masisyerto subot kan publiko na iriris ang magiging desisyon na kan kataas-taas ang hukuman sa mga nakabinbin na petisyong igwang kinaaraman sa pagkakaarestar kay dating Presidente Rodrigo Duterte sa Dahig, Netherlands. Ligon kay Chief State Counsel Dennis Arvin Chan na ahalato na kan nagkagawaran ang resolusyon na ipapaluwas sa kan Korte Suprema. Paninindugan maninda ang nainot na posisyon na sa oras na tuluyang mag-issue ang International Criminal Court nin arrest warrant laban kay Senator Bato de la Rosa. Bago pa man subuot magsagibon nin aksyon mapadepitig di, ahalaton subuot akan DOJ ang desisyon na kan kataas-taas ang hukuman na nalauman subuot akan na publiko ang pagiging napatas akan ahensya mapadapit sa nasabing issue. Basado sa indang huring impirmasyon na wara pang kumpirmasyon na igong iniluwas na arrest warrant ang international tribunal. Nilinaw naman mismo kan International Criminal Court na wara pasindang pig-issue na public arrest warrant laban kay Senator Bato de la Rosa. Alaga di pigaras kan Chief State Counsel na daipa man liwata na nagbabagoan sa indang posisyon na mahalat mo una sa desisyon na kan Korte Suprema. Magigarumduman na kan nakalis na taon na nagsaangat ang kampo, pamilya kan mga Duterte na impetisyon na sa kataas-taas ang hukuman na nagkukwestiyon sa legalidad kan pagpapadara kay dating Presidente Rodrigo Duterte pasiring sa Dahig, Netherlands.
0: Yan trastanto pigbubusol kan Pilipinas ang pagpapakusog kang sarong artificial intelligence hub na may obeto nga matabangan ang micro, small and medium enterprises na makinabang sa makabaagong teknolohiya. Sa nakaaging 48 Asian Summit na ipinluwas sa Asian Philippines 2026 website, suportado kan mga lideres ang propuestong AI MSME Hub kan Pilipinas. Objetibo kang nasabing inisyatiba na pakusugon ng sarong inclusive na sistema na naguuyo na sa mga prioridad kang rehiyon sa digital transformation, innovation as in sustainable development. Ang Pilipinas ang naging host as in chair kan 48 Asian Summit sa presenting taon. Seraram kang propuesto lauman na mas mapakusog ang kakayahan kan micro, small and medium enterprises sa paggamit kan ni AI nganing mapamarhay ang operasyon, produksyon as in kompetisyon sa merkado.
1: Mientras tanto, naging emosyonal kan mag-abot si Senator Bato de la Rosa sa Senado ngunya na aldaw ni Lunes, Mayo 11. Ini makaliis ang anong nabula na dahil siya nagpapahiling sa publiko. Magigirumduman na huring nag-atindir si Senado ang Senadora kan Nobyembre taon 2025 makaliis sabihon ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na

0: iguana ini nin ICC arrest warrant. Yan tras tanto pig-imbestigara naman na kan Criminal Investigation and Detection Group kan na Philippine National Police ang pigsasabing subpina kontra kibato katakod kan subot extrajudicial killings sa kan Davao.
1: Yan tras tanto itinalaga bilang bagong Senate President si Senator Alan Peter Cayetano makalihis magkaiguanin ribayan sa liderato. Ang pagbabagong ini sa liderato nangyari kasunod kan posibleng pagpasa o transmittal kan articles of impeachment laban na kay Vice Presidente Sara Duterte. Sa botong 13-9-12 nadaog si Senator Tito Soto na otomatiko manamatindog bilang bagong Senate Minority Leader. Magigirumduma ng unya na aldaw nin Lunes sa Mayo 11 pagdidesisyonan kan Kamara de Representantes si Vice Presidente Sara Duterte nganing patunayan ang report kan House Committee on Justice na nagsasabing igwang probable cause sa reklamong impeachment laban sa Vice Presidente.
0: Kinumpirmara kan Department of Migrant Workers na magsasairaram sa quarantine sa Rotterdam, Netherlands ang 38 Pilipinong seafarers na luna de Cana cruise ship na MV Hondius na tinamaan nin Hanta virus. Gigibuhon ang nasabing quarantine ante sindadagos na mag-uli sa Pilipinas. Sigon kay DMWD Secretary Hans Leo Cardat, apat na tripulante na ang nagpasiring sa Netherlands kan Mayo 10, mantang masunod na ang natadada pang 20. Ang natadada na 14 na deck as in engine crew ang maiba sa barko pasiring sa Rotterdam. Sinabi man ni Health Secretary na 42 na aldaw ang nag-quarantine protocol as in magsasaira rumuuna sa testing ang mga Pilipinong crew ang testugutan na makauli. Sa presente na sa Marhay na sa Ludman Subot ang mga Pilipinong crew na nagnegatibo sa virus. Sinarto man akan ahensya na magtitinir na aktibo ang nagkontrata kan mga seafarer as in padago sindang marisibi nin sweldo amantang nakakwarantina mantang sisimbagon man akan tag sa direkan na barko ang nagabos na gastos sa Netherlands.
1: Yan taras tanto haloy na subot na naglangkaw ang presyo kan kadaklana sa pangapangenot na babarakalona sa mga merkado antes pa man i-anunsyara kana Philippine Amalgamated Supermarket Association o PAG-ASA na malangkaw ang kantidad kang nagkapirang mga produkto. Sigon kay samahan at ugnayan ng mga consumer para sa kakaunlad ng Bayan o Suki Network Spokesperson amihan na mabalay haloy na ang nangyaring pagmahala kan mga babarakalona na monitor na subot ni Dainey bako sana sa mga supermarket kundi maging sa mga merkado. Pagdoon kan opisyal na permihan na pigtataram kang nagkapirang manufacturer na daay sindama lang kaunin presyo alagad limitado sa Dainey sa nagkapirang produkto asin bako para sa pangkabilugan. Apwera digdiigwaman ng mga kusa na paglangkaw ang nagkapirang mga tindahan huli sa nagkapirang external factors na automatic na ipigpapataw sa presyo kan produkto. Ang kaibahan sa nasubuot, sadit sana ang patong alagad, konpirmihan nagigibuhon, syertong mamamatean na kan mga

0: Alas 5.22 din pagkahapon. Madagos kita sa detalya sa kanmang barita sa Lado Nasyonal. Pinanginota ni Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIESA Chief Operating Officer Mark Lapid na pananaunin ayuda sa 500 na chopper as in operator na miyembro kan pasang Mazda kan na kaaging webes. Ilang representante kan sa iyang ama na si Senator Lito Lapid as in katuwang na grupong Lingkod Lapid nagtaunin na 5,000 na kilo sa ninbagas si COO Mark sa opisina kan pasang Mazda sa Quezon City. Kaibanan niya si Pasang Mazda National President Obet Martin as in si Barangay Don Manuel Chairman Antonio Maria Benito Calma kana Quezon City sa pananaunin baga sa 500 na operator chopper as in sa nagkapira mga misis na representante kan mga chopper na nasa pagpasada kan nabanggit na Aldawa. Ana kada saro nakaresibi ng tig 5 kilong bagas asin na ang natada na ayuda ipigtao pa sa ibang miyembro kan pasang Mazda.
1: Parada 30 Barreta National.
0: Update man po kita sa kamugtakan kan sa tuyang panahon

Natod sa indok ang Best Cups Mineral Food Supplement. Ang lawas ng tawo na nga ipuan yan in minerals kay wili ng pag-inom ng sarong kapsula o aldawa. Nga ni makalikay kita sa kahilangan. Ang Best Cups Mineral Food Supplement. Mababakal po nindi yan sa mga butika nationwide.

0: Ang sabi po ka na pag-asa, basado sa Tropical Cyclone Bulletin number 8, unong kay Tropical Depression Kaloya, na mantinir kay Nian sa iyang kusog, gamantang naghiro pa northward. Mantang yaon sa kadagatan na sakop kan east of Eastern Visayas. Ang lokasyon kang sentro kainhi nasa 470 kilometrong este kanagian Eastern Samara. May darainin kusog nin paros na maabot sa 45 kilometro per ora. May pagbugso na maabot sa 55 kilometro per ora. Mantang naghihiro pa northward sa kaskas na gis sa kilometro per ora.
1: Pagpada, mainta, pagpada, mainta, weather update.
0: Alas 5.25 ni na pagkahapon, pasiring man kita sa mga barata sa luwas sa kanasyon.
1: Pagpada, mainta, pagpada, mainta, barata, international.
0: Pinaymutikan kan Irinyan Oil Terminal sa company ang mga report kasunod kan Subot Oil Leak haran sa Karg Island saro sa panginot na oil export hub sa kan Iran sa Persian Gulf. Nagluwas ang mga report makalis magpahiling Subot ang satellite imagery nindakolang oil slick sa kadagatang na sa kanlura na kan isla kan nakalihisan na mga aldawa. Sigon sa chief executive kan kumpanya, nagsagibosindanin mabusising inspeksyon sa mga storage tanks, pipelines, loading facilities as in mga tanker sa lugar alagad wara sindang nahiling na anumang senyales nin tagas sa kanlangis. Sinabi man na kanopisyal na wara nin nairehistrong oil leakage ang Marine Emergency Mutual Aid Center o MEMAC sarong Regional Marine Pollution na Monitoring Body. Dagdag pa kainiya, nagsagibusubot ang mga Iranian teams sa nindugang na field inspections as in laboratory testings. Makalis magkalat ang mga report, alagad wara sindang natukoy na anumang baka sa nin oil spill.
2: Mientras tanto, ipighayag kang Terana nakakayano nindaan padagos na balakaid kan Estados Unidos sa Iranian port sa laong nin apat na bulana. Makalisin ni kang nangyaring salitan nin putok sa pangultangan kang Estados Unidos asin sa Iran sa Gulf region kan Biyernes sa taho kan pagpupursige na wakasan na ang gera. Nanindugan man ang US intelligence analysis na daikakayanon kang Tehran na naval blockade sa loob nin pirang bulana. Sigon sa mga report, sinabi kan kampo kan Iran na dahil ini magre-resulta sa malalang pressure sa saindang ekonomiya, puon kan magpautob ni US blockade. Dugang pakaini na limitado ang impluensya kang Estados Unidos sa Tehran mantang ang duwang kampo padagos na nag-uulay mapadapit sa sarong kasunduan. Marurumduman na nagkaigwanin palitan sa pag-atake ang duwang kampo sa laog asin palibot kang Strito Bormusa kabali na ang UAE puon kan ipautob ang sarong ceasefire sarong bulan na ang nakalihisa. Bigahalat sa ngunyan kan Washington ang simbag kang Tehran sa sarong propuesto kan US na nagsasabi nga formal nang tapusan ang gera bago pa man ang pag-uulay sa mas kontrobersyal na mga isyu arog kang nuclear program kang Iran. Sigon sa tagapagtaram kang Iran Foreign Ministry, napadagos pang pigtitimbang kang Tehran ana sa indang kasimbagan sa Estados Unidos.
0: Sa mga mahilig man sa sports.
3: Sports News.
0: Ipinahiling man giraraayan ni Filipina tennis player as in star Alexandra Ayala ang siyang husay as in tibay nin buot bago madaog gi world number 2 Elena Rybakina sa round of 32 kan Italian Open na ginibos sa Rome, Italy. Nagtapos ang laban sa score na 6-4, 6-3 pabor kay Rybakina. Alagad naglaban man liwat si Ayala asin pirang besa na naipahiling ana sa iyang tibay laban sa masalangkaw na ranggong kalaban na. Sa ibong kan angata sa kawata, nagibon ni Ayala na tawan ni Kurab ang second seeded player bago dagos na makuha ni Rybakina ang control kan game asin makalaog sa round of 16.
1: Para Barreta, Barretang Lokal.
0: Iyan naman po ang naging katiripunan na kan sa tuyang mga barata. Nakaibanta sa pagatudakan mga barata sa technical department. Yan po dyan si Sir Luzon Bonazala. Sa mga paraan tabay tama na sa bilog na probinsya ka na Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate, Sorsogona. Dahil po maghali, masunod na ang programang The Tita Poliana Show kasabay si Tita Polia. Kami po ang sendong naging tagapagatod barata. Ako si Erickson Brutas.
2: Ako man po si Bernadette Banawon. Digdi sa One Radio 91 FM.
0: Team Duguna!
1: Barada 30 Hatod sa Indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Q-Sai Massage Oil. Best Juice 10-in-1 Plus 1 Health Drink. Asin Cam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide. One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia.
4: Dr. Ruby Lanting Casaul Educational Foundation Incorporated invites you to their early registration for academic year 2026 to 2027. They offer the following courses for incoming college students. Education courses, Bachelor in Special Needs Education, Bachelor in Elementary Education, Bachelor of Secondary Education, Major in English, Filipino, Mathematics, and Social Studies, Bachelor in Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Electronics Technology, Electrical Technology, and Automotive Technology, Teacher Certificate Program, Business Education Courses, Bachelor of Science in Business Administration, Major in Financial Management, Marketing Management, and Human Resource Management, Bachelor of Science in Hospitality Management, Computer Courses, Bachelor of Science in Computer Science, 2 years Associate in Computer Technology. They also offer Strengthened Senior High School Academic Track for incoming grade 11 students. Wanna be a certified Lantinian? Bring the following requirements. For incoming first year college, original Form 138 and Form 137. 2 pieces photocopy of PSA birth certificate. Original certificate of good moral character. 2 pieces 2x2 and 2 pieces 1x1 ID picture with white background. For strengthened senior high school, original Form 138 or certificate of completion. 2 pieces photocopy of PSA birth certificate. Original certificate of good moral character. 2 pieces 2x2 and 2 pieces 1x1 ID picture with white background. For junior high school, original grade 6 card, PSA birth certificate, certificate of good moral character, 2 pieces 2x2 and 2 pieces 1x1 pictures. Wanna be the first in line? Visit their website at www.drlcefi.com for online pre-registration or visit the school for more inquiries at Tomas Cabila Street, San Juan, Tabaco City. Visit their Facebook page, Lanting Casaul College Tabaco, and enroll now. No entrance examination and no tuition fee. Achieve your dreams at Dr. Ruby Lanting Casaul Educational Foundation Incorporated.

0: si Consi Ram versus Janko, asin ang sa iyang power committees.
1: Trade and industry, angatan negosyo, tuluy ang kita.
0: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawalat. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
1: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
2: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kang Tabaco.
0: Consi Ram versus Janko, siram sana! May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Tiyan na si Ram. 8 chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
3: Stay healthy, drink healthy. Drink Nature's Green Barley Grass Powder. Comes in two variants, unsweetened and sweetened by stevia. Nature's Green Barley Grass Health Drink is deliciously healthy, rich in vitamins A, B6, and C, packed with essential nutrients like protein, vitamins, and minerals to refuel your muscles and replenish energy level. Nature's Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents dehydration by balancing electrolytes, boosting the immune system, support good digestion, and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day. 100% organic, 100% affordable, 100% pure. Nature's Green Barley. Available at all drugstores near you.
4: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, PayLater, Last Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta, Unverified E-Wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Mabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa Unverified GCash and Unverified Maya account mo? Don't worry, may paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan.
5: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
6: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
7: Mga padi, mga madi na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayunan palandigdi sa Tabak Dance Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sampangan sa nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio. Nag-a-accept palansindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabak Dance Studio bukas kada Webes, alas 6 nimbanggi hanggang alas 10 nimbanggi. Mahiwas as in fully air conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio.

0: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
1: Power Cells Brand. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
3: Heto, ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
4: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
3: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.

0: halo-halo, dapat chowking!
1: Dr. Ruby Lanting Casaul Educational Foundation Incorporated invites you to their early registration for academic year 2026 to 2027. They offer the following courses for incoming college students. Education courses, Bachelor in Special Needs Education, Bachelor in Elementary Education, Bachelor of Secondary Education, Major in English, Filipino, Mathematics, and Social Studies, Bachelor in Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Electronics Technology, Electrical Technology, and Automotive Technology, Teacher Certificate Program, Business Education Courses, Bachelor of Science in Business Administration, Major in Financial Management, Marketing Management, and Human Resource Management, Bachelor of Science in Hospitality Management, Computer Courses, Bachelor of Science in Computer Science, 2 years Associate in Computer Technology. They also offer Strengthened Senior High School Academic Track for incoming grade 11 students. Wanna be a certified Lantinian? Bring the following requirements. For incoming first-year college, original Form 138 and Form 137. 2 pieces photocopy of PSA birth certificate. Original certificate of good moral character. 2 pieces 2x2 and 2 pieces 1x1 ID picture with white background. For strengthened senior high school, original Form 138 or certificate of completion. 2 pieces photocopy of PSA birth certificate. Original certificate of good moral character. 2 pieces 2x2 and 2 pieces 1x1 ID picture with white background. For junior high school, original grade 6 card, PSA birth certificate, certificate of good moral character, 2 pieces 2x2 and 2 pieces 1x1 pictures. Wanna be the first in line? Visit their website at www.drlcefi.com for online pre-registration or visit the school for more inquiries at Tomas Cabila Street, San Juan, Tabaco City. Visit their Facebook page, Lanting Casaul College Tabaco, and enroll now. No entrance examination and no tuition fee. Achieve your dreams at Dr. Ruby Lanting Casaul Educational Foundation Incorporated.
2: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Halin sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
3: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Coffee Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso. Ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganon hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman at kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong dahil ito po ay nakakatulong para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, at ang ating balat, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha? Dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.

0: Hello, just my little evening. Welcome sa panunisa edisyon kansin ng programang The Tita Poyani Show. Hindi naman po sa inyong likod na baka masyadong mag-iunan. Pero mahamuto eh. Ay, nakakatawa doon. Gurang na pero may harang pa. Magdadalamitan mo naman po tayo hanggang alas. Nuwebe ng gabi. O, diba ang sweet ko pag ganitong aral? O, kasi pag kinakagat ka pala ng dilim, nagiging sweet ka. O, diba? Ay, yung iba daw, immune na. Immune na sa dilim mo. Kahit madilim, hindi pa rin sila sweet. Aww. On 2nd Mayo 2026. At siyempre naman, it's a very special day to think Clean Lunes.
1: Clean Lunes!
0: Hindi lamang po sa ating mga bakuran, sa ating mga tahanan, kundi pati na rin sa ating mga isipan. Pero mas gusto ko talaga ganito na. Mga pa-sweet-sweet lang. Sweet-sweet lang.

ako na. Parang ano na. Parang boring na. Parang hindi ko na kakayanin na chumika tungkol sa ganito. Ano ba yan? Hindi naman matutuloy ang kasal. Ano yan? Ha? Parang nanggigigil ako eh. Pero mo ba naman excited na ang fandom? Fandom? Tapos, hindi na naman matutuloy. At meron pinag-uusapan na prenup arrangement o agreement. Ano ba yan? Mamaya-maya ang konti, tatalakayin natin, hihimay-himay natin yan. Ngunguya-nguyain natin. Ano ba yung nangyayaring ito? Parang nagiging pattern na. Baka naman nagiging serial wedding fiasco. Spell fiasco. Aba, may nag-google. Google agad. Ano bang ibig sabihin ng fiasco? F-I-A-S-C-O. Fiasco. Pattern na ba ito? Mamaya pag-usapan natin dyan. Aba, ang pag-aasawa po ay hindi pagkakamit lamang ng parang muebles, kagamitan, na may warranty. Hindi, ganun daw. Parang, naku. Mabuti na lang, ha? Mabuti na lang, hindi ko alam ang kanyang address ngayon. Pupuntahan ko talaga yung babaeng yan. Hindi ko naman sasabunutan. Showbiz Papi Dick. Ayusin ko lang yung kilay niya. Kilay.

0: Aba, ibang klase naman ngayon, diba? Sa Senado, naku, nagkaroon ng kudita. Aba, si Cayetano na ang Senate President. Itchapwera na si Tito Soto. Although, syempre, nangungulay politika ang lahat, pero ganyan talaga sa demokrasya. You cannot be choosy. Choosy! Kung ano ang kagustuhan ng majority, yun ang masisinod. Kaya antabayan na lang po natin ang mga susunod mga pangyayari sa mundo ng politika dito sa Philippines. Oh, of course, hindi ko tatalakayan niya ngayong gabi. Dinaanan ko lang. Dinaanan lang, oh. Basta't ang pag-uusapan natin ngayong gabi ay tungkol sa wedding fiasco. Fiasco. Akala ko pa naman mababahiran na ng langis ang aking labi. Hindi naman labi ang nasa iyo. Nguso yan. Nguso. Labi yan, no? Ang sweet ko yan ang lips ko. Very thin. Very thin. Kissable lips ba yan o kickable lips? Ano ba? Basta, mamaya-maya ng konti. Dito pa rin po sa The Tita Pollyanna Show on your Best Cafe Radio every night with your Tita! Best Cafe Radio, One Radio Tabaco, One Radio Diet. 18 after 6 o'clock ang oras dito sa One Radio. Diyan sa inyo na oras na.
1: The Tita Pollyanna Show.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba. Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One
2: Radio. You're listening to One Radio News FM.
3: Tindugo na, Bicolandia. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
6: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
8: The great way to transformation is here. Presenting Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Feel the transformative power of our unique formula designed to breathe each strand to life. Do it yourself. Leave it for 30 minutes and voila, you witness the change you've been waiting for. Look extraordinary with Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Available in medium brown and natural black. Look hot and be cool with your new hair.
9: Stay healthy, drink healthy. Drink Nature's Green Barley Grass Powder. Comes in two variants, unsweetened and sweetened by stevia. Nature's Green Barley Grass Health Drink is deliciously healthy, rich in vitamins A, B6, and C, packed with essential nutrients like protein, vitamins, and minerals to refuel your muscles and replenish energy level. Nature's Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents dehydration by balancing electrolytes, boosting the immune system, support good digestion, and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day. 100% organic, 100% affordable, 100% pure. Nature's Green Barley. Available at all drugstores near you.
10: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
4: comes in two variants, unsweetened and sweetened by stevia. Nature's Green Barley Grass Health Drink is deliciously healthy, rich in vitamins A, B6, and C, packed with essential nutrients like protein, vitamins, and minerals to refuel your muscles and replenish energy level. Nature's Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents dehydration by balancing electrolytes, boosting the immune system, support good digestion, and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day. 100% organic, 100% affordable, 100% pure. Nature's Green Barley. Available at all drugstores near you.

0: na ang bagong sarap ng chicken inasal dito lang sa One Nok Chicken Inasal Diet. Mayroon kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pecho, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pecho, 105 pesos lang. At heto, ang One Nok Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nok Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte. Kayo po ay nakikinig sa programang The Tita Puliana Show. Hatid sa inyo ng Best Cafe, ang pinaka-the best na herbal na kape. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. Best Cafe Black. And Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
1: The Tita Puliana Show. Puliana Show.
2: Hola, hola, hola. Sa oras na alas 6:39, para gusto po kita girara isa sa ating programang The Tita Puliana Show on a Monday night. Kumusta naman yung nakagat ng dilim? Na masyadong pa-sweet-sweet na ang voice. Kayo ba ay napa?
3: Aray ko!
2: Hindi. Bakit? Dahil sanay na kayong makagat? Kano eh?
1: The Tita Puliana Show!
2: Of course!
3: Showbiz! Pakiti!
2: Eto na nga. Totoo nga bang canceled na ang inaabangang dream wedding ni na Bea Alonzo at Vincent Cor sa Spain? Usap-usapan ngayon sa social media ang chismes na naudot ang kanilang kasal dahil sa matinding hindi pagkakaunawaan tungkol sa kanilang prenuptial agreement. Wow, so sad. Dun sa aming probinsya, wala mga prenuptial novercell na ganyan. Pumayag ang nanay, pumayag ang tatay, nagkasundo, mayroon silang ihahanda, kasal. Wala yung mga prenuptial na yan. Alam mo, pampagulo lang yan sa buhay. Ayon sa mga kumakalat na blind items, may pa blind items pa. Handa na ang lahat para sa ingranding kasalan mula sa flight preparatory Spain, mga hotel booking, hanggang sa mamahaling outfits ng dalawa. Pero lahat ng plano ay nagbago nang sumulpot ang usapin sa prenup na hinihingi ng pamilya ng businessman. Ganyan talaga pag masyadong mayaman yung ikakasal. Kailangan talaga sigurado sila. Kasi hindi nila alam eh. Baka biglang may mga line na, hindi natin sigurado na ang babaeng yan ay mahal ka. Baka naman pinapakasalan ka lamang yan dahil sa ating pira. Ngunit mama, mahal ko siya. Hindi ka sigurado? Bakit? Ilang buwan na ba kayong nag-on? Nito lang, kamakailan lang.
1: Pwes! Yun na nga yun.
2: Kamakailan lang kayo nagkakilala. Pagkatapos ngayon, magpapakasal na kayo. Kailangan gumawa tayo ng prenuptial agreement. Nakakatawa dun. Oye? Eh, yun na nga, hindi matanggap-tanggap ng actress ang ganito, ha? Sinasabing pumayag naman daw sa simula ang actress pero nagbago ang ihip ng hangin dahil sa isang controversial na clause. O, diba? Isang linya, isang talata ng kanilang prenuptial agreement. Gusto raw ng pamilya ni Vincent na tumira si Bea kasamang kanyang magiging biyanan sa isang bahay. Bagay na hindi type. What feel? What feel ni Bea Alonzo? Siyempre, pagising mo sa umaga, makikita mo yung mga biyanan mo dyan. Parang hindi naman yan. Ako din? Ayoko din? kung merong magpapakansa sa akin, tapos may prenuptial agreement, tapos ang isa sa mga clause dyan ay kailangan tumira kami sa bahay nila. No! O, diba? Itira na lang kami sa ilalim ng tulay. Huwag lang kasama ang manugang. Uy, kahit pa mabait yung manugang, diba? Magdalang hiya ka naman. Well, dahil nga sa tensyong yan, nauwi raw sa pagkakansila ng kanilang Spain trip at pagpostpone sa lahat ng preparations. Sa ngayon, tikom ang kanilang mga bibig. Wa sila splukhanja. Tikom na tikom ang bibig ni Bea at ni Vincent tungkol sa issue. Kaya, abang-abang na lang yung mga fans na yan. Totoo nga ba? Dito, nagwawakas ang kanilang pag-iibigan. Ang tanong, nagkaroon ba ng pag-ibig? Pagmamahalan? Dahil kung sa akin, pag may mga ganyan na dahil lang sa prenuptial agreement hindi makasal, ibig sabihin, pinagdudahan ka. Tapos, wala ka talagang pagmamahal sa kanya. Kasi kung mahal mo siya, ay nako, sign! Sign agad ako, diba? Kung mahal mo, eh eto na nga, parang nagiging serial wedding fiasco girl itong si Bea dahil nung nakaraan din, hindi din natuloy ang kanilang kasal ni Dominic Roque. Sa ano-ano ba yun ni Harry? Ay, hindi na! Well, ang sabi kasi nila, nagkaroon din ng prenuptial agreement na bagay na hindi rin sinang-ayunan ni Dominic. So, noon pala si Bea ang nagkaroon ng prenuptial agreement na hindi naman sinang-ayunan ni Dominic, kaya sila nagkahiwalay. So, ang tanong, ang tingin ba ni Bea Alonso sa kanyang magiging asawa ay kasangkapan? Gamit? Kutsi? Ha, diba? Kasi parang hindi na tao ang trato mo pag ganyan. Diba? Weddings? Dapat may love. Hindi ka naman basta-basta magpapakasal. Although yung, alam niyo yun, yung ipinagkasundo ng magulang, yung mga pre-arranged marriage. Parang, ako, nangyari na sa akin yan, kaya nung makita ko yung ipipre-marriage sa akin, ang tsaka. Lumayan sa kotse. So anyway, sinisingit talaga ang sarili. So anyway, talagang dapat mag-isip-isip na itong si Bea. Diba? Parang, ano ba to? Paulit-ulit na lang. Kasi minsan, isang beses no, nangyari, okay lang yon. Nandun na lahat. Meron na nga silang gown, meron ng susuot. Lahat, kompleto na. Hindi na tuloy. Ngayon, ganun na naman. Sobra na yan. Parang serial wedding fiasco girl ka na dahil. Naku, kung may pangatlo pang beses, naku, ewan ko lang. Talagang hahanapin ko na yung address ni Bea. Sasabihin ko sa kanya, what's wrong with you? Why is this happening? We're so magulo na. Sasabihin naman ni Bea sa akin, ayaw ka pakels. May pakels ka? May pakels? Masyado akong mapakels. Anyway, let's just wish for the best. Sana po naman hindi totoo at sana naman magkatuluyan din. Dahil panahon na para mag-asawa din si Bea. At napakayaman pa naman yung kanyang pakakasila. Diba? Purong ginto. Purong ginto! Ayaw ko sabihin, no? Oo, nilalakad ko pa sila. Nilalakad ko pa sila. Kaya ganon. Kung kayo din ay magpapakasal, kayo ba ay magkakaroon din ng prenuptial agreement? I-chat nyo yan o i-text nyo? 0961-447-3923. Payag ka ba ng prenuptial agreement? Ako ayoko. Ayoko nga. Dapat kasi sabihin mo agad sa may naliligaw sa'yo, sabihin mo agad, may prenuptial agreement ba yan pag nagpakasal tayo? Kung meron, huwag mo na ituloy ang panliligaw mo. Nag-aabala ka lang ng oras. Hoy! The Tita Pollyann is showing your best cafe radio every night. One radio tabaco, one radio diet with your Tita!
4: binubura.

Welcome sa ikalawang oras. Kaan sa ito yung programang The Tita Pollyanna Show. Kumusta naman po inyong Dina Benavine? Masyawaya. Uy, di ba at masiram ha? Tadaanin do ako, maagi ako dyan sa Indo at dyan. Dyan ako mag-Dina Benavine. Kung sino man yan. I'm open for invitation. Pero dapat lang po, light lang ating kakainin sa paggabi, ha? Paalala lang naman yan. Pwede naman yung serious oil, pwede rin hindi. Diba? Chan nyo yan eh. Ay kung chan ko yan. Eh di ako talaga nag-iingat kasi bumabalik ng aking katawan sa pagiging balingkinita. Ay! Ang daming maingat. Diba? Ganda ng face. Tapos ganda ng katawan. Eh di ang ganda. Marami na naman manliligaw. But anyway, tuloy-tuloy pa rin po naman tayo sa ating pinag-uusapan ngayon. Parang ang pag-ibig ba ay sinusukat na sa pag-aari? Diba ng bawat pamilya? Ay, kuya, mamaya ka na tumawa. Si baby na lang. Kasi ba naman, pag nagkakaroon kasi ng ganitong mga prenuptial agreements, talagang mabigat din sa loob yan. Or di kaya naman, wala talagang pagmamahal, o di kaya parang marriage for convenience lang ang nangyayari. Kasi dyan din nalalaman nung bawat partido, no, na mukhang hindi yata sila talaga nagmamahalan. Kasi bakit sila umaangal ng ganito? O di kaya naman, kung merong mga clause na hindi mo gusto, pwede naman pag-usapan. Meron daw kasing clause na doon nga sila titira sa bahay ng mga ko. Ang pangalawang clause naman, sakali daw silang magkahiwalay, eh syempre walang makukuha si Bea. At syempre, yung mga anak daw, kung sakasakali magkaroon sila ng anak doon sa mga ko mapunta. Eh, mabigat naman yun. Eh, pwede naman siguro pag-usapan. Kung ako si Bea, sasabihin ko sa kanila na, gusto ko sana ako, payag ako sa usapan na, ba't siya ganyan magsalitan? Payag ako sa usapan na, pasakali kami hiwalay, wala ako makukuha. Pero hindi ako payag doon sa mga anak ko mapunta sa inyo. Hindi. No, pwede. Kailangan sa akin yan. Tsaka wala din siyang makukuha sa akin dahil mayaman ako, no? Akala niyo sa akin maherap ako? Hoy! O, may mga... Kaya, doon lang sa party na yun na... yung mga anak, parang hindi ko rin gusto yon. Dapat kasi sa nanay na pupunta yung mga anak. Ayoko ng mga ganyang clause. Diba? Kaya kailangan talaga ayusin. Kung halimbawa meron kayong mararanasan na ganyan, pag-aralan yung mabuti dahil baka para na rin yan sa protection ninyong dalawa. Diba? Meron kasi mga usapan na kaagad, no, magpapakasaparang iniisip na kaagad, paano kung maghiwalay yan? Diba? Parang talaga, oy, napaka-advance yung mag-isip. Hindi pa nga kami nakapagtayo ng pamilya, iniisip nyo na maghihiwalay kami. Tapos meron na kayo mga close na ganyan. Huy, dahan-dahan naman kayo, nagmamahalan kami. Hindi lang kami basta-basta magpapakasal dahil kailangan ko na magpakasal. Hindi pwedeng ganyan. Gusto nyo ganyan ako magsalita? Parang napaka-unglamorous. I really don't want to talk like that, but I guess it's kind of cute too. It's really nice to have that kind of accent, right? Very right. Talaga naman, nakakatuwa. Pag may nakakarinig kang ganyan, parang may Bisaya accent. Maraman, toothpaste. Siampo. Oh well. Cooking oh well. Tuwilet. Ano kung saan-saan na pupunta ang ating mga accent, ha? Kumusta naman po ang inyong naging Mother's Day? May hangover pa ba si Madur? Nanay? Mama? The Tito Pollyanna Show! Meme!
Mother or mood rocks. So, lahat po ng katawagan sa mga mother. Pero marami ding mga nanay na very practical, no? Bakit? Hindi na tayo magsiselebrate ang Mother's Day. Araw-araw, Mother's Day. Kung anong gusto kong gawin, gagawin ko. Ako ang commander dito sa bahay. Tapos gagawin-gawan niyo pa ako ng Mother's Day. Hindi. Wala. Hindi tayo gagastos. Hindi tayo lalabas. Sa hirap ngayon ng buhay, hindi pwede ang ganyan. Mother. Nakakaloka. Kaya yan ang mga practical na nanay. Diba? My extra. Anyway naman dito sa atin sa The Tita Pollyanna Show. Every Wednesday ay Mother's Day at isa lang po ang ating palaging sinasabing dalhin sa ating mga nanay, ensaymada. Because according to a survey, mothers love ensaymada. So you better find the best ensaymada in your town, in your country, in your province, in your

0: a join na kayo. Sabay sabi ng
1: I love you, Mommy.
0: I love you ka dyan, ang tigas ng ulo mo. Pag pinapahugas kita ng plato, biglang marami kang dahilan. Masakit ang ulo, may assignment.
1: Anyway, Mommy, I'm going to make the best out of my life, so let's just buy a dishwashing machine. Hoy!
0: Mahal yung dishwasher, ah. Tsaka kailangan asikasuhin mo pa rin yun. Yung dishwasher, lilinisin mo pa yan. Kaya trabaho din yan. Kaya mabuti pa, hugasan mo na lang yan, mano-mano. E de, na yan, mag-ano pa kayo, mag-dishwashing machine pa kayo. O, diba? Gusto mo yun? So sa isang beauty contest, may tinanong, what can you do to help ma save Mother Earth? Ang sabi ng contestant,
1: thank you so much for that question. I can help save my Mother Earth by helping her clean the house and wash the dishes, by taking good care of her and buying her vitamins. And I, thank you.
0: So ang tawag niya sa nanay niya, Mother Earth. Eh ganyan naman kami mga Becky.
1: Nasaan ang Mother Earth mo?
0: Namamalengke. Ah, ganun. Ang oras natin, 11 minutes after 7 o'clock in the evening. At syempre naman, yung ating mga bagets dyan na amoy araw, sobra pong init! Grabe dito sa Bicol, ha? At hindi lang sa Bicol, sa mong Philippines. Mainit. Kaya yung mga bata, amoy araw. Dapat ngayon, ngayong mga oras na to, at 12 minutes after 7 o'clock, dapat amoy gabi na sila. Alam niyo, pag amoy gabi, amoy baby powder na yan, na ano na, bonus na yan, yung iba nga na Lego. O ayan, dapat amoy gabi. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Daet with your Tita Pollyanna.

Tatanda at lilipas rin ako. Ngunit mayroong awiting. Iiwanan sa inyo. Alaala. Dahil minsan tayo'y nagkasama.

0: Para muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw, panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw, marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
0: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka ba? Available nationwide.
2: One Radio.
3: You're listening to One Radio
4: News FM.
5: Tindugo na, Bicolandia.
6: Loving yourself is the key to a healthier you. Make a change. Isama ang fiber sa iyong lifestyle. Alam mo ba na ang pagkakaroon ng sapat na soluble fiber sa iyong diet ay malaking tulong para sa maayos na digestion at weight management. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. May mga sangkap na psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
7: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog, pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
9: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Marami kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Whitening Soap with Glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide. The Tita Poliana Show. Tindugo na!
10: Panalo sa panlasa!
0: Tingnan na ang bakong sarap ng chicken inasal. Dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Mayroon kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pecho, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pecho, 105 pesos lang. At heto, ang Wonok Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, Wonok Chicken Inasal Diet. Bukas-bukas kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte. Kayo po ay nakikinig sa programang The Tita Poliana Show. Hatid sa inyo ng Best Cafe, ang pinaka-the best na herbal na kape. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. Best Cafe Black and Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Poliana Show.
11: Tito Puliana Show!

0: Bueno, a esa hora son las 7:33. Lunes para manguirar, eh. At siempre, very special day ang Lunes. Dahil ito po naman ang araw na nagpapaalala sa atin na Clean Lunes.
1: Wow!
0: At siyempre, thank you so much sa mga nanunood sa atin ngayon sa ating Facebook page, One Radio 99.7 News FM. Kay David Pasit, kumusta ka na dyan sa Barangay Angas, Basud, Camarines Norte. Happy Monday night din sa'yo. Ganun din sa kay Eusebio Enting. Magandang gabi sa Bermas, Belo, Castillo, Barciliano, and Banyaris family dyan sa Panarayon, Bakake, Albay. At syempre, coming from ikaw na po family of Fatima Tabaco City. Dyan po sa Legazpi City, hello, good evening kay Tita Lily Beth Esteves. Hi Beth, kumusta ka na dyan? And of course, regards din kay Kuya Pepe. At syempre naman, hello kay Tita Cherry Borja. Syempre naman sa San Lorenzo. Ganun din kay Janeline Camo. Good evening to you. Kumusta na kaya ngayon si Evelyn Barameda? Hello, Tita Evelyn. Diyan po naman sa Chris Rester Grill sa my port area ng Tabaco City. Kumusta po kay Lynn at syempre kay Mommy Lani at sa lahat ng mga mommy ko dyan. Of course, kay Tita Chris Barameda. Diyan po naman sa Chris Rester Grill. Good evening. Hello kay Yek Kanyeta at syempre kay Tita Joy and Tito Leo. Diyan po naman sa Leo Lavandero. Thank you so much. At syempre po naman sa lahat po ng mga nandyan ngayon sa kani-kanilang mga tahanan at nag-iisip kailan nga ba ang piyesta ng aming barangay. Wow, may ganun. Oo, kasi minsan nakakalimutan natin yan. Pero minsan naman pinaghahandaan natin bago pa man dumating. Kaya kung piyesta po sa inyo, i-chat nyo ako para alam ko. Malay nyo, magkakarating ako sa piyesta nyo. Sisiyasatin natin ang mga pangyayari sa inyong mga piyestahan. Dahil sa masusing pagninilay-nilay, ay magkaroon tayo ng masayang samahan sa hapagkainan. Yan ang naman ang paborito natin, di ba? Basta sa fiestahan, gusto ko lang talaga leche flan or di kaya naman fruit salad. Minsan din na-over ako, na-overdose ako sa leche flan. Oh. Lalo na yung mga leche flan na galing sa Ligao. Ang tanamis! Talaga naman. Hinihimatay ako sa sobrang tamis. Ang ating hotline 0961-447-3923. Sabi naman ni Sabel, hindi raw niya tunay na pangalan. Itago na lang natin siya sa pangalan ng kanilang tiyahing nasa abroad na Sabel. Sabi ni Sabel, Tita, ano ang mas nakakahiya? Yung mangungutang o maniningil? Wow. Ewan ko, hindi ko alam. Kasi pag nangungutang ako, hindi ako nahihiya. Siguro pag maningil, mas nakakahiya, di ba? Hindi ko naisip yun ah. So, kailangan talaga may hiya ka pag naniningil. Ganon. Anyway, yun namang nangutang. Sana namang kusa na lang magbayad para wala nang hiyaan. Parang, Mare. Ano yun, Mare? Huwag ka na mahiya, Mare. Singilin mo na ako. Ante, saka na lang, Mare. Nakakahiya naman. Sige na, Mare. Huwag ka na mahiya. Sige ka, hindi ako magbabayad. Ganon. Pero minsan nakakahiya ding mangutang. Diba? Lalo-lalo kung hindi mo masyadong close, pero kaya lang talaga may pangailangan ka. Talagang nag-iisip ka na mga kung paano mong sasabihin, di ba? Eh, kasi dapat very convincing. Ma'am, Pwede po ba mangutang, ma'am? Mangutang ka? Yes po, ma'am. Kasi po, meron akong kailangan bayaran na. Baka kasi ka maputulan ka.
1: Ah, ganun?
0: Magkano bang utangin mo? Pero, ma'am, sagutin mo muna ako. Pautangin mo ba ako?
1: Sagutin mo muna ang tanong ko. Magkano bang uutangin mo?
0: Huwag na lang, ma'am. Nasisindak ko. Ganyan, ganyan. Manindak ka. Ay, nako po. Hi, Tita Frammy Barra Juarez. Saan sa lahat po naman? Sa lahat ng mga tambay dyan ngayon. Of course, kay Tita Sardi at kay Jacob. Dyan po naman sa Upper Bonga. Baka kay Abay. Kaya ganun na nga. Hindi talaga natin alam. Depende rin sa tao yon. Ano nga ba ang nakakahiya? Yung mangutang o yung maningil? Minsan ano na lang, casual na lang. Alam mo, mare, kalimutan mo na lang talaga siya. Hindi talaga kayo bagay. Talaga, mare, oo, hindi kayo bagay. Kaya kalimutan mo na siya. Ayusin mo yung buhay mo. Baka naman marami ka pang makilalang iba dyan. May 1K ka ba sa GCash? Diba? Segway! Kung meron ka, pautangin mo na ako. Ganun lang. Yung iba talaga magkukwento pa yan. Ay, mare, alam mo ba kung ano nangyari doon sa kapatid ni ano? O ano? O di kwento ng kwento, tapos biglang... May 1,000 ka dyan. Pautang. Ay, sorry, wala eh. Kasi lang, nagbayad din ako eh. Ah, ganun ba na sayang lang yung chismis ko? Sana sa iba ko na lang chinis. Aba, ako pa kayo na may utang na loob sa'yo. Eh, ginamit mo lang naman yung chika para makapangutang ka. O, diba? Ganun talaga. Sa pangungutang naman, pakapala na lang ang mukha. Diba? Eh, kung babayaran mo naman, okay lang yun. Pero kung mangungutang ka na wala kang balak magbayad, eh... Ibang usapan na yun. Diba? Pag nangungutang kayo, palagi yung isipin, babayaran ninyo yun. Hindi yung basta-basta nangungutang kayo dito, utang doon, tapos walang bayaran. Naku! Oy, sa Japan nga, Japan ba yun? Meron pang halimbawa nangungutang ka tapos hindi ka nagbabayad, gagawang ka ng tarpaulin. Hindi nagbabayad. Aray ko. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your tita.

0: Hola, hola, hola. Gusto niyo yung energy kong gano'n.
1: Hola.
0: Sobrang init ng panahon. Pero syempre maganda rin yung pinagpapawisan tayo. Natatanggal yung mga toxins sa ating katawan. Lumalabas sa ating mga pawis. O, diba? Nakaupo ka lang dyan, pinagpapawisan ka na. Hindi mo na kailangan pang gumalaw. Natutulog ka nga lang eh. Pawis ka na. Actually, mas maganda talaga yung hindi naman masyadong mainit, ano? Yung iba nga sabi na, grabe, ang init! Magpapakabait na ako! Ha? Bakit? Kasi mukhang hindi ko kakayanin sa impyerno. Eh, magpapakabait na ako! Ayoko talaga doon! Ang init! Wow, ganon. OA. Kaya kayo magpapakabait na rin kayo, ha? Para naman, hindi pa kayo nasasanay.
1: Sure.
0: Of course, nandito naman po tayo sa Shoutout Boulevard.
2: Greetings, greetings, Shoutout Boulevard.
0: Hello dyan sa Bongkay family, sa Binitayan, Malilipot Albay. Of course, kay Ero, good evening. Dyan po naman sa Mandulungan, sa Daet. Good evening, Tita Dolores Pacao and family. Ganun din sa kanyang mga kapitbahayan dyan sa Mandulungan. Malapit na yan, papunta daw yan ng Mercedes. Kumusta naman dyan sa Mercedes? Do you have Benz? Do you have Benz? Mercedes Benz. Woo! Ganda na sasakyan na yun. Anyway, binabati naman natin si Kagawa John Bongalon. Dyan po naman sa Baranghawon, sa Tabaco. Ganda din kay Ninong Noel. Ninong ko na ha. Ninong kita no. Ninong Noel Bongalon. Opa, may ninong na ako. Malapit na ang Pasko. Evangeline Vianas, hello. Ganon din po naman, binabati natin ang lahat ng mga taga Marirok dyan sa Puro Cuatro, sa Descal Sota family. Hello kay Bernal Daisy Bona Obra. Talaga, kumusta ka na? Matagal ka nang hindi nag-chat. Wow. O, yung mga poging tambay dyan sa tindahan ni Tita Frammy, kumusta na? Baka gusto niyo akong i-chat. Wow. Mga harot to. Nako. Parang na-excite ako. Pag merong mga sinasabing poging tambay. Diba? Pelakpakan natin siya. Sure. Gaano ka pogi, Tita Frammy? Sino mga kamukha nilang artista? Gusto kong malaman. Of course, kay Jeneline Camo. Kumusta ka na dyan? Tatawa tuloy ang aking mga angels. Hello, Jing, adyan sa Gianan family. Kumusta naman si Aldrin Cobalies at si Mama Paz? Dyan po naman sa Cormidal. Good evening din, dyan po sa Urpao. To Benedict and Diane Brizo at ang kanilang mga anak. Sana nakikinig sila ngayon. Nicanor Ampuon, kumusta ka na? Shout out sa iyo galing sa iyong asawang si Annaline. Wow. Pagkatabi lang sila actually. At syempre dyan po naman kay Adrieline Ferrer sa Purok Tres, San Isidro Iraya Malilipot. At ganoon din kay Jason Banwa. Good evening. Maika at Miara, matapak ka mo? Magkaturog na ka mo, mga bebe. program ang katulog na kamo. Dahil na kamo magpaparwisyo kay Tita Ev. Sa bagay, pag cute naman yung mga babies, kahit man ang makulit sila, okay lang. Hello naman kay Desi, dadyan po naman sa San Ramon. Dyan po naman sa Kinale, to the Vergara family, amiga kong magayununununun, Maria Emma Vergara Gonzalez. Although may mas magayon sa iya, of course, si Mami Upeng Vergara. Hello din kay Tita Nora, kay Tita Jonaline, at kay Tita Al. Kamusta na kayo dyan sa Kinale? Ate V, Bongala, kumusta na? At syempre si Mami Normita Contreras. Artista ko yan, si Mami Normita. Oo, siyang starring sa isa kong vlog. Vlog talaga. Ay, magaling na artista yan si Mami Normita. Hindi siya nagre-reklamo. Sasabihin mo, oh, tingin dito, tingin doon, lakad doon. Wala, hindi siya nagre-reklamo. Gagawin niya lahat. Very professional. Sabi ko nga sa kanya, sisikat din siya. Sisikat din. Gusto niyo mapanood si Mami Norma, pasya lang kayo sa Johnson ng Kahibangan sa TikTok. Nandoon, hanapin niyo. Naglalakad talaga siya doon. Of course, to Alma Buave and family, dyan po naman sa Baranghawon. Ganon din po kay Corazon Bonaobra and family sa Basud. Pinabati ni Mark Anthony Madera ng Daet ang kanyang mga friends dyan sa Tabaco City na sina Marjorie Bonaobra, Larry Brutas. Good evening sa inyo dyan. Ganon din po, binabati natin si Mama Salina Bonina na sobrang sipag. Sana nag-enjoy si Mami Salina Bonina kahapon dahil Mother's Day. Edna Toledo, dyan sa Puruk Uno, Barangay Angas, Basud. Good evening. Oning, kumusta ka na dyan sa Purok Tres, sa Hindi Baka kay Albay? Ganon din kay MJBN family dyan sa Malilipot. Hello to Alex Imperial and family sa Daet. Kay Tita Eman at Andrea, dyan po naman sa sentro ng Daet. Binabalati din natin si Fam, si Kuya Chad, G, Boss D, Carrie and family. Dyan po naman, family Lacson. Good evening.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Hindi porket nasa ilalim ka ngayon, doon ka na lang habang buhay. Minsan, nasa gitna ka lang ng proseso. Hindi pa tapos ang laban mo. Hindi mo alam, baka isang desisyon, isang pagkakataon, o isang breakthrough lang ang pagitan mo sa pagbabago ng buhay mo. Yung hirap na nararanasan mo ngayon, posibleng yan din ang maghulma sa'yo para maging handa sa blessing na paparating. Kaya, huwag kang susuko kasi minsan kapag akala mo wala ng pag-asa, doon pa lang nagsisimulang dumating ang pinakamagandang chapter ng buhay mo. Ikaw, patuloy ka pa bang lumalaban kahit mahirap na?
0: Usap One, hatid sa inyo ng Best Cafe Green.

0: 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
1: One Radio.
2: You're listening to One Radio.
3: News FM. Tindugo na, Bicolandia.
4: Heto ang pinakabago.
5: Best Cafe Green. 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
6: Wow! May bago na namang Best Cafe.
4: Nagtataglay ng Red Alinatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
6: Wow! Gusto ko yan!
4: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
6: Nice! Walang asukal!
4: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
6: Pampasexy!
4: Pampamacho!
6: Pampahealthy!
4: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
6: Perfect!
4: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
7: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
8: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
9: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
8: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
10: Kalusugan Alert!
11: Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
12: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Ligas City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
11: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
13: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na, healthy pa.
14: The Tita Puliana Show on the radio.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo? Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
2: One Radio.
3: You're listening to One Radio
4: News FM.
5: Tindugo na, Bicolandia.
6: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
7: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
8: Nag-level up dahil sa mga extra ng 20 healthy ingredients.
9: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
10: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee.
11: Best Cafe Black.
12: Also available.
13: Best Cafe Green. 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
14: 12 pesos lang per sachet.
15: Ang init!
16: Patata!
15: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
16: Patata!
15: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
16: Patata!
15: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
16: Batata!
15: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
16: Batata!
15: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
16: Batata!
15: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries in yung mga lugar at hanapin ang...
16: Batata!
6: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
17: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
6: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
18: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat.
6: Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Vitamin Soap with glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections.
11: and other skin problems.
12: High quality na sa murang halaga.
14: Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.

0: nga ang bagong sarap ng chicken inasal dito lang sa One Nok Chicken Inasal Diet. Mayroon kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepso, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepso, 105 pesos lang. At heto, ang One Nok Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nok Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte. Kayo po ay nakikinig sa programang The Tita Puliana Show. Hatid sa inyo ng Best Cafe, ang pinaka-the best na herbal na kape. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. Best Cafe Black. And Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show.
1: Sa 8:34. Sana po naman kahit papaano ay nagkaroon tayo ng magandang samahan ngayong gabi. Ang daming tumika. At syempre, alalahanin natin pag Lunes, isipin po natin ay Clean Lunes. Para may maayos ang ating pang-araw-araw na haibo sa buong linggo. Let's start clean on a Monday. That's right. Of course. Malinis na tahanan, bakuran, at isipan. Para naman the best yan. Oh! Of course, thank you so much sa kasama natin forever. Dito mo naman sa The Tita Pollyanna Show ang Romeld's Dorothy Marketing, regional distributors ng Snowfresh, Rejuvian Products, Luyan, Lola Nord Palabok, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Atata Products, Snowtime Ice Pops, Daly's Condensed and Evaporated Milk, Drink of Float, Golden Town Sardines, Jolly Candy, Jolly Lollipop Candy, and Sweet Station Mallows. Muchas gracias, Romeld's Dorothy Marketing. 20 years now. Of course, kasama rin po natin dito sa The Tita Pollyanna Show ang One Nok Chicken Inasal Diet. Diyan po naman sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Sentro ng Diet. Pasya lamang po kayo sa kanilang Facebook page, One Nok Chicken Inasal Diet. Para sa inyong mga online orders and inquiries. Yes, kasama din natin ang Best Juice, Best Caps, Dr. M's Amazing Tea, Kisai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, 3-in-1 Whitening Soap, and Charcoal Soap. Available nationwide. Siyempre naman, para sa mga magagayo na mga katindugan in the City of True Love, para sa satuyang me time as in self-pampering, sarong lugar sana, Pink Spa. Pink Spa, dyan po naman yan sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahi, Tabaco City. Open every day, starting at 9 o'clock in the morning. Pasyal naman po kayo sa kanilang Facebook page, Pink Spa Facebook page. O di kayo magdumana sa nakitaan po niya ito sina Tita Mary Jane, Ana Cha, Rhea, and Belle, ang inyong friendly Pink Spa Angels. Thank you, Pink Spa! And of course, good evening sa Leo Lavandero. Makakasama na natin bukas. Thank you so much, Tita Joy and Tito Leo. Whatever you do, you can't get away from your Tita Pollyanna. Every night po tayo nakakatelaminam. Alas 6 hanggang alas 9. At syempre naman, bukas, araw ng mga chismosa, marites. Araw din ng mga choosy day. At syempre naman, araw ng mga maaarte. Yun. Kasi maaartes. Pinilit. Ito naman po yung inkoy na bako masyadong magayunon pero mahamuton. Gurang na pero may harang pa. Tita Pollyanna, nag-iiwan ang mga katagang. Kung maganda ka, Gina. Ay, gato. Hanggang bukas, sweet dreams.

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na, Bicolandia.
1: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nandigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga ang Best Cafe.
1: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
3: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
4: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
5: Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
7: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
6: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
7: Sige, papalaundry ko na lang.
6: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
7: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
6: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
8: Available in all supermarkets near you.
9: Diabetes. Isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban. Boss Herbal Capsule. Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapartiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ejercicio, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
10: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
11: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
12: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
10: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Tindugo na!
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang insight mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
2: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Evenings on One Radio.

0: Gustavo Ako series Team Dugun
1: na radio station
2: One Radio
0: 91.3 News FM.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
4: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
2: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: Evenings on One Radio.

0: Ginger Brew Salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sare-sare stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
1: Evenings on One Radio.

0: ako po si Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
1: Saro ka pong nurse?
0: Baka medtech.
1: Medtech po.
0: Okay. Po. Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, dahi ako pigpapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rong Boss Herbal Capsule, malaw na sa trabaho, magayuno ng epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
1: Maghapon ka na kami.
0: Maghapon ako trabaho, dahi ako pigpapagal talaga. Maski digde, so malugod kang mga masitas. Maano na ako din sa laugang haron.
1: Pati sa trabaho.
0: Pati sa trabaho. Hindi ako pinapagal. Maghapon niya. Magayuno ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
2: Kidney Stone. Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood. Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia. Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes. Mag-Boss Herbal Capsule.
3: Evenings on one.

0: different radio station.
1: One radio.
0: One radio.
1: 91.3 News FM.
0: Dugo na.
1: Pakinggan po natin ang isang mapagmalasakit na paalala mula kay Dr. M, isang eksperto at doktor sa linya ng alternative medicine.
2: Sa panahon ngayon ay marami po ang nagsasabi na ang produkto nila ay gamot daw sa maraming sakit. May mga nagsasabi na ang kanilang herbal na kape, food supplement, oil liniment at mga tulad nito ay direktang gamot daw sa halos lahat ng sakit. Pinaalala ko lang po sa inyo na kapag ganyan ang naririnig ninyo ay huwag agad kayo basta-bastang maniniwala. Maaaring malagay sa peligro ang inyong buhay at kalusugan. Ang mga herbal na produkto ay pwedeng makatulong para ang tao ay mas mabilis na gumaling mula sa karamdaman o gumanda ang kalusugan. Subalit hindi pwedeng sabihin na yun mismo ang gamot sa mga sakit. Ipinagbabawal ng Food and Drugs Administration ang mga ganyang claims. Suriin nyo ring mabuti kung sino ang nagsasalita, lalo na po sa mga radyo, TV o social media. Baka naman hindi po sila otoridad sa linya ng medicine o kalusugan. Ang dapat nyong lalong paniwalaan ay ang payo ng mga doktor at mga eksperto sa health and wellness dahil sila ay nag-aral ng maraming taon upang maging dalubhasa pagdating sa kalusugan. Maging matalino rin po sa pagbili ng mga herbal na produkto. Hindi po totoo na ang mas mahal na mga herbal products ay mas epektibo. Piliin ang mga produktong mataas ang kalidad, rehistrado sa mga ahensya ng gobyerno, kinikilala at nabigyan ng mga gawad at mura ang presyo. Sa hirap ng buhay ngayon ay malaki ang matitipid nyo kapag ang tatangkilikin nyo ay mga produktong makatao ang presyo at hindi abusado. Maraming salamat po. Laging tandaan, kapag malusog ang bawat isa, masaya ang buong pamilya.
1: Ang public service na ito ay hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix at ng programa Wellness is Happiness.
3: This is One Radio's Evenings on One.

0: favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Tindugo na.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
2: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
1: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Evenings on One Radio.

0: City, Vero 21461.
1: Wee! Mga surpresang bareta. Basta na iska. Hey, konsulto. Kiki. Ake.
2: Si Big King!
3: Anak ko? Ano ba? Gusto ko
4: manap. Nagnintabilog na Pilipinas 9 Bakalang 5 Diyos Maray na Adugon Wali sa Pro Kikidubon kakasiributan po na sa kamuta sa ano man na Let's start the for the guy e being a blessed. Be humble, think better than else. Remember, dar and to win. Sa mga katibong mas, ansayin na nyo manang happy day. More bombings from heaven.
5: Happy
4: kay si Pilokis ka na malilipo ay konsil matay kay konsil palokin Victorino kawa nasabuyang kaan magayon na sama timante at sabuyang officer.

0: Landing on SDO. Bye, tama ba yako? Eden birthday ang kanda. Lens sa kabilyo sa kabuskin. O kaal join line sa mga din line hospital. Hey, come on. Kita nin. Ano manong mani? Aleo si ikaw 2020 sa mga katuduan sa Bundolens. Lang tangalim pa sa atin po ng anasa. Sa atin rin galing ang argagaling. Are lots of people watching this eating for us to for eating for us mind them. Yes, fun no, it's very embarrassing problem. Sir, not things we should do. It goes in great deal. Si Nagben Pinjo kunya to sa to sa siyudad ni dito siyudad ni terser di masin ligaw di kamantuhan is kamarin ni Surkate sun mas probong siya kanal bay ang tri yung po na sa pangarang tigbosing Jing Monte Oslan kagan sa kuyang par anong man ako po si Bueno bako man ki alag bay kama sa yumahan dakul nag nagkami sa ikamang kig kig tantama kan
1: si Bueno.
0: Not narotsada ka kikpugtakan basi mga kasapas ni Pan Pagas aso ba pressure area na dati pinagkasi sa kabus na ito 690 km manor sa coordinates na 21 degrees east mayroon na piktar der si Pilipinas.

0: yun na pre, kaunkas na nagpamag sa salon inom sa indako
1: si Bueno so king
0: pamarata nagkakaya riduman sa siburo ko indugon
1: Bueno king
0: na ko isenta sa pag-apelisip si Banman
1: sa
0: kakato na ya mga person kargado sa paglinig sentro local digdudan sa Banwan Lipoli kaya unado publik mada ayos na naman ang satuyam ayos ngayon pangayaon dentro ka city padam kaya rin nagig
1: oh so
0: kaya buwag pa bus drivers police drivers kujudo tatirog pa women's co-op albay operators drivers drivers mga parapadyak tandaan isinwet
1: si Bueno sa king king
0: sa banwaan ka na sangguni ang an proposto singil sa tricycle tricycle mga katindugon so, siguro kung na ikan sangguni ang bayan mapaluwasin na ng tindugon para po sa bagong papad mga motorized tricycle jawaan kan malinaw
1: si Bueno sa
0: kaya para umam mga parasira pero tanganing makaibipiligro tras tanto mga katindu yukan emergency relief assistance na tagapi kiraray na nakatingara mga kadlamang girara sindanin pagkahera ka maina adepes na ayuda
1: si
0: ang mga kwa binipisyan na di is double mga naapik buruto kan bulk map daw ang para sa 6,230 mga katinduma taging
1: si Bueno sa King
0: pangini atot sa kape 18-1 kasabayan best kape gold 20-1 best kape green si po miss kung kayo't naon igwanin marito sa laya

0: mga kapitbahay ang Lee Appliances mula sa modernong kitchen, efficient water conditioners at ang pangarap ng lahat sa RT.
1: Minawa nakuha ka RRS Marketing
2: yeah, na bagong friend nakuha RRS Marketing
0: ta ano pang hindi RRS region wide di kalikas sa siyempre sa RRS bases sa RRS yes na yes
3: ilabas na

0: siyudad din Batan, Daragar, Spica, Malin, siyudad din Ligaw. Aw, tipinagyudose, sundok ka 16 asin ini, gigibuhon sa mga lokal na tanganing bako, masamo tanto. Pasasalamat po sa Alante Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dahil mong pag-aksyon na Albayano, dahilan sa pag-alboroto kanan.
1: Si Juan King.
0: Nakakatilipin Institute of Volcanology and Strombolian Activity sa Ganbulkan Mayon, Kasubangging, 843. Kung sa ini nagos ang effusive eruption na nagdurar na mga katibog nin Shinto Basong Aldaw na nagpuproducer nin lava flows, pyroticas or oso na asin rock panagos na nakatidugon ang alert level number na bawal sa CSI man na maglaog sa meter radios permanent danger zone. Tras tanto, maaming dugang na classroom na lugar sa probinsya ng Albay ang nakatalaan para mas ma school year 2026 naman. Ini ang pinagpahayag ni Gobernador Noel Rosal matapos magpirma mental payment po sa Department of Education din na sigabos na iskulahan sa probinsya ang binipisya kung isan dakula ang bayad para sa construction ng mga buildings criticized na ang kabautan ani sa bilog na anagad mga knisa sa ngunyan dahil papupunan na kontrobe sa projects itong pang-infrastrakturang alokasyon ang sagkod sa ngunyan dahil panama pupunan
1: marata
0: kumos na taga makangirhat ang sa barangay katidain laki as ganda na sinda supuniran na tugang man Anrista Paninigmas.
1: Osa Biggie.
0: Bukas na ang bagong ACT unit sa Bic Hospital and Medical Center BR o BMC sa probinsya ng Alin. Kasabay kaini ang RARTAC team para pagbulong sa pagsalbar din buhay asin pag sigon kay B Medical Center Chief Dr. Raburag na kulang oportunidad tanganing bulungon ang sarungingi kan pagig asin pagkagadan sa nasyon kabri asin pagpapabulente sa irarong kan feel zero billing perbisyo kay 4 oras na care class vision administration vascular stroke intervention mag ang stroke ang pantulo at pagkagadan sa Riyod Bicol Yudong 2020 marata kasabay permit isa puso arol sa pagkindugon kan ma na day po kita tamaan kan high blood so, balansi hatuyang kaon sa Oroalda perming big mga katindugo na nuha day dapat na paunrahan na kada bis naglalaway-laway agang pagabunin timo-timo asin patibaan na dugon ana perwisyo sa satu mantiner na magayon na lawas
1: si Black King King
0: marata Taod!
2: You're listening to What News FM.
3: Una sa Bicol.
4: Ang ora do kang 6G Enterprises, hardware, electrical supplies, construct, coco lumbers, gravel and sand, asin, iba-ibang klase ng semento, arog and poson, Portland Type 1, Apo Premium, Apo Memento Filipino, whole cement, 6G Enterprises, makukuha sa entrada kang Happy Home Subdivision, Tagay, mag-text o mag-apoy, 0947-4280948-58 o sa landline number, 6G Enterprises, barato, the Enterprise Money Padala, 557194245.
5: Pak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Bombita Generator Services. Bombita Generator Repair. Maa. Generator Repair. Bullshitting. Ina. Ang iba't ibang brand. Tor. Gaya ng Suzu. Cummins. Yate. And Greenfield. Nag-aayos din kami ng portable generators. Gasoline at diesel generator. Hanap naman kayo ng malalaking generator o pyesa. Sa Bombita Generator Repair Services. O hanapin si Mr. Ra. Sa Bombita Generator Repair Services. Ang app ay matatagkam. Maaari din pong generator sa Zone 6, Paco City. Kaya din na ang inyong mga generator? Tumawag na 46-7407-09-7394-3. Hanapin Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Sitch by Mr. Jack.
6: Alam mo ba yung pakiramdam? Off yung sabon mo? Yung kahit parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko, ang whitening level ang freshness at glow. If ang board at radiance clinically proven. YDS 5 talagang protekta mo sa dullness at dryness. Ay, boom! Iba na fresh. Soft at maputi. Simple lang gamitin on for 30 bago bandawan. Tapos gamitin. Ang dali kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos. Subukan Like an Eye Skincare PH para sa more skincare tips.

0: minutos. 42 minutos pas pa 5 oras na naman na magbanat tabako gapo di paisi escalating students pabago hiring applicant teaching positions and baccalaureate programs sciences agriculture nursing engineering business administration elementary and high school TTIPIC past the teacher examination and prepasters with good moral standing in trans following application letter resume diploma and transcript other pertinent documents to the president academic college number 5 listing tag 08 6 19 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 tao sa sobrang liwanag. Pag ay Canor Bilaos Jr. Kan ayuda sa bicycle, Sir Buen, sa malilipot, na itabi na kasabay sa list. Sabi kan ibang bay.
1: Doon ako nalungkot.
0: Kay Margie Dungo, Marinang, sa tuwing katindugon. Ano na talag para? Ano good mga katindug? Subchat ni Dio. Nasa laso pindot, nagbalik. Sardunica Bardo, kaming nagdadagog digdis. Gabay! Madana fiesta sa Sendon, ha? Sel San Andres. Uy! Si Sir na Milanyo. Ano na? Inian ba kung sinong lalaki? Dahilan sa katitipid mga katindugon, tamahalo na ang produktong pito. Akarwas, inibo ka ining lang. Naglakaw pa si Ring Duman. Asan dyan sa may... Hi, Madam Alma ni Carter, kay Alicia Rosales, Jocelyn Kyle Volada, ni Badena Pasada, Open Sport Cooperative, by Clara Caguco Rimon sa Dela Rosa, Fer Candano, kay Jenny Nagpapadam, kay Gina Birma, shout out, Pirming Nagdadangog, sa Gabus ng One Radio, galama, kay Aurea Borse, Borse Family Bilgar, sa San Isidro Iraya, and sa Indo,
2: Bueno,
0: basta ngayon ang gado, piestahan dyan, ano? Maluya-luya ka na nga ni Sarugan sa mga punsyunan. Ang programa nga niya sa El Bakery, tinapay mainit sa presyong dati. Makukuha sa Tabaco City, pinamamahalaan ni Madam Gina Nang, Perming Yao, Itiminyoso, pamahawan, pagutuan, merindalan, pamanggiha, itiri, good news sa mga nagpapamahalaan.

0: mga sinaagahan di kansyudad din Tabaco and Barsaga baro oras nang nagsiserbi. Iguamat po si Dandisyon na enting barbershop and salon. Matapos magpagwap kayon, inabot nin gutom di Barsaga itiri si Aga. Malilipot kakpit ko lisiyong pagsadiri ka pinamamahanaan ni Rabos Boy Early Bea makukuha along National Road yan po kinuilawon. Malilipot albay sa mga parabulang tandaan ang hakal daw na Domingo kakpit ko lisiyong. Do try na mga katidugo na ang premyo kangana yun na sundo sa matapos 500 pesos sa registration na alas 7 sundi ulutan alas 9 uno igwari yata kung ki buro na pizza dosi sa Manilipo Lisiyoma Mr. Asin mapasmatam mundarahon sa Arishab Cerro sa presyong kaya damlak laon Arishab nagagamit din maruhiya kung kaya singunin dong dabahon tamakurang baguna ba. We was, no worries, just relax. Mano poblasyon, now albay. Maray nagudo sa Sinman B. Sa mga mapagayon kanharong office in mga EDP, one in beautification project sa barang Brigada isan sa mga noy, Madam Sir. Hanap ka mo nin pintura sa iman. Siyempre, sa Tabaco Paint Center na klaseng pinigwasinda. Kulor na ipatimpla sa Tabaco Counter. Makukuha along National Road yan po, Barangay Tabaco City. Marina, good morning, Cor Asin Helen Berwega. Yan man si Loriner Bursi, Chairman Committee sa Sangguniang Panlungso, Edad din Tabaco, Kag Asenso. Si diretso kita mga katidugon sa ditang retang kilulukal na otoridad ang sarong sumbikala na tante na lalaki aligar nagkukondusir din illegal na deals sa barangay Abihan Duanes daw matapos ang matapit o pinagpersonalize kan PNP Baras ang suspitsado na si Ad Iguani ay nagtaong impormasyon na o sa mga kapulisanong sa aligasyon na illegal desitado dahil lang kay Elias Head o Elias E pang sa kasong pagbalong 33 paragraph A kan Admirado 2480 Philippine Dental Act of 2007 nagpagkundusir ng na daingli sa professional rin. Sigon sa pumagdaranin pi asin delikado sa publikawi dahilan sa kakulanganin karamaan sin sertifikasyon kondusir ka ini na konfitsado ang dental equine para perlil yan na pinagagan. So
1: si Bueno sa Digging
0: Entras tanto ipinaliwanag ni Congresswoman Crisel Borsi Lagman ang sa iya para sa impeachment ni Vice President Sar. Ini nangyagi ni Bong Sisyon kan House of Representative ipresentar sa plenaryo and House Committee of Justice sa pangyayot ni Bilisto Kontuhan dating 55 alak pinagkorehir naging 205 ang nagpabor 25 ang bako pabor asin siyang abstain.
2: Mr. Speaker, as Julia Leg House of Representatives, I took my oath wearing would faithfully and honored the duties, uphold the Constitution of the Republic of the obey the laws, do justice to the rights of all, meant to serve with fair passion, putting public interest above, work to promote their safety and constituents, listen from whom my mandate, the trust that has been given to me, no respect. From my servants, from the Republic of the down to the barangay officials. The probable with the House Committee on Justice against Vice President Duterte. Culpable violation of the bribery and corruption crimes of public trust. Notably derogate the spirit core of the above quoted this. Vote to House Resolution number 9. The articles against Vice President Sara Z. Duterte, and I look forward to a fair and judicious trial in this.
0: When also, see first this man. Mientras tanding tugon sa kota taon sa Pilipinas, ang sarong Vice Presidente is na na-impeach kan inimtaramo ni ML Party Blayla dilipos ang ginibong butahan sa House of Representatives Mayuria kan mga miyembros ka ini pabor sa naunang bitan ng impeachment.
3: First in history for a vice president twice matunay na hindi lahat ng naiiwang legasayan sa pag-aproba ng Kamara sa Justice Committee at Articles of Impeachment inat ng prosegutan. The true thrust for accountability is on stop balita ay hindi ang liderato sa pagboto ng 200 na House members pabuo papatuloy ng impeachment. Common at panawagan ngayon sa buong Senado, hindi lang sa to, gampanan nila kanilang mandatong konstitusyon. In this impeachment, only VP

0: Parahuwunaw, kasama sa taong bayan door. People are watching. At tayo, hindi sila magwawalang kibol. Tuloy na tuloy ang laban.
1: Si Bueno El Parte Team, Laila De Lima. Taod-taod mon, an...
2: Biyahe ka na naman? Mixi ang sasakyan mo. Sa Websikura, ang ride mo. Ang di kalidad na rates. Plus, complete service alignment and chassis recoil at ATS exquisite sa tire ting, wheel balance, mag clips. It na. Laha Road, liga sa production so at 0960-251-21940 at 00258. South, spotted, smooth at safe.
3: Ria Lavandero, kami ay at sa lahat ng nagtipatangkilik ng Shock sa lang taon. Yes, tamay halaman o. Makiisa buong sa sangguwang pasasaw. From the two stamps, every Thursday, balon ng 5 kilos rice sa ating 10 equals 1 raffle entry. Iri sa free coffee and juice customer cards. Per kung sa alon ng 5, 6, 7 of full service 2 stamps at 3 sa inyong loyalty card. Ibasos at marami pang iba. Enjoy 20% off sa alon na on May 19 to 31. Ang ating scratch custom raffle draw on May 24th at ang raffle draw on kung nasang sakong big kita kita Rangahan Boulevard, Tabaco City. No, isa salamat promo.

0: ng tubig na lumalabas lang ang number one at ang natatulmer ang pinagsawat higop sa lanhawa. Kasapak pang Calmedic Ginger Tea lang ang isang orihinal ng tubig labat, lemonade, lemon brie na sa mga groceries, drugstores, stores. Kayo, kayluya.
1: Si Consi, Ramber, Sassi, Power,
2: Industry,
3: ang atanig,
2: Uwi,
1: ang Bor, and Gana, Warang, Mau, Tourism, Tulio, ang Gayo, kan tunay na pagkamoot.
4: Public information na yung bulus na ibabalang ibog.
5: Disaduction, ligtas, protektado ang bilog na siyudad ko.
1: Si Janko, si Rams.
6: 9 pesos, bigay ng mga best cafe. 8
7: herbs. Benko, Linda, certified best user ng kape. Ang anak ko, nitong best night. Ang okay na ang digestion ko. Naging normal. Mag-aapin na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng daga ang best cafe.
8: 8 in 1, 1 tea in 1 coffee. And best cafe black. Also of a green. Pesos lang per sachet.

0: Boyan sa Zone 1 San Antonio. Yaon sa na National Road. Boyan Furniture accepts customized fine. Gamily Boyan Furniture. At Zone 1 San Antonio Taba. Mag-apod 9139-6987 or 0997958 for most.
1: May bagong tambayan na naman Pat Cycle Pro A Parts and Accessories Ready Cycle Pro Cycle Parts and Accessories by R3 Cycle Center. Siguradong bawat PSB siyang may puso ay tires? Meron! Engine oil, batteries at kundi na lahat sa Cycle Pro 8 Motor Accessories Ready para servisions at formang panalo. Wait na! Cycle Pro Cycle Parts and Accessories Ready. Looking on Bangkilingan, Tabaco City.
2: Pagising pa lang, may pambungad na kagad sa...
3: Walang body.
2: Nakaka-proud, B. Ganun na siya. Napapansin na layo siya sa sakit at karam. Sa edad na to, mas ngat siya sa iba. Madali at matanyang ito. Loko sa Yummy Vit. I am Roxanne, mommy of Bem Luigi.
4: Batang lamang.
5: Day na maghadi sa naan St. Jude Animal para itao at kaipuhal. Day maghadi Animal Bite sa an bakunang kabaratong kantidad. Marina sa St. Bite Center Amrot o Yam o Ikos. Proti o kapamilya aliwal. Bukas man ang sa indang Facebook page St. Bite Center.
6: Bisitahon Animal Very 9 Rivar Street. Tahi, tabi near Amandong Cope Hospital o ikot ang numero 0976-1996-704-6119.
7: Hangdi kalidad. Aturanong Distraction Supply. Parato.

0: kang bill sa APEC, tawad, dakulon, debit card. Asin pwede nin pwede ang mga hardware materials. Presyo, presyo, asin servisyo, garantisado pa. Jaya Enterprises, Marco 7, Happy in Tagas, Tabaco City. Jaya Enter, own in Bandish Bar, in Mrs. Irwin Billion. Mag-text or 0908-1564 or 0936-16. Jaya Enterprises.
1: Malsun pa! Mag-uragon!
2: Si Bueno sa
3: Kiki! Na ang simbay ang pormawerte
4: si 7 minutos na mag-uan! Alas 6! Aram mo niya ito, mag-andugasyon, gis na sa linya si Rutas Erickson!
5: Maray na pagkaagata din, mag-iragirabilari. Gadan ang lalaki ang makarol sa poroki oras tabako sita subanggi ang sedo sisa ang nampanyo sa kanil barangaya teka so ay may agoma asirin nga to kanabitin na ang na may darang babo pa sila sa kakasaan na sa iyang tuga pauni ko ta na hali sa pag-atimbes bariyang tiyaon na man na sanggay ta na hiling niyang nag-agi sa may parte ta na suspect kung sa iyan nagtang sa natabiin sa iyan ka na pinangyari asin ibaan niyo iyang may darang tabaka pagkasubuot sumarong tricycle sigun man sa investigasyon na ka na tradisyon na iriwala sa daga min na naging motibo ka na suspect ka kung sa iyan na pang nagkaigaan na suspect ka maot na sunuha piktima ang kubo-kubo kainiya na sa pagpatina ang mga gamit sa pag-uma. Sa mga nakalis na naagdawa, kita kan biktima ang napigman na karek. Trastanto, ang antabi sa ben, siyang nagsuko sa pulisya, asin nga unang unya ko, asin para disposisyon na, asin masyon na. Yan tabi sa dagdag na pareta, alo big sa luwa, si Erickson Gupa, tubo na!
4: Dugon si Erickson Brutan Duanan ha iwal sa mga rason
2: si Brutan King
4: 20 minutos na paspo ang size ana kaigwakan session House of Representatives asi kasodma igwak na tuloan pinag-anan not impeachment magiging decision house kay Vice President Sara kodita sa Senado o pagni maging sarong impeachment court and then pantulo iyo po ang pagmobilize pagbilog nin task force kan DILG na kumpuesto nin rinibong kapulisan tangani sana saso na ang ICC ni Warren. Mga katindugon, o enot na impeach manang si President Sara Duterte, butuhan ang impeachment ng mga miyembro representative 257 mga katindugo. 20 na ang asin ang libong nag-abstain. Iyan sa ibong mga katindugo babradipi na babaga na nag- sa sisa miyembros kan PDP laban na mabut pabor sa impeachment tawa na ning ang mga katindu nataraabot na 2028 presidential election babraso mga kan pro Duterte sa House Representatives
6: pasaway ka
4: tura buto pagsabo rin niya kan House of Representatives iyo po ang sa inyo. Impeach ngayon, tangani na sa korte, anita ng mga aligasyon, tanganing masabutan ang mga ipipresenta. Pensaman, tindugon kan kam president.
2: Bueno, sir.
4: De 250 House of Representatives ang nagpabor po dyan. 5 ang nagkontra po mga katindugo. Isa ng pakita.
2: Si Bueno, sir.
4: Di sana salami. Okay, tapos. Tugon. Panduwang piga dayag niya to an manungod sa kod nangyari mga katindita tangay kan ayurinya anta pat makako asising boto kunin do ha boto enta ko aning si senador basa

0: ing sa sinada nga katindugo magbuto. To, tiba to kan maariguana ni war na pigaprog international poon ka Nobyembre si bato mga katindugo naglaog ah pero nagre-resibikan sa iyang sa kamaut na ang setup kan mga katindugon and gari da ipaman ngayon ki may aresto na pigang IC nagpasinado nga katindugon maka nga bigla na nagluwas mga katindugon grant of arrest kay bato
1: si Bueno sa King
0: kinyato na confirmar base do Barson ti sa kan warrant of arrest November 2025 so ni yao day pa po pigpapaaram tamato nag-amadap sa dir mga katindugo na lugar di anong na taon nagato inataw kasuod ma bigla man na ipinalindugon o barest kan ICC mananggad na mga otoridad da inaman mga katinyari panto paghiling niya na pwedeng magbilog kan na rinibong mga kapulisan otoridad an kumpuest tangani sa nang hanap luminataw na mga katindugon pero nagkangroan sa indang kamautan na babago dugon ang liderato sa Senado parasyon sa Impeto Duterte pero siya mga katin na alangan sa inaman nagun ka si bato oh, sa sabot na ninda si dugon iguarant eya di ang dapat nga loisyo mga katindog warrant of arrest confirmar o tawanan importansya itong ipinaluwas na wakan international court yeah. O di naglaog ha e kan uncustod o di pag do si bato buwin na salinin asin ang mga na asin sensitibo na dungon niya yado na kan mga do himayunta kaninda indugon eya si sa minakumpuesto ka riyang unyan kan sina hilingon niya to di mga katindugon sa mga nag a dita si iko dita si to a si say mga katiyaon duman si iskudero to anin si iguanin problema kabit iyan ni senador ba to istrada problema ano iba may problema katindugon an magbiyar tadata mayuri man eh di biglang luminipat, may po ang pamilya bilya.
1: Bueno sa King! King!
0: Hinda pindugon, nahampang ang pamilya bilya. Sa Metroversy, may kinaaraman sa complaint ng Tarkan Securities Mission allegation na manipulation, insider trading, and misleading disclosure. Ano sa paguna nindo? Ah, day daw ini mga katinduktar na mga na sa mga ma-Arab what ini kan mga general games of the day na ito na itong nasa niyan ang pwesto ni Ratito Soto King Lacson Montiveros si Yaondo na nakipag suduwang magtugang na mga subiri buda si Joe Gino mga tibong man nag-abstain siguro mga katindogan. Pero ini nagro nga siyam kung dua pa wa unse ini bunda inin mga kontrobersi yang tigahampas na ini kaya kung sa tuyang ihiligtakan ang nayuri yang unyan lan sa indatakan dahil ang taano man na panahon ano mga katindog iyan na makawagas
1: and also King King
0: ang matatada dyan na Marcos si Sanduman manong mani ini na problema ito mga katidang pang sa 500 na flag alukabol
1: si Bueno sa King King
0: diba kaya let us fight to me arabot na aldaw kung dahil kita nasa sala ayar controversy yung pigahampang dahil pigplantar si the exchange commission iba na mga mimya pero troll exam Joe Iam troll controversy si Nueva si Jingo Marco Aquino. Day po to, manday mahaloy.
1: Ben Oso.
0: Day kakatindugon, magbabago na naman at sinado.
1: Mayubo. Mary Jo in instruction recess. At lagi, blinds, lahat ay ko. Sa baganda ang do.
2: privacy mo protektado at komportado services at pul-

0: jobs and installation de kalidad, sigurado. No block installation at Kabaangan, Tabaco, Revent. 625 Old and Macardano.
1: Ang pagpapansin ng ating paligid ay sa paglinis ng una ng tubig niyan. Ay Third District, magawas ang berya.
2: Sa Gabos, mag-aki ugurse. Accredited na. Hospital, Intras, ang mga serbisyo, arugan, consult up, as in iba pang sikal. Para sa manong bisyo, mag-apumber. Tour A may also like and follow their FB page. That's Infirmary, Igbibotika.
3: Mara sa Infirmary. Pag-fourth health ng masa, beneficiary, access, and ska. Wara kang babayadan. Paapot ang mga serbisyo. Duman lang sa Purok 1, Kang San Antonio, Tabaco City. Sa cellphone number 0964-09-3.
4: Mahalagang mabuting kalusugan at maagapan ang kagupaiton. Hanap mo ba ang mabilis? Kwastong medyo? Deep Queens Med Medical Clinic and Laboratory. Service blood test. Complete blood test. Blood cholesterol. E function test. Test. Prostate test. Pregnancy test. Pap smear. Test. Ulid ng flu at hepatitis. Treatments. Internal medicine checks. Pharmacy checkups. What's more? Dahil naka 50% nilang electrocell session para sa stroke patient, chronic pain dahil sa arthritis, at PCOS, myoma, to gandang brain functioning, pampalim at pangsirkulasyon, available din para sa employment requirement psychological evaluation. Bisitahin ang Abigail Ay Bombon sa taas ng karangahan. Kami, 7:30 a.m. Diagnose with beat.
5: Mga padi-madi, naghahanap ba kayo ng dekalera para sa bahay? Bisitahin na ang 621 sa Santo Cristo, Tabaco City. 62 San Charlie Labris, Yap Labrador. Sa 62 Center, ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, yucker paint, of paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kuha kami at pakumpin nyo at ang sa 268 Paint Center. 6 Paint Center at Riosa Street, Tabaco City. Para sa matikulay, ang 68 Paint Center.
6: Spring Drink, Nature's Grass Area, sweetened and sweetened by Stevia. Live health drinks. Lay healthy. Rich in B6 and with essence like protein, vitamins, and terrific. Replenish energy level. Live helps. Prevents the electrolytes. Immune system. Support good digestion. Proving heart health. Nature's green barley. Every organic. 100% of 100%. Naturally. All drugs you.
7: Sa nalumang isa lang ang nambangat sa lahat. Ginger wrap ng luyang dilaw. Alog. Kapulalamunan ang ginhawa. Kasama na lami binipuga. Luyan, Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mga supermeries, sari-sari stores, kay Luyan tapan ang
8: lalo na mag-action. Walang iba. And may fighting, may zest, guide, fart. At syempre, may detector agang complete. I-accept. My Extinguish Enterprise 1 sa 897. Formidal, may zest. With free pickup, 1090051. At hanapin si Miss Mila Ripanis. My lean and dating exponent.
9: Are a conducive place with your family and love? Covet. Hotels in the city of Wits could be hot hour with wine and secured for your loan 6 Fatima. More inquiries, please contact 66. Drop us a message at page home to him now. We are excited and assist today. Your home.
10: Well, oh, so, King!
11: 40 minuto lipas po ang asking. Yata, eh, Lauren Ligarda Buinta naglipat duman sa ang mala ang sa iyang aking mga katindu nahampang man sa problema sa project
12: may talagang maugmaho
11: si Congressman Libes tibaga mga katindu go kaya pre alam na dis
10: si Bueno sa
11: ang magtugang na sinang igwaman mga katindu kunyan investigation na pinkukundusir ang department sa conflict of interest lalo na sa mga government na pig award sa mga kaini durante ka DPW it's Mark Villan
10: Bueno sa
11: sa nakamod yan fight man kita po digdi sa lado lokal niya to pag lingawan an adal na iwinalat sa satuya kanakali 25 election plus ugon kan mga nai na pangyayari sa national ang gabos na iyan kon sa tuyang susumahon tumla pulit protection ugon bako sa interes kan mga Filipino di protection para sa rang mga sumbikala roso gusto kan mga magtinir sa puesto an sa indang intereses per iyo joy out pa man
13: dito nang talibong ni May
11: mga katid barangan sa tuyo mga mabuot

0: sa Andy ni Madam G. Barsaga Eat Rating Barbershop and Saluna at Barsaga Mayu. Sa malilip ni si Yoma kay Bungerly Bea, sa Adam Laklo kay Sir Nasin, kay Lian Calmada, sa mga Tabga Color Mix Paint Center uy kay Boss Madam Helen Berwega, siyempre sa tabako, sa tabako, mga andaan, rinirday na amigo sa pag-asenso. Kasabay, money, sa mga gusto po na maging party kang tabako, college, hanap po sindanin, mga para po sa line na baccalaureate program, yan, sector nursing, engineering, business on enhancers, and mga qualification past the licensations in their field, preparables degree with good moral standing, narog mang kaedikon ang quality kan mga makandi sa elected position.
1: Si Bueno
0: sa pangang mani, sa pangarong dyan sa pitir na atab na ayo ang nagsasam digdi man sa istasyon, ini man ang street, ini ang mani. Sana tikong iabutan, nagkapiraturog dyan man sa siminto.
1: When o sa
0: kahit magkaturog, digdi sana kaipo ang ear ko na nakasabay man niya to si Erickson Bruto. Enjoy the rugby with your family always. God bless. Ako po si Tindugon pa.
2: Dugon sa buong Anglia.
3: Ito na ang wellness is half. Ngako sa kalusa at kaisipan at pagpapaunlad buong pamilya at multi-awarded host sa linya ng alternate season.
4: Nga kaway ang buhay na ito ang program is happy to rest in one coffee with herb. Ang kape ng purong katasay, guyabano, magarmorinach, barley gatong, imbis na ay stevia po ang ating sinangkap. Ang best kawali na bilang the best organic herb sa nas ay napili na rin ng number one bilang standing herbal coffee mix sa buong. Kaya pag inin ha, yung mga gawad na sabihin lamang, kafe, ala at tinanghal ng isna, kamakamal na kape sa atin. Kaya kung magkakapong masulit ang lalo na po kung binipisyo mula ng dapat ang kinakape mo, eskaas po natin ha, Ginas Cafe with Herbal Mix na aming dalawang na patuloy na tinatangming probe sa atin. Cafe Gold Coffee na lalong pinasarap sa mga younger generations na mahir generation talaga mapihikan sa pagkakape, pero pato ka ni Best, siyang Best Cafe Black. Pato ang magkakapart na magdi ang mga nagbibigay ng gas extra and para pala lalong matatag na alamig labanan sa pagmama Best. At syempre, Best Cafe Green 6-in-1 Comix cup na para makontrol ang blood sugar, fresh ang timpa po, matunaw ang eczema at ang kasakap na yung pinapatak. Best quality talagang mapagkan ha ng food and trade sa Intellect Office, Sable, Tika at Supinyon Lugar.
5: Isang patuna ang benepisyo sa katawan, ang Cafe Index.
6: Gandang araw, si Lola Lified Bester ng kape ng Best Cafe. Trinay ko at tinang okay na ang dayjaling norbawas ko at magsabi sa akin ng herbal. Kaya araw ay ino, talaga ang Best Cafe.
5: Sa the best na karana, healthy pa. Best in one coffee with herb art, organic herbal coffee brand. Bars for herbal coffee mix by the Natural
7: Arts. Christine, a student and sweet 16 gumanda.
8: Lol, may 10,000 for talaga.
9: But fresh, makidis.
10: Batang bata. Dahil sa Ira.
11: Pulse, hello at boy talagang pumuti at kuminis. Kuti na.
12: Ira, so enriched with arbutin and blooming ingredients. Ang laboratorio mong para lalo kang si Salvador.
13: Sa gabi ay si Salvin.
12: Sa Ira. Free, ipapuba. Ito nag-fusion, mabibili sa mga
14: Biado.

0: tunay na talaga ng mahusay.
1: Sage o tas ng luya, sili at grape seed na makakolekto ang panyusay sa mga butika at sa inyo.
2: Matuntung ito ay meron tayong text to Doc. So iti next, ano po? Ano po ang herb na cure king umiihi sa hanay prostate and doc? Ano sabi niya po, ano mo na sa herb doon prostate and doc to umiihi? Eh yan talaga, minor as po, na state and nabi cancerous, ano, in mo army. Kasi ano, yung pag-endarge, normal na kakatanda ay nagiging uban, pumuputi habang nanon din po laki na, no? Huwag lang to the point na ta sobra, mo, tapos masya po yung mga sintomas kailang pera. Ang mga symptoms, tolerable naman po, wala ipag natin kasi hating gabi siya, bala yung sex po siya sa apply ko po. Saan saan niya po yung ganyan, yung prostate enlargement, ano po, para po mas tuihi sa hating gabi, makanga ito. Kumain, pakwan at kalabaw. Kainan nyo yung mabuti at magpapakpok ng kalabaw. Okay po yan dahil maya yan sa minute.

0: tulong po sa speaking of zinc, ano, kayo araw-araw sulan ng minerals food supplement. Paglay po ito kasang mga minerals para ano man matmaling agad at hindi ka basta sa ng minerals food supplement. Pa rin sa itin, pagkain po ng isda ng pag-inom ng isang o sa isang oro pagkatapos man ng kumain din mabon ng gulay. Kumain, tsaka ng iba pang nuts tulad ng almond. So siya lang medyo mahal pero mas puno sa kung magpat ng regular icing lang. So, ha, mag-doc may ito ng tulong para makontrol po laki ng patakivya. Kaya napaka-doc may sinang damati na ang tagdating sa herbal na ising tea. Abuti ka inyong lugar at abut administration. Naglay nga rin po. Oh, tumiga rin nyo. Dapat iwas. Okay? Sobrang po sa ano, mga siyempre, alayo ang dapat isang oras tulong. Bago matuna, kumbaga ilabas nyo na ihi nyo ng todong ng tubig bago dapat 1 hour before dun po ang inoto.
1: Ikaw ba ay sakitin? Malamay fish na pagkulangan sa mineral o minsi ang makaramdaman para ikaw ay gumaling sa ay kuminikat sa mineral foods na tulad ng ganis, iron, iodine, calcium, sa food supplement at ng food nutrition kaya napaka-safe inumin.
2: Magkakalis mag-oily ng skin ko kaya siguro na mess at pin ng silbukan na mope and pagbabunong ng ira charcoal soap na oily ng skin ko at bumata pa ang itsura ko. Si Juve, isang certified hemp ira charcoal certified
3: plant enriched with activated charcoal. Ira killing the more you. Available at the drugstores nationwide.
4: Here's the newest everybody. It's Amazing Rems. Amazing Tinas Ginger Powder. Stevia Lee Powder. For a natural Rems. Amazing Tea. Tea drink for every ka. Mag Dr. Rems. Mas relax. Amazing Tina. And helps diseases and heart problems due to its anti-basuli fits. Mag Dr. Rems. Tea. Drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket.
0: Ay, tuloy ang programa. May katanungan. Good morning po, Doc. Kulang po ba yung ihi ko po ay ihi po ako ano at gawin. Salamat. So yan, tanungan po ng text. At kung sakaling kayong ihinin po ninyong bumuo mga ka-wellness, dapat arma kaagad naman po. Beses ko nang tinalakay kung tatalakayin po para kapakitan natin. At eto yung like ko. Magandang hapon kita ay volume ng nahin sa buhay ha. Pero kung may bula pa rin ang maihi sa dehydrate o fluid sa katawan, mataas ang acidity niyo po sa katawan. Ang mabula katulo una, dapat na 2 araw din po ng isang baso. Eh, ang dahon ng sa gawin yung twice sa Dr. M's a day. Siyempre ka dapat best cafe, lalo na po yung mga sambo. Iwas po yung inumin lang soft drinks, mga cakes. Iwas-iwas po dyan mag-game. Iwas sa stress. Sigat. Mag-ayos kahit walking lang. Ha? Araw dapat isang ng mineral supplement. Okay rin pong kumain ng mga mabergut hakbang para po sa bula po sa ihi. Okay? Ito, extra natin. Pero wala yung sa ihi after lang magpa-check. Kapan kayo, torinay po yung urinal para malaman sa erogapan at ka-wellness arma nyo. Magpa-check up malam siya na eh. Pero yung bula sa ihi ni po kaagad kin lang kapag pa-check yun lang maganda pong basis man natin lusog ng kidney pwede ang inyong namin kayo na recommendation
5: tulay na ang best juice packs masarap na rasa
6: after the minom ng juice drink ito po namin kapag ako ang nut juice dahil napag-alaman ko na may mga sibuti sa angkot ngayong panarap juice dahil sa orin at guyabano na aking sa mga antarin ang inyong inumin masustansya pa
5: best juice plus headed by the Golden Globe Award at best brand in the Philippines.
7: At kunting naglalagas ang OC headphone. Agad ko itong effective nga. Wala ang kapal pa ito. Mas murang ang
8: natural organic shit. That's grow and store hair. Every day like shop, gets and drop.
0: Magpong sa buhay.
9: Magpong ang programa ng Wellness is Happiness.
10: Nakilala ang Bicol na isang motolite country. Pero saan kaya ako bibili ng baratong tanyag na bateryang ito na? Ika nga sa advertisement ay convincing at pangmatagalan.
11: Come to where the motolite is. Come to Daliwawa Enterprises, Karangahan Boulevard, Tabaco City, with parking access pretty easy. Daliwawa Enterprises, an auto supply established since 1992 for you to buy air parts, trees, and also tires for a very reasonable price. Daliwawa Enterprises has polite technicians to help and serve you of your wants. And for every item you purchase, they always say thank you as extra change. So, come to Daliwawa Enterprises. If there is dawn, there is hope. Daliwawa ay pag-asa. Daliwawa.
12: Again.

0: Xbox tablet, lata o mini PC, ano sa akin itong ikaban? Aba, effective nga, hindi ang lagas ng aking pito. Mas mura pang di hama kung ang hair
1: ear related with mineral scrub helps thin hair, regrow hair, and reduce hair fall. Ear at shopper markets and white.
2: Uncro, endokan, tinido, cashin, endang mga vegetal ng tabi saan ka na. Tifas, malipot, sentro, dulawon, sanduray, papsods, Baco City. Makamosa sa endong mag-through messenger.
3: Huli ka ng best 6 herbal mix.
4: Ano po ko po si Anske? Po akong estudyante tira dito sa daer.
3: Eskafe mo.
4: Tilto eh. Pero si Marine Skafe, mas gising ako sa klases.
3: Ano sa pag-inom ng...
4: Napansin malakas ang immune system ko. Madalas mag...
3: Ano po ang mensahe mo sa ibang mahiling kuminom ng kape?
4: As matamis dahil meron ito natural stevia.
3: Mag-besting na yung coffee. Available sa mga pharmacy in your...
5: A sweet 16. Ako ay dahil sa...
6: This is Enta Points.
7: Taga.
8: Dahil at fresh. Hindi ako.
9: At matira.
10: Goodbye, pimples. Hi, Rares. Ako ay tali at kumis artis.
11: With Athayon and Koji. Ants na kinila sa unayan sa mga lakuntulong para lalo kang pumutsi ay...
12: Malagyo sa ang sa ira.
13: Giraffe Soap. Apod and Drugs Administration. Mabibili sa mga ka.
14: You're listening.
15: Ugo na. Sa buong lang.
16: One years of Nick. This is one
17: tamang balita, impormasyon, best in one.
18: Ito ang iyo
19: tindugo na
20: Bicolan.
21: Shada
22: Parta,
23: Parta
24: sa inyo ng
25: Parta
26: International
27: Lords
28: Parada
29: 30 para
30: maiinit
31: 30
32: pay na
33: yaw na
34: Undray Tagap
35: Mer and Borde
36: Tinta
37: Larga
38: One Radio
39: 91
40: Parada
41: 30
42: Hatun sa inyo
43: 18 Herbal Mix
44: Best Cafe One Coffee
45: Best Cafe Black
46: Coffee
47: Best Cafe Green
48: 6-in-1 Herbal Mix
49: Hughes Oil
50: Best 1 Plus 1
51: Health Drink
52: Asin Cam Best

0: Caps, minerals, and mababakal nationwide.
1: Rada, try, ratang, lokal!
0: Parada, parada! Kusmaray na pagkaga, Bicolan, Jayo, na sa tuyang pong Aldaon in Martes. 12,000. Tabi sa pagatod kan mga barata dyan sa technical department, si Manuel. Ako man tabi sa indong tagapagatod barata. Sa bagalit sa tuyang mga barata, pagtakan kan sa tuyang panahon. Alas 3, kasubagong magumagahon area na si Kaloy, pinagkakarkulo, base sa available on dati. Bagyo sa Rosa ng yun, low pressure area, pinagkakarkulo na base sa available 290 km eastern Samar sa coordinates sa 12 port. And 0.0 degrees east. Local storm ang nakakapiktar sa Metro Manila asin sa ibang pang nasyon na yupo ang magpog sagkod sa mas madampog na kalangitan ng isolated uran. Iguaman po keeps na heat index advisory pag-asa. Pungunya na aga sagkod inurbin na marinin na aldaw maiksperensyahan ang fortitious na heat index. Kinagi 1 degrees Celsius man. Sa Ligas, 39 degrees Celsius. Ngunyan aldaw, kinagahan, 33. Sa Birak Katandua, 1 degrees Celsius. Pagkaaga, 41 degrees. Sa Mas, 39 degrees Celsius. Pagkaaga man, Celsius. Bantang Zon, nasa 38 degrees Celsius. Kinagahan, degrees Celsius. Mainit po sa region sa may Pamarinis. Nagabot sa Celsius Index. Sa Sagkod, sa Ngunyan aldaw, 40. Kinagahan, 32. Sa PIA Daragan, 6 degrees Celsius. Kinagahan, 37 degrees Celsius. Heat Index.
1: 30.
0: Mga detalyes kita, kalado lokal. Sa oras na sa isnin pagkaga ang mga ritata sa Losa Sendokat in 1 the gold best kapiblankas in and bags in 1 with gold best kapiblankas in and bags in 1.

0: by Mayo 12, alas agasa ko na lapon, ang ayunadin 10,230 syaryo sa Lindong kan Emerge Transfer Program kan Department of Social Work at DSWD kay bahan ang lukan ng gobyerno ilang katabang implementasyon. Pang-aral 8 ng pag-aga sa rong lalaki ang nagadaan makali sa tigring tugang sa tabako system. Pagdag plete sa tricycle sa Banuan kan Malinao, aprobado na kan sanggunian panlalawig ka kanalbay. Yan, asin ang iba pang na pakalipas lang kanagandong.
1: Our first, it's a strong foundation. Danielle Royal Vision Education begin. Offer the following degree: Junior High School, Junior High School, Bachelor of Life in Computer Science, BE Science, and Project Grad Program, Ed, MPA, MBM, English Vistress, or 074764. Danielle Mitch Found Program Founding Letter and
2: announcement ante Jose Ding Rafo na sa Buenyu San Visco City. Info ang linantisa sa awang sinisiya sa numerong 09446-90. Bukas tumulong ang tulupunta sa pagpapagawa sa chapel sa Morales Porong Vicente Tetis.
3: Kung ngayon magkaing at karamdaman bago pa ang mabilis, kumpletong medikal na serbisyo, Deep Queens Plateau silang laboratory sa ng chemistry test, blood cholesterol, sugar fund, prostate, urine, pregnancy, stool, smear, at eaten, new hepatitis, kapag-jarkap, OB-GYN, at there's more. Dahil nat-off ang kanilang LRT para sa diabetes, stroke, may chronic arthritis, AID, depression, at cyst. Tulong it's magandang brain, anti-impalinaw, pampaganda ng sirkulasyon ng dumuploy psychiatric kin ang second RV Palmer sa D.O. City. Bukas kami 11:30 p.m. Medical Clinic and Lab Dietitian Treat.
4: May manok ni Ocean House. Nuggets na sa manok. Sas lang, ha? May pa. Manok ni Ocean's Nuggets. Gugustuhan ng buong dona ng kasoo sa bawat tok ni Osang Osang Chicken Nuggets. Sulit kaya lahat ng branches ng manok ni Osang.
5: Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. San Juan Kaipual. Day maghadyod ay makong kaipatong kantidad. Mar-animal matamkanos. Sadiri o ipag-anrab ang sa indang Facebook sa Mal Bite Center.
6: Tahon ang Mal Bite Center sa Vars 3, Co City. Near Amando, Copeho, Kamangan 0966-1990-97719.
7: Apo, isang karaniwahin ang pagtibok ang hinang kamatayin. O kaso, pinanap sa luyot sa ulong para mapamal ang prolaban at prolar na ehersisyo. Disipis, posing ng mga airpal.

0: Afsik Herbal Mix.
1: Amari ko na.
2: Bakit best
1: pre? Dati tok sa class. Simula mo ko na nga. Ako sa
2: pang nag-ingrain.
1: Napansin kong mas lumayas na ako mahir.
2: Say mo sa ibang
1: lang. Tara po. Best ka hindi is dahil sweet.
0: Pag yeah. Cafe. Best cafe in one herbal mix market.
3: Truenta.
4: Lukla sa kita na lokal sa las 7. Pagka. Palaki makalay sa tigba Barangay Campaco City, Subangi, Mayo 11. 50 samantang aso anyos Mayagom ang mismo president suspect sa payo na pauli ko tag-atindir kan death anniversary kan sa iyang tiyo. Si Goodman Barangay Tanod na hiling niyang nag-aka na iba mantang may drang tabak sa tricycle. Sigun sa iwal ang pinmotibo sa in mas lalo nindaga bot na suloon kan biktima ang napay sa daan magamit sa pag-uma. Si Talawos buot kan an piga lunadan kan tantar yung nag-surrender sa patulisin niya sa Coast City Police para yan sa magkasposit asin on in pagka kansang gunian panalawigan Municipal Ordinance No. 1-0-2020 na paramiyantra sa nag-tricycle sa banuaan kan Malinaw Albay Dalisin asin ordinance isa naman sa Mission Hall panalawigan Abin Means Chairperson for the Mesa Gonzalo Parago sa paglangkaw kang presyo kang gasolina asin iba trolyo na direct kaka-apen na driver silang Pangino Terrason na naging kamautan probisya kapurba ipapautob na an across the board fita na 5 pesos sa tricycle sa banuan kay Council C. Seryonsa an ordinansa kanunian na Sultasyal Open Drivers Association Press sa bayan pa na kaipuan an paramihan trust intervention kan pasiguro ang dosyo kan mga pampublikong transportasyon fuel crisis as in national emergency pwede ba yung pagkaaga ibang detalye scan sa tuyang mga barata pinsya na gadaan ang mantang siyaman ang nalugada na sa kritika matukan ang sarong pams as in S barangas huban sorsogot tres in pagsudma huban o tulo sa nagsagibo ni in mahiwispan sa siya kasam DRR mo Bureau Uban Municipal Health Office Uran MDRR mo gon na

0: the Arab Office PAN mga emo ball as LGU cut makaskan sa pigsiyo as a biktima bago pigdara sa erosional nag-hasper sa hospital para na pagkasbumaning clearing operations sa unders katuhandres sa mahali at mga lunadaan na nakaulang asin ang maran trapiko. Nagpasalamat man si Uban Motok sa Pulos na Rescuers sa prangin mga namamanutabang aglilig dadara sa mga biktima sa ospital ani ang Sada 30. Yan na po ninaan ang probinsya ng Katristado at Ruanyos to sa Madakop Subot na nagsdental sa ginibong entrapment operation kan PI at Katalisa. Ang mga otorin na si Alias Antekangan sa Baras Munisyon Gibbs at Medya Nipos Makasyon Subon Galtal Practice na kaso sa Section 30 Act No. 1 Philippine 2007 na nagbabagsas 3 ning wara halis gulay arson sa PNP o pwedeng magkausa ning food as in public hall practice the tam na kanagsas na computer equipment as in paraphernalia ng suspect by ang etal motor improvised dental operating line o mga danger mold aesthetic tipang dental materials sa ngunyan kambara suspect parang dispos 31 rin 30 nagboto ng yes o pabor si Albay for Representative Cristel Lagman na ma-impeach si Vice President Sotohan Ibo sa Carantes magigiramduman nante siya nagbutong 25 ang siyam na kongresina and kanabikan kongresista kakanigong ebidensya tagos ano bilang sarong imta sa ebidensya mano ay may paliwanag na kayamanan kan asin na ang mga pahayaga hali sa mga testigo kundi pati naman gobyerno arog kan komisyon anti-money laundering na nag-agi sa mga bank Sara Asin Manase Manarpio at subot sa state level tal and kanda si Riman higot pa subot kay ni NB ang sinabing may naghaog siya o parang nga ni Gadanon Ferdinand Marcos Jr. na hiling na bako karaw ang mga binutas sa pahay presidente sinumpaan na magserbi o na igagala mga madangog sa mga tao as dahito ito na ninsala mga namamanuan o nanista na importante dugan kayaan sa iyang boto bakiyang i na namamanuan Totong do siya setting pabing kon abstagos na resident Sara Duterte na probaran kan kamera ang reportis manong una nag articles of impeachment sa Senado dangog kento na bot sobra pa wa na photo o kaya warte kan kamera ngani na magdiretso nang impeach nalampasan man kay ni 840 ang legislador na nag impeach al impeach laban kay Duterte kan nakalisres yon hiras ni House Committee on Justice Your Bill Jing Kistroka panginot na ipigpa-artikulo kan impeachment laban sa bisi so tini bilang o kan bi kung nasunod siyon na suseso as in magkakana ang nangimabaw na pagdangog kung may mga magagabat subot na paglagang ka na mamanuan sa katapatan sa pag-uugan kan sarong pamayo at sunigdi so la 7:35 na po nin pagkaaga pa sa Torizon. Tunta ang 26 ba? 26 po ang winning number na ni order 50 32 40 20 7 pat price sa 95,200 pesos point pizza kinanggana sa Mega Lotto 6 uya po ang winning na any order 19 21 40 30 as in intro ang jackpot prime 15 minutes wala nang gagawin kaya pagiramdom sa lantal Janko dahil ang gad po ipaglaom sa swerte ang plus as in magtangani na o masenso so tatod po yan sa sayo may marine results ito ni Consider 15-1 gold best copy black as in and best 6 in well mix sabi yan bababakalin doon sa mga super market na alas 7 tinpabi naging katuyang mga sa iba pang informasyon if fast sinishare sa muyang page po nindo radio 91.3 news F ng katuwang tatabi sa paghatod kan Technical Department Manuel Muguera. Pagitang event pagpapadaan sa tuyang programa. Ako man tabi sa tuyang Baran Radio 91 FM Tindugra.
1: Trentado kan Best One Coffee Mix. Best Cafe in One Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4 in 1 Cafe Green 6 in 1 Coffee with Q-Sai Massage Juice 10 Health Drink Asin Cam Mineral Plumes sa mga butika nationwide.
2: biyahe ka. Make sure, ready mo sa South Speedtip Center. Sigaga ang ride mo. Ang diggers, oils, plus, kumpa, wheel alignment, wheel balancing, and air, check tune-up, dialysis, and rotor disc. At a sa bawat bili, free mounting, wheel bag clips, at suiba. Visit us at Laha Road at sa Purulang City, Albay. Call 0921-200-951-2330-0910-33.

0: 5A Speedway Center. Biya siguradong smooth. Sa taki o gurang man, ang St. Anthony feel credited na. Ang dal, bukas tro ang sa insyo. Arugan, paanakan, laboratory rotation, check-up, as in iba o medikal. Para sa iyan, manungod sa sendang servisyo. Paput sa cell 4981-4827 and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary.
1: Mommy and Daddy, Doc Mike, bakunado na po ba? Umuwi, papakunahan mo na si BCG Vax Tuberculosis. Sinamatay po ay libre at kailangan ng lahat ng bago. Siya po, enough months na sa kanyang unang bisita. Tandaan, magkumpleto ang bakat ang laging ligtas. Paalalo, eh. For...
2: Ani, gabundok ang labahan mo ah.
3: Honey, kaya ko.
2: Eh, paano yan? Di ba mamama siya?
3: Siko na lang.
2: Pero han, gagamitin. Sure Soft Softener at an Ice Dip Soap.
3: Ang partner nata, mapabahay siya. Detergent Liquid Soap.
2: Para sa inyong labahay man o sa Unrocks Detergent Liquid Soap. Off with na pagpipilian, attraction, blush, and aqua detergent sa lima ang presyaya mo.
4: Available. It's near you.
5: It's like bawasan ng istatan ang mental health. Mag-relax man kita. T-clean, beauty cleaning. Problema, magaling ka pa. Makukuha sa second building. Free. Igosin na mga facial treatments. Laser hair removal. Barbie offices. Manicure, pedicure services. Filler, hair, and makeup service. Ang napaka-relaxing. Zerapi Head Spa. Magsindakunan pang iba. Hanapon sa FB Beauty Baco Branch. Mag-text sa magapo 22210 RL Taba Beauty and Wellness. In
6: Nay, nipisyo sa katawan ang beat ng best on coffee with herbs.
7: Ako po si Larry Lombes. Jeep araw-araw umiinom sa masarap at ito ang nakain ng sapat na buong amas git normal ng magaan sa kaya kayo rin araw-araw na ang pag-inom ng best talaga.
6: Best One Trey Gold 20 and best also available. Best X-in-1 coffee with herb best.
8: Marinas Enterprise Nakula. Fish Enterprise sa Karangahan Boulevard po City ang sindanin good lumber. Kahood mo sa pots, plumbing areas, power tools, gravel and sand, and hollow block. Pansindanin lift para sa anumang kahaputan o kaipuhang servisyo. O mag-text sa 0535-0599-938-58 James Enterprises. Di kalidad ng mga produkot kayang presyo. Come on, let's go and King James.
9: You're One Radio.
10: News. Tinaong. Ang Diyan.

0: suprasta pa sa Roman sa damang pelikula. Yus man so paka kunya, so paka plano kan group kunyan ini President Alano sinalidahan si Senate President Soto para makatindog sa kunyan magiging yung impeachment court. Lower House mga tugang tabi Vice President kunyan kang mga tugang tabi ang pagdiblema kay ni President kalyado na naman kan Vice President kanyari supman kalyado kan Vice Presidente President President yung bamboo siya mga yung bamboo yan sir. Si dating Senate Peace Escudero sinilugang ni Soto pinag-aserso tweet dapat antimano pagkugang Senado komento manungod sa impeachment kan aksyon na natulog Senado daod man mga katindugon dating Senate President dating Senate President Bamboo nasabutan ni dating Bambukanom na Fort Weed nadap yun kay to antimano sa makakuaning kasurog mga katindugon na nagsasabi na tamang proseso Santa propose sa Kongreso na ngayon kaya nagalat ng Santa Paon may panibang complaint na ipigsunad sa Vice President Unyan kaudma na nagbuburutuhan para may Vice President ang po sa Kong iyong paglat batik paglataw mga tugang salida ki kunyan inihong pig si Sito Soto ang kalya Vice President sa madugo at may padarado man sa ato ang samuya ngayang ton para Dr. Presidente sa 22 may impeachment pag-iyan remarks na sa mga araw pero ngayon na naging iduman sa ay balik ako hindi sa Pilip araw gayon kuya lang na opinion huwag kayan mga pihon kung nagluwas si Bato ba haloy may papalanso kanyali iduman sa ICC kahit hinahanap ni ngayon na naglawag ako kung nantak dahil ko na nakumalog buhay sa kina ang ngayari nag-aapaman gusto man ini makimeng harist ka ano lamang
1: ano ang hiling ko talaga
0: hiling man nila niya araw man nila niya adog kita adog niya may na panalo tayo ay mga ni sabi na ang bagong bayan ni sa grupo ni
1: para sa
0: iyo

0: Iyon, nasunod kayo ni arestuaran ti Jingo, arestuaran ni sa ito, ni Villanueva. Bawas na. Ikang grupo ni Naya, nag-arestuaran kan mga yan, taan na sinbuelto na umalis.
1: Pinin kong talagang kani sa nagkiklan.
0: Kikig mga kaso, si Senador Bambu. Ikaso mo rin, Senador Bambu ka nun. O di, ang maririma, di mga...
1: Kaya pangabangan, tatamahin, taktika ka ni Bob.
0: Ang administrasyon, mapadaog si P. Gusto ni P.B. Mati, so gusto niyang marimati. Di, halaton ba nata, sir?
1: Ayos sa amin
0: eh. Ayos sa paburukod kasod mo sa Senado, di?
1: Para, okay, kasi talagyan eh. Eh, ang anak kasi so kung buburukod dapat ang hindi ay magnawa
0: kung eh dai mantara mo baga kaya sa Ros kaso may karapatan din siya bilang siyempre papadaran din siya kang kunyan siya kan ICC nahunin na ngayon waran tas sabi yon sa ilingko sir na yon para mag-arresto kay bato nahunin ngayon so kamautan mo na pag ma-arresto na ako
1: sa nga baga iba na yan hindi
0: pang ma-arresto kayo unin ngayon ayun mga pasali siyempre mga pampainitan karamihan ako ang ilingko kay kunyan itong parikun ang ginis kasi dahil man siya kay authority ko mag-aresto taba ko anong complainan igwa ka ning kopya arestuar pig orgulyo mo na ho ni ho madara ko na sa pipigling ko kaya
1: kaya niya ko talagyan ng inaasal
0: ba to pig sudo-sudo sabi di sa tanaya sudo-sudo sige thank you kundi paano ka sa oras ba yan alaga may good news sa mga trabaho nga ni na umasenso ang buhay and stambi makuning oras na tabikan sa imong abi may anunsyo na ko ding tabako ka nagahaminasuno dahil ang paglubukan populasyon diyan sa Dabsa sinatap ni mga aplikante itong mag sciences, agri, nursing, economics, engineering, business administratory and high school teachers qualification lang dapat license sa licensure exa sa mga nabanggit niya to na mga okay par examination field with B with standing interested submit the following application letter resume copy of diploma of records documents to the president for academics Tabaco number 5 Scavelis Street Tabaco City or contact 908 ni Magdalena Tabaco College then planning ano ka ankil mo dyan sa Tabaco College magtrabaho nga nito ang buhay oy pinapaisadaryo sa amigo ni amigo kamidbid na sino Rino Balmoguera tugang po ni Jan kan Mayo 4 tabi na kangkay dumamposod tama and ngunya na sa aga ni Sir Mabong May 13 aldaw po ni sa St. Baptist sabi ang lubong seri sa isip po si Sir Antugang Kanganan plan Sir Manning gitig turnover niya ang pa kung si Sir Manta sa Indonesia na druda ko la igwa po ni Sir na kadam pilido ka ito ni Madam Ran si Madam Marayon man ni si Madam ipig lang ka ang nawang kantin ang sinabi kung sa'yo na purot yan Sir Manny ano ma-fay mo na iwaran ng kwar na tabi din sa wandre niya na malay pag ini-inaloy dahil niyan at kanining aloy o inalamag pisil na galato na alamig din pero plaso ka ni kung dahil nindu ini makanti sa mga na mga nangangaipon na nag may maod sa magiging naman kung anindu ang cash na inita batan man importanteng bagay lukon ka mo iguan yung mga pagkahit istorya manong dyan sa mga yuda mapagalaw magagad ayuda yun sa bitay napasan makin sa buong yun sa kinap kaldi pa niya boka kambi ni Sedbo ang ating blue digi yun ang hindi
2: Radio of News and Music this is One Radio News FM One Music One Voice One Mission One Station News FM tamang balita tamang tubo in one ito ang One Radio News FM One Radio tindugo na Bicolandia
3: Radio. You're listening to One Radio News FM.
2: Tindugo na sa buong Bicolandia.
4: Mga padi, mga madi na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayunan palang digdi sa Tabak Dance Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sa ampangan sa nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio. Nag-a-accept palang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabak Dance Studio bukas kada Webes, alas 6 nimbanggi hanggang alas 10 nimbanggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio.

0: Yes, huyan kapalan. Marino digdi may dumanon kita.
1: Ha? Nata, masain ka.
0: Aw, maduman ako sa B2B Star commercial. Sampang kang tambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
1: Nata, sa B2B Star commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
0: Ara mo kaya, bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, argan lamesa, asing bangko, igwapasin dati kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang-aki, school supply, at in party needs. Bako ma-birthday ka na next week?
1: Ay, iyo, bes! Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pan-decorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan! Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Diyan lang sampang kantambakan kang tricycle.
0: Oh, ano pa tigahalap mo? Mus na!
2: Magpag-